0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy! Naligaw na naman si Ka-vibes na driver. Kung sino ang pipiliin niya sa kanyang mga minamahal. Babaero ka kasi. Tingilan mo na yan! Ang lupet! Ang oras! Grabe naman, 8:25 na!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
3: Uy, ka-vibes!
4: Oo, ikaw!
3: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
3: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
4: Oo,
3: pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
2: Ang lupet!
5: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.
2: Ang lupet!

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet.
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
4: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
3: At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot. Dala ay sigla, saya, at kantang swak sa agahan mo.
4: Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
5: Favorite vibe.

0: Favorite Vibe! Favorite Vibe!
1: Ang lupet!
2: Vibes, kung ikaw ay nagdiriwang, nagdiwang at magdiriwang pa lamang ng araw ng kapanganakan ngayong araw ng Biyernes, June 26, 2026. Ito ang para sa ngalangala mo!
3: Isang malupet na happy birthday!
2: Ganon! Tara, kantahan tayo!
4: Happy, happy, happy birthday!
2: Sa'yo ang inumin! Sa'yo ang pagkain!
4: Happy, happy, happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami!
2: Sino-sino ba ang may araw ng birthday ngayon?
3: Ang singer na si Nate ay nagsiselebrate ng 22nd at gayon din.
2: Hoy!
3: Si Cedric Juan, yung artistang guwapo na gumanap sa Majoha. Ay, hindi pala. Gomburza.
2: Gomburza.
3: Happy birthday! Sabi sa Showtime, di ba? Majoha.
2: Iba yun.
3: Gomburza. Oo, ang galing na aktor na to, no?
2: Uh-huh.
3: At kaya naman, kung nagsiselebrate ka rin ng birthday mo, isipin mo na lang sing guwapo mo siya.
2: Oo nga.
3: Ganun yun eh, no?
2: Pag nakita mo siya sa picture, sa Google, aba, ang guwapo nito. Yum, yum, yum.
3: Ganun ka rin ba? Yung halimbawa, ka-birth month mo ang isang tao, ka-birthday mo isang tao, feeling mo you share so many things in common.
2: Oo, parang ako na rin siya.
3: Oo, no? Parang kambal tuko.
2: Correct.
3: Ikaw ang nawawalang kapatid.
2: Ikaw ang kambal. Ay, ako, siya yung kambal, ako yung toko.
3: Ah, bakit? Mahilig ka bang mag...
2: Toko! Oy, hindi na po ah.
3: Ano?
2: Siya yung kambal, ako yung toko. Mukhang toko.
3: Kaya nga, toko nga. Mahilig kang manuko. Dabi naman ang hindi makuha. Talino ko kaya, hello?
2: Ako yung toko. Mukhang toko.
3: Kaya nga, ikaw mahilig manuko.
2: Sa lahat ng ating mga ka-vibes. Kung ka-birthday mo, ay malapit na birthday mo, Alex.
3: Oo, ikaw rin, di ba? Huwag mo na ipaalala kasi malalaman nila dito at mapaglalabas pa tayo ng money. Money, Pacquiao, baka naman. Kailan pa birthday ni Sir Manny? Parang nung nakaraan, naano na natin siya, no?
2: May, kung hindi ako nagkakamali.
3: Alam mo,
2: May.
3: Natutuwa ako sa kanilang dalawang mag-asawa, no? Yung papikil-pikil ball. Ganun ka rin ba? Sa sinisinta mo, yung pag naglalaro siya, pupunasa mo ng pawis.
2: Siyempre, pag mahal mo, punasan mo.
3: Ang alin?
2: Nang pawis.
3: Sabi niya sa'yo, babe, paabot nga ng bimpo.
2: Oh, ayan, oh.
3: Ay, grabe. Ganon din naman kayo, di ba? Kunin yung bimpo, tapos for a few seconds, titigil ang mundo.
2: Mm-mm.
3: Walang kikilos, baka may matapon.
2: Yun
3: ay,
2: lang.
3: Ay, baka maano. Tumulo ang pawis.
2: Ay, guys, kung ikaw ay may kilalang nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng araw na kapanganakan, syempre, kantahan natin dahil ito ay para sa bumbunan mo!
3: Oh, sige, happy birthday sa'yo. Ah.
2: Ganon! Kaya kantahan na! Happy birthday!
4: Happy, happy, happy birthday
2: sa'yo ang inumin! Sa'yo ang pagkain.
4: Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog nyo kami.
2: At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, dugdugan at kulitan hanggang alas 12 ng tanghali kasama ang malubid na duo, DJ Alex!
3: At syempre the one and only DJ Kiko Halito.
2: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
3: Ka-vibes ang lupet!
0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes
1: ang lupet!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS, ang lupit!
2: Ready na ba kayo, runners? The Rexona 10-miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. Sa Sunday, June 28, 2026, sa City of Manila. Kaya lace up and get moving. Kahit first time mo tumakbo or sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan! From start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10-miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable.
3: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
1: Ang lupet!
5: Buntis ka na naman.
1: Ang lupet!
6: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
6: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
7: Ito ang 92.3

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR.
2: Seventh VP Choice Awards
3: Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex at ang

0: Oo.
1: Yan, dapat lagi tayong handa, lalong-lalo po ngayong mga panahon na ito dahil lingit po sa, hindi lingit sa kaalaman nating ka-vibes, DJ Alex, na kabi-kabila yung mga nangyayaring bigla ang paglindol gaya na itong nakaraan sa Davao Region. At ito nga, recently lang sa Venezuela. Grabe yung nangyaring, ano tawag doon, super earthquake ba tawag sa ganun?
0: Malakas din eh, parang 7.1 ba?
1: Oo, mga nasa ganun. Kaya makikita sa mga video na in-upload sa Facebook na talagang ang daming apektadong mga taga Venezuela ang naging perwisyon dulot nga nung malakas na lindol. Kaya dapat lagi tayong handa, kapais ha?
0: Totoo po yan. Kaya tayo eh kapag inatasan sa kumpanya natin, di ba na mag-earthquake drill?
1: Yan.
0: Huwag gawin katawa-tawa.
1: Oo.
0: Nagiget naman na nakakapanik talaga ito. Kaya as much as possible, gusto mo nalang tawanan. Seryosohin po natin.
1: Yan, dapat nating seryosohin at ilagay sa puso para syempre kung unexpectedly mangyari ito, eh alam natin ang gagawin. Alam mo, DJ Alex, ma-share ko lang ano. Noong nagtatrabaho pa tayo dati sa City Government of Makati, sa DRRM o Disaster Risk Reduction and Management, nagtuturo kami sa mga barangay o sa mga komunidad kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin during and after.
0: Sige
1: ng
0: nga,
1: earthquake.
0: Turuan mo nga kami, kunyari meron tayo seminar ngayon sa ano, City Hall.
1: Halimbawa.
0: Sige po, paano po sir?
1: Yan, kasi kapag ganito nga may lindol, dapat hindi tayo magpapanik unang-una.
0: Okay.
1: Dapat meron tayong presence of mind na tinatawag. At huwag tayong basta-basta na lalabas habang lumilindol.
0: Ah, so hindi pwede, naku baka magibato, lalabas na ako, hindi ba ganun?
1: Huwag agad. Hanggat maaari, huwag agad.
0: Okay, diba? Sige.
1: Pero conforme pa rin sa sitwasyon, pero hanggat maaari ay huwag agad.
0: Okay.
1: Kasi hindi mo masasabi na habang umuuga ang paligid mo, eh mahihilo ka. Tapos may bumagsak sa ulo mo, mas lalo ka madedelikado at malalo ka matatrap.
0: Totoo
1: diba?
0: Yan. Lalo din kung nasa mataas kang building.
1: Yan.
0: Isipin mo, kunyari, since sa Makati kayo nagse-seminar, di ba? Paano kung yung building mo o yung office ninyo nasa 20th floor?
1: Ayan. Alam mo, hindi sa tinatako. Ito, wala kaming tinatako dito mga kabibes. Ito, realidad lang to. Ang pinaka nakikita ng mga eksperto na delikadong lugar ay yung mga central business district na tinatawag.
0: Yung mabuilding.
1: Yung mabuilding, yung maraming negosyo, matao, yung matataas ang mga establishmento, lalo yung may mga glass. Yan. Kasi nga, sila yung prone talaga na hindi agad makakababa during earthquake.
0: Ay, oo nga. Tapos halimbawa, wala ka sa taas. Nasa ground ka naman. Di ba, naglalakad ka lang, tapos biglang lindol yung mga gamit
1: debris
0: nga naman doon. Yung mga bubog.
1: Salamin.
0: Yun, yung mga aircon.
1: Yan.
0: Dapat talaga, no, hanggat maaari eh, yung sinabi mo nga na takpan or ilagay sa ibabaw ang iyong mga kamay for protection ng iyong head.
1: Oo.
0: Napakahalaga. Pero halimbawa kung yung kamay mo, syempre, hindi mo naman pwedeng sabihin na pagdalaglagan niya ng semento, baka mabali.
1: Pero hanggat
0: ano
1: maaari,
0: ano pwedeng gamitin to shelter, to shield yung iyong ulo rather?
1: Kahit na ano na sa paligid mo, DJ Alex, mga ka-vibes, na matigas.
0: Basta matigas. Bawa itong bag na hard shell or table.
1: Yan, pwede yan. Kasi unang-una mong poprotektahan kapag nakaramdam ka ng lindol, ulo mo.
0: Okay. Oo,
1: kasi kapag nabagsakan ng matigas yung ulo mo ng biglaan, maaari kang mahilo. Hindi ka na makakatakbo.
0: Pero kasi di ba yung nakita natin doon sa iba, sa yung mga video na kumakalat, yung bigla na lang natumba, nag-collapse ang structure. Paano yung pag ganun? Dapat ba umi-exit ka na agad o teka lang?
1: Yan yung mga
0: swertihan, ganun.
1: Yan yung tinatawag na talaga, tama sabi mo, swertihan na lang. Di ba? Kasi gaya sa Davao, di ba? Yung biglang bumagsak yung establishmento ng fast
0: food. May radio station pa nga sa ano
1: May radio station pa. Pero good thing, yung mga tao dun sa radio station tsaka dun sa fast food ay nakalabas agad. Oo, bago pa man gumuho. So talagang swertihan din.
0: Siguro kung kaya mong makalabas ng bawa nasa second level lang naman. Alam mo yung history ng building na medyo lumalo.
1: Yan, exactly.
0: Yun talaga.
1: At dapat alam mo din pala yung mga exit point.
0: Alam mo ang halaga niyan, di ba? Pag sa mga hotel nagche-check-in tayo sa mall, hindi natin pinapansin yung mga naka-frame. Akala mo anong blueprint, di ba? So, mahalaga pala, nire-review mo rin yun.
1: Tama, dapat ang mata mo malikot. Pagpapasok ko sa isang establishmento, lalo hindi mo siya pamilyar, dapat malikot ang mata mo, ah, ito yung exit.
0: Malikot naman sa mall, eh, kaso mga babae ang tinitingnan sa mall. Yung mga exit point, ibang point ang pinapoint ng mata.
1: Exit points in case of emergency, di ba? Hindi lang naman lindo lang po pwede mangyari. Pwede rin magkaroon ng sunog, stampede, at kung ano-ano pa na po pwedeng magdulot sa atin ng kapahamakan. Kaya dapat ka-vibes, alam na natin ito, di ba? Kapag meron nagpa-seminar na taga-

0: Kung gusto mong bumati on air, pwede ka tumawag mamaya sa 0954-4061-967. Again, 0954-4061-967. At pakikinggan namin ang iyong pagbati at pagsabi naman ng alas G's ang ating SKL.
1: Share ko lang
0: ang kwentong may kwenta. Yeah! Kasama mo ba rin? Ang... Kasama mo ba rin? Ang malumit na duo, DJ Alex!
1: At DJ Kiko Kalikon!
0: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio!
1: Have vibes!
0: Ang lupet! 92.3 FMR, Favorite Music Radio! Good vibes!
2: Ang lupet!

0: song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing! ACS!
1: Chismis na naman! Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod.
3: Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit.
2: I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo, pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
3: Radyo lang, sabat na.
2: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
4: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
4: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
3: At ang

sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kali.

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: Ikaw Vibes!
4: Ang lupit mo talaga ka Vibes! Dahil andyan ka pa rin para sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe! Uy ka Vibes, tawag ka na ha? 0954-4061-967. At pwede kang bumati on air kahit anong gusto mong batiin, sino, kailan, saan, anong suking tindahan. Okay na okay yan.
3: Ano ka lang, i-doorbell mo lang.
4: Oo, doorbell. Ding dong.
3: Alam mo na medyo malakas ang tindahan pag may dong ding sila. Eh, no?
4: Ay, oo.
3: Dong digi, digi, digi, dong digi. De, totoo yan, pag may ding dong sila kasi ibig sabihin, they expect customers anytime. Diba?
4: Oo nga. Oh, my
3: boy. Oh, tapos magugulat ka, di ba? May pusang sasalubong sa isa harap ng tindahan. O, kaya sinuswerte ang tindahan kasi nag-aalaga ng pusa.
4: Hoy ka vibes! Para swertein ka rin sa buhay mo, ha? Sumali ka rin sa amin, pagbate.
3: Kala ko sasabihin natin, mamulot ka rin ng pusa. Hoy, kasi totoo yan, ha? Based on experience, ewan ko kung yung mga ka-vibes natin makakarilig. Pag namulot ka ng pusa, para ka na rin nagpapasok ng pera. Nababalog sa pintuan ng bahay mo.
4: Wow.
3: In fairness talaga, ang opportunity ang blessings kung mapasok.
4: Kapag ikaw ay namulot ng
3: pusa. Hindi anong
4: pusa.
3: Oo. Ikaw kasi ginagawa mo, nangungulekta ka ng pusa. Oo. Nag-aalaga dapat, no?
4: Huwag kang mangulekta ng
3: Oo. Sabi mo, pussy lover ka. Kaya kami namalas. Ba't kami namalas? Ibang kasi love ang ginagawa mo sa pussy.
4: Ay.
3: At ibang pussy rin ang nilalove mo. Di, pero totoo, ay, no? Ngayon nag-get ko. Ano nga kasi bansa yun? China ba yun o Korea?
4: Mm.
3: Yung may pusa na naggagaganong-ganon. Yung babataas, babataas.
4: Ano? Ano nga ba yun?
3: China ba yun? O Hong Kong? Basta ganun.
4: China.
3: Yung parang gold pa siya, diba?
4: Yung lucky cat.
3: Kaya pala may lucky cat kasi sa totoong buhay mag-alaga ka. Swerte.
4: Oh.
3: Swerteng tunay.
4: Swerteng tunay.
3: Swerte mo ko. Hoy, speaking of kanta ha, kahapon, alam mo naman na fan ako ng Baby Dolls.
4: Oo.
3: Diba?
4: Oh, yung
3: nakita ko si Corey and si Johaira.
4: Oo, Baby Doll Call.
3: Oo, di ba pina-ano kanya? Pina-follow kanya sa TikTok.
4: Sa TikTok.
3: Gwapo mo, no?
4: Ay, salamat.
3: Dong, digi, digi, digi, dong.
4: Dong, digi, digi, digi, dong.
3: Mapapa, ayun na nga, ito mapapa-call.
4: Ito na, sinasabi na nga ba. Hello? Hello?
5: Hi, hello, good morning, happy Friday.
4: Wow, ka-vibe, sino to?
5: Arbs.
4: Ah, si Arbs.
3: Ay, si Arbs pala. Kaya pala, ano, bonggacious ang ano niya, no? Ang pagsasalita.
4: Oo.
3: Parang driver, sweet lover ang na-atake.
4: Oo. Arbs, bati na!
5: Ayan, binabati ko muna yung mga kasama ko sa BGC Bus. Tapos yung sa Angkas. Oh. Philippine Angkas Riders Club.
4: Mm-hmm.
3: Nag-angkas ka rin ba?
4: Marami racket yan. Oh.
3: Ang galing naman. Ya pala nung nagdala ka ng hopya dito, isang balde, dami mo pala racket ha? Nagra-Riders Association ka rin pala. Anong mas masarap i-drive? Yung malaki o yung maliit? Yung bus o
5: parehas.
3: Yung ano?
4: Ay. Parehas.
3: Parehas.
4: Oh. O bati?
5: Parehas.
3: Parang may uungol yung parehas.
5: Gano'n talaga pag rakitero.
3: Parang si Kiko rakitero kalikot.
5: Pwede.
3: Pwede, no? Ganyan din yan eh. Pwede yung mag Mr. Benny. Tingnan mo, Benny.
6: You can read my lips.
3: O, diba? May isa pa yung katao yung baba. Babalu?
5: Baba.
3: Babalu.
4: Baba. Wow.
5: Baba G.
4: Si Baba G. Oh, si Baba G.
5: Boop, boop, boop.
3: Ay, gini
4: na ito kami.
3: Boop, boop, boop.
4: Ano ka pa niya?
3: Nobita, Nobita, Nobita.
4: Ah, magagalit si Mama.
3: O, oh, diba, diba? Maraming katauhan. Multiple ano yan.
4: Ang maywagang. Ano? Maywagang anes.
5: Kaya Lodi ko yan eh. Lodi ko yan si DJ Kiko eh.
3: Siyempre naman.
4: Baka may babatiin ka pa.
5: Meron pa. Ano, siyempre yung FMR squad.
3: Para naging Nobita boys.
5: Sina Sarilerma, sina...
3: Sino pa?
5: Lawrence Manipor.
4: Si Lawrence.
5: John Vincent Sagrado.
4: John Vincent Sagrado.
5: Tapos si ano pa?
3: Sino pa?
5: Sino pa ba? Si Felix Valdez. Sina William Martel, Will Ilagan. At syempre yung mama ko tsaka papa ko, wow, tsaka yung kapatid ko sa Iligan.
3: O patiin mo yung pangalan, baka sinong mama ang malito dyan.
5: Ay, yung mama ko nga pala, sina Mama Vicky, Papa Nilo, at yung utol kong si Bray.
3: Good morning po.
4: Yun lang, Arv.
5: Happy birthday na rin kay Rialyn Mendoza.
4: Pintuan siguro ng
3: umutot
4: bus.
3: Umutot yung bus? Ay, tanong nga natin sa kanya. Kuya Arv, di ba nagdadrive ka ng malaking bus sa BGC eh?
5: Yes.
3: Tanong lang namin, bakit minsan yung mga malalaking sasakyan parang umuutot? Yung parang... Yung ganon. Bakit?
4: Siya, yung narinig namin.
3: Ano yun?
5: Sa ano yun? Sa hangin yun? Sa air tank?
4: Ah!
3: Ba't kailangan nun?
5: Para sumingaw yung hangin niya. Pag sumobra na siya sa, halimbawa, 10 PSI, mag-ano na siya, sisingaw na siya.
4: Ah, may pressure
5: tapos
4: siya.
5: May pressure kasi.
3: Ang ganyan, yung pala yun.
4: Oh, at least ngayon alam natin.
3: Akala ko kasi dati parang napapagod lang. Nag-a-attitude. Ano ba yan? Ang dami sinasakay. Ito ng hinto.
4: Bukas ang bukas.
5: Hindi kasi kagaya sa mga ano eh, traditional na mga sasakyan kasi na four wheel, maliliit, puro mga cable. Dito sa bus, mga hangin.
4: Hangin-hangin. Ah, now we know.
3: Pero may kilala kami, di bus, mahangin.
5: Oh, may electric bus din.
3: Ay!
5: Hangin din.
3: Ang electric talaga.
4: Oh, sige.
5: Electric.
4: Oh, Arms, meron ba? Okay na?
5: Okay na.
4: Okay, maraming salamat.
5: Magtatabas pa ako ng ano, ng mga sangang kahoy.
4: Yes.
3: Grabe, pati kahoy, hindi mo pinatawad, uy.
4: Rakitero talaga. Oh. Maraming salamat. Arms, Espina, ingat ka sa mga pasayero mo.
3: Ah, bye-bye.
5: Thank you. Thank you, DJ Alex, DJ Kiko. Sige, ingat.
4: Yan, salamat. Sige. Si Arms Espina ng Taguig City, mga kapatid.
3: May kasalanan mo doon, naging Nobita na yung voice. Parang nahipan na siya nung hangin ng PSI na binugan ng bus niya. Salamat. Sige, bye-bye.
4: Thank you. At ito na nga, mga ka-vibes. Mamaya pagsabit ng alas 10, pwede rin kayong tumawag sa 0954-406-1967 para magkwento ng inyong SKL.
3: Share ko lang.
4: Yun o. Ang kwentong may kwenta.
3: Share ko lang. Baka sabihin na ano natin yan, na may copyright.
4: Sorry po.
3: Ilang seconds lang naman po yun, peram lang.
4: Peram lang natin.
3: GMA, pera muna. Share ko lang.
4: Siya pa? Ah, sige.
3: Okay.
4: Ay, meron pa. Hello?
0: Call center, how can I help you?
7: Yes, maganda. Umaga.
3: Daming load nito, no?
7: Nakakaya, Alex, magkasa, good morning.
3: Hindi pa expired yung ano mo, call and text?
7: Ay, hindi pa, siyempre.
4: Ah, sige, sino to?
7: Job.
4: Oh, Job, bati na agad.
7: Yes, maganda. Umaga kay Imadi, sabi doon sa ako, saka belated happy birthday, kaya DJ ID, saka kaya Aling Sero na ng Pampanga, belated happy birthday, saka siyempre, maganda rin, kaya Lawrence Malipora, Paulo Saleres pa, kaya William Bortella, at Sari Lerma, good morning sa inyo, saka si Alex, or, dito si Felix, sorry, Felix Valdez, muntik ko nang masabi, Alex Valdez. Good morning. Tsaka na rin siyempre, good morning na rin. Kaya Tita Jessica Asit at Katsaka Kaya Mark Gimel Galit. Good morning.
3: Alam mo kung makakapagsalita si Bulbasaur?
4: Ano?
3: Ganyan
4: yung... Raulok.
3: Hindi, kasi ang cute. Di ba parang, alam mo yung matinis ang boses mo? Kuya Joff, ganyan ba talaga ang boses mo?
7: Matinis ba yan?
3: Para si Bulbasaur.
7: Ito na yan, natural na sa akin yan.
4: Ano to naman ba?
3: Ilang taon ka na ba? Kasi di ba sa edad yan nagmamatter yung habang pagbata ka pa matinis? Ilang taon ka na?
7: Basta wala na sa kalendaryo. Yun na yun.
3: Pero tunog bata ka.
4: Welcome to the keyboard. Oh, sige, Joff. May kapapatiin ka pa.
7: So, yun lang.
4: Okay. Maraming salamat, Joff. Ingat ka.
7: Good morning. Bye-bye.
4: Bye-bye. Salamat si Joff po ng Batibot.
3: Batibot Rizal.
4: Wisit ka, Alex.
3: Kasi, di ba parang Bulbasaur naman? Eh, kesa Pikachu. Ganon kasi yung mga boses na
8: diba? Pika.
3: Eto, Bulbasaur. Diba? Ganon na. Ganon na dati.
4: Binitawan mo talaga.
3: Bulbasaur. Parang ano yun eh. May halak. Kasi tabis ako makain, baka nagkakapi. Naubo na to ni si Kiko.
4: Mabalita na nga tayo, yoko na.
3: Uy, hindi. Pero hindi tayo nangungutsa. I'm saying katuan and I'm pointing lang out yung pagiging unique ng boses niya.
4: Tama, tama.
3: Ako hindi ko kaya magpalit ng boses, pero yung Bulbasaur ka ng boses mo. Oh, diba? Diba? Ang galing, diba? Tanong mo kay Kiko, diba pag tinatry niyo akong pabagoyin ng boses, inuubo talaga ako. Sumasakit ang sintido ko. Oo. Pero ito ano, it comes naturally.
4: Hinahapo ako.
3: It's so natural.
4: Magbalita na tayo, susunod na. FMR News
3: Serious mo na, serious.
4: FMR News Break, kasama ang kabibes natin sa balitaan. Cherry Bim, gana din. Yan ay susunod. Kasama mo po rin ang malupit mong tandem. Ang malupit mong duo. Ano ba yan? DJ Alex. Bulbasaur kasi.
3: At syempre naman, si Kiko Kaliko.
4: Dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio.
3: Kabibes.
4: Ang Lupet! 92.3 FMR, favorite music radio. Kabibes!
2: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR.
2: FMR,
4: favorite music radio. Kabibes!
2: Ang Lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet.
5: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
4: ACS. Ang lupet.
6: Ready na ba kayo, runners? The Rexona 10-miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. Sa Sunday, June 28, 2026, sa City of Manila. Kaya lace up and get moving. Kahit first time mo tumakbo or sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan! From start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10-miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable.
7: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
8: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa sunod-sunod na karahasan na kinasasangkutan ng mga minor de edad, kabilang ang pamamaril sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong estudyante at ikinasugat ng 22 iba pa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi katanggap-tanggap ang mga insidente ng karahasan sa mga paaralan, kabilang na ang nabigong pag-atake sa Leyte at mga pananaksak sa Cavite at San Carlos City. Pinaimbestigahan ng Pangulo ang ugat ng mga insidente, kabilang ang posibleng impluensya ng mararahas na online games at kabaligirang kinalakhan ng mga sangkot. Sinampa na ng kaso ang 15-year-old na suspect, habang ang 14-year-old nitong kasama ay hindi kinasuhan alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Act. Kasalukuyang nasa pangangalaga ng DSWD ang mga minor de edad para sa rehabilitasyon, habang pinag-aaralan ng pamahalaan kung dapat baguhin ang edad ng criminal responsibility. Nanawagan din ang Pangulo na mas maigpit na hakbang upang mapigilan ang karahasan at maprotektahan ang mga kabataan sa mga paaralan.
7: FMR Newsbreak.
8: At sa iba pa mga balita, nananatiling selyado at hindi pa namarkahan ang kahon mula sa Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records sina Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manassas Carpio. Unang hiniling ni House Prosecution Panel na buksan ang kahon upang mamarkahan bilang ebidensya, pero tumutol pa rin ang defense panel kahit markado na ang markahan na lang ang box. Binibigyan hanggang mamayang hapon ang depensa para magkomento bago magbaba ng desisyon ang Senate Impeachment Court. At ayon naman kay House Lead Prosecutor Representative Jervin Luistro, kung wala namang nilabag sa tamang pagbubuwis, wala ring dahilan para hadlangan ang pagbubukas ng tax records. Gayon man, nag-iwan ng reservation ng prosecution panel para magamit pa rin sa trial proper kung hindi pa namamarkahan sa ngayon ang kahon.
7: FMR Newsbreak.
8: At sa ating panghuling balita, posibleng umabot sa 72 araw ang pagpipresenta ng ebidensya sa formal na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. 62 araw dito ay para sa prosekusyon at 30 araw naman sa depensa. Sa mga naunang pahayag, nais ng Senado na matapos ang paglilitis hanggang Setyembre. Pero sa pagtaya ng Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court Renato Bantug, maaaring tumagal ng higit sa 3 buwan ang trial dahil sa bulto-bultong dokumento at dami ng ihaharap ng mga testigo. Nakatakdang magsimula ang trial sa July 6 na isasagaw naman 3 beses sa isang linggo o Lunes hanggang Miyerkules.
7: FMR Newsbreak.
8: At yan mga kabayan, isang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
7: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
4: Ang lupet.
9: Gusot na naman ang mukha.
4: Ang lupet.
10: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
11: Mismo!
10: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, ka-vibes!
4: Ang lupet!
7: Ito ang 92.3 FMR, ka-vibes! Sa Saldrick!
12: Grabe ang lupit! Mantakin mo? 4 minuto na makalipas ang alas 10?
13: Anyway!
12: Ang oras, 10:04 na. Yan eh. Uy, pwede kayo tumawag ha? 0954-4061-967 para sa ating SKL! Share ko lang ang kwentong may kwenta.
14: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.

0: favorite vibe. Favorite vibe.
1: Ang lupet.
2: Dahil ang lupit mo ka vibes, huwag na natin patagalin. Pwede na kayo tumawag sa 0954-4061-967 para sa ating SKL.
3: Share ko lang.
2: Ang kwentong may kwenta. Yeah.
3: Share ko lang. Share ko lang.
2: Tawag na kayo para magkwento ng kahit ano ba sa kwentong may kwenta.
3: Oo. Ang isi-share ko lang ngayon, alam mo?
2: Ano?
3: Dahil may press con tayong nakikita sa harap natin, si Rimulya, John Vic.
2: Mm-hmm.
3: Parang iisa lagi ang outfit nito, no? Pag umaharap sa ano media, sa TV.
2: Parang fitted lagi.
3: Oo, naka-tight.
2: Mm-hmm, tight.
3: Ganun ba? Pag mamalaki ang katawan, talagang dapat tina-tight.
2: Dapat piniflex talaga.
3: Ay, flex mo nga. Flex mo! So, ano yung sasabi niya?
2: Show mo! Flex mo!
3: Mga mahilig mag-flex. Kaya i-flex mo na rin ang story mo sa amin ngayong umaga.
2: Kaya tawag na kayo sa 0954-406-1967. Pwedeng Viber o diretso na sa linyang yan para makausap ka namin at magkwento na ng kahit ano.
3: Dito sa SKL. Share ko lang. Okay, taray, mag-blending yun ah.
2: Sipa.
3: Share ko lang. Ay, magpa.
2: Ano?
3: Train to ng choir, grade 4 pa lang. Kumakanta.
2: Uy, ito na. Gatong bilis naman. Hello!
4: Hello po.
2: Ha? Ay, good morning.
4: Dito yung signal ka.
2: Ayan, okay naman. Kabay, sino to? Taga saan ka?
4: Okay. Paulo.
2: Paulo
4: ng
2: na...
4: Bulacan.
2: Bulacan. Okay.
3: Tumawag ka na nung nakaraan, di ba? Ikaw ba yon?
4: Yung tama.
3: Ano daw?
2: Yung?
4: Yes, ako nga po.
2: Ah, okay. Oh, sige.
4: DJ Alex and Kuya Kiko.
2: Oh, sige, Paulo.
4: Ako yung tumawag last time.
2: Ano?
4: Yung jowa na...
2: Anong atin?
3: Siya yung may jowa na ano, di ba? Yung pinagseselosa mo, ikaw yung siloso?
2: Ayun lang. Nagtama. Narinig lang yung keyword eh.
3: Siya yun eh. Anda na wala yung signal.
4: Jowa na din eh.
2: Ayan. Anong atin? Napatawag ka?
4: Hello?
2: Paulo, anong ate? Napatawag ka?
4: Wala naman akong kwento, pero yung tanong ko, may kwenta.
2: Magtatanong ka? O sige.
4: Pero yung tanong ko, may kwenta.
2: Sige, so, kung ano man ang tanong
4: anong
2: mo.
4: POV nyo?
2: Paulo, i-share mo na!
4: Anong POV nyo? Ano yung dapat?
3: Dapat, ano?
4: Anong dapat i-implement? Yung pagbaba ng age ng child criminality o yung pagpapalit ng pangalan? Gusto ko pong madinig yung POV nyo eh.
3: Bakit muna?
2: Ah, gusto mo talaga
3: mapahama. Mag-audition ba kami sa Senado?
4: Hindi. Kasi parang mas good ako sa isa dun sa una. Parang tingin ko mas oonlad ng bayan dun sa una kong tanong.
3: Yung sinabi
4: Gusto ko din ma-ano.
2: Ba't hindi na lang ikaw kaya ang magkwento para
3: ikaw
2: marinig
3: muna
2: namin ang POV mo?
3: Ikaw
2: siyempre
3: muna.
2: Ordinaryong tao, dapat naririnig natin ang sentimiento, di ba? Paulo? Paulo nga!
3: Kaso nagtututut.
2: Yan, okay na, Paulo nga? Paulo nga?
3: Mahina signal.
2: Paulo!
4: Yun, parang pang-support mo bang?
3: Puro Pokemon ang guest natin. Hello!
4: Hello,
2: yan, okay na, Paulo?
3: Anong ang take mo doon? Sige, ikaw muna.
4: Ayan, kala ko nangawala yung signal ko.
3: Medyo.
2: Okay, ano bang...
4: Yes!
2: Ano ba masasabi mo doon sa tanong mo?
4: Hello?
3: Kausap na rin siya sarili niya.
2: Paulo, kanina ka pa namin naririnig. Oh. Okay naman. Sige, go. Kwento ka na. At dyan po nagtatapos si Paulo. Paulo, kung naririnig mo kami, tawag ka ulit ha.
3: Siguro, bago i-lower yung age, signal muna yung...
2: ayusin muna yung signal ha. Si Paulo po, mga ka-vibes, medyo hindi natin maintindihan yung kanyang sinasabi.
3: Kasi ano pa yung tanong niya?
2: Oo.
3: Tapos yung signal din, komplikado.
2: Mm-hmm. So ito. Ayan, meron na ulit. Hello! Hello, ka-vibes!
3: Hello. Call center.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello, ka-vibes! Okay,
3: wala. Sige, mamaya. Bawi ka, ha? Bawi ka mamaya.
2: Tawag kayo sa 0954-406-1967 at ikwento niya lang inyong SKL.
3: Share ko lang.
2: Ang kwentong may kwenta. Yeah!
3: Share ko lang! Ay, taray, diretso lang. Walang...
2: Yeah, baby.
3: Oo, naku, baka mamaya i-fire rate ka bigla ng wish ko lang, diba? Kayo na nga po
2: kumanta. Meron pa ba nun? O tsururot na yun?
3: Parang nire-replay. Baka sabihin lang, baguhin na po yung kanta. Gusto namin yung Shit ko lang! Sa tenga?
2: Parang wag na lang kaya.
3: Wag na pala. Masyado kong ibinida. Hindi nag-deliver.
2: Sublay, babe.
3: Hindi nag-deliver.
2: Ano ba yan? Isa pa nga, hindi ko makatulog eh.
3: Isa pa. In three, ako yung ano ah, yung boy, second voice. Ikaw yung share ko lang.
2: Sige.
3: Talaga. Okay, Vicky what? Morales, this okay. is for you. In three.
2: Two. One.
3: Share! Ano ba yan? Ano? Ano ba yung pihit mo?
2: Okay. Mataas na kayo. One, two, three, go.
3: Share ko lang. Ayun. Narinig mo yun?
2: Okay na.
3: Eko sa wish ko lang. Wish! Wish? Hindi wish. Wish?
2: Hello?
3: Wish ko lang. Grabe naman.
2: Hindi ko alam sa tayo pupunta.
3: Alam mo sabihin ni Vicky, wish ko lang tumigil na rin kayong kumanta.
2: Oo, ano ba yan? O, ito na!
3: Ayan na nga, wish ko lang.
2: O, Mang Vicky, pasensya na. May sasagutin lang kami. Hello!
3: Ay, may motor.
4: Hello po, okay na?
2: Ah, si Paolo okay ulit. O, Paolo. Diyos ko, kala ko wala ka na eh.
4: Bawi tayo.
2: O, sige. O, sige, sagutin mo yung sarili mong tanong!
4: Hindi ba kasi nakita yung point dun sa pagpapalit ng pangalan?

0: Ayun, kung papalit ng pangalan ba o bababaan ba yung ano, yung age ng child anong, criminality.
1: Kung anong priority?
2: Ikaw ba, ano bang priority mo dyan? Sa akin, hindi naman dapat pinagbabanggayan kasi magkaibang issue. Magkaibang usapin yan yung tungkol sa pagpapababa ng age criminality.
1: Age liability ba yun?
2: Oo, diba? Sa akin, wala nga yan sa edad eh. Tingnan mo, ang dami kayang wanted na antatanda, nagtatatakbo, nagtatatago, diba? So, wala talaga sa edad. Pero totoo naman na start them young at ang pag-i-instill ng lesson ay nagsisimula sa pagkabata pa lang. Yun lang naman. Pero no specific kung dapat anong edad, dapat anong ganito. Sa magulang pa rin kasi talaga yan. Siyempre, at sa mga taong nakapaligid, tama, ganun yan eh. Tama. Ang bamboo man o halaman, di ba, lagyan mo ng ano tawag doon, molde, tatayo siya at tutubo siya ng ganung shape. So parang sa bata din yan. Huwag natin isisi muna sa bata doon sa mga taong nakapaligid. Ikaw ba?
1: Para sa akin, kuya? Paolo, ako, may take din ako dyan.
2: Ano,
1: kahit ayoko sagutin siya kanina.
2: Oo nga.
1: Antay ko naman dyan, syempre, maganda yung commercial nung araw eh.
2: Ano yung commercial? Yung,
1: may commercial dati na sa mata ng bata, ang ginagawa ng matanda, nagiging tama.
2: Ayun.
1: Di ba?
2: Eh, nag-joke. Paolo. Ano sabi nung joke? Papatayin ko ka. Nako, nag-joke. Easy. Hindi magandang biro.
1: Easy.
2: Hindi, sa totoo lang, paniniwalaan ng mga bata eh.
1: Basta kung anong ginagawa ng matanda sa mata ng bata, nagiging tama. Yun lang naman yun eh. Diba? Yun ang ibig sabihin nun. Kaya dapat nga magandang i-commercial ulit ngayon para
2: tama.
1: Daily reminder sa ating mga nakatatanda na sa ating nakasalalay kung anong magiging molde ng mga nakababata.
2: Dahil dyan gumawa ka na ng PSA. I-record mo mamaya, no?
3: Sa mata ng bata,
4: patay tayo dyan.
3: Ang lahat ay nagiging tama.
4: Mababas tayo dyan.
2: Daddy, ano pong ginagawa nyo?
1: Wala akong ginawa.
2: Pero Daddy, bakit po nag-anunsyo ka po sa TV po niya? Laro po tayo ng toy-toy.
1: Tanong mo kay Kuya Totoy.
2: Ayoko po, gusto ko po kay Ate Sara. Kasi po, nakita ko po siya with the sheriff. Tama po ba yun, Atay?
1: Tanong mo kay Bung. Hoy, okay ka na.
4: Ano na lang po, so, yung ano yan.
1: Yan lang naman ang take namin.
4: Ano na lang yung... Ano na lang yung boto nyo? Unahin yung number one o yung number two?
2: Akin nga, magkaibang bagay yan. Uh-oh. Hindi naman ibig sabihin na isang batas ang pag-uusapan, isa lang. Ang mga senador, mga lawmakers, matatalino yan, kaya nilang pagsabay-sabay. Pero as to ano dapat yung i-prioritize, feeling ko ano muna, flood control, none of the above. Flood control is the answer.
1: Komporme yun, komporme.
2: Ikaw, ano ba sa'yo?
4: Okay.
1: Wala.
4: Thank you so much po, Atty. Alex and Congressman Kiko.
2: Ay, parang bagay. Siya napapalit kay Barsaga, no? Kiko, Halikot, hindi na Barsaga. Payag ba yung mga taga, ano, Dasma? Dasma, di ba?
1: Ipinatawag ko kayong lahat!
2: Ako yung magta-translate, ha? O, bili-bili, anong speech?
4: Thank you po.
1: Lahat tayo, gandaling!
2: Kung Kiko, ano ang sagot mo doon? Yun daw bang papalitan ng mga pangalan? Kung Kiko. Parang kangkong lang eh, no? Kangkong, kong Kiko.
1: Okay. Okay na, Paolo. Ha? Okay na.
2: Oo. Nagtampo na.
1: Oh, nawala na si Paolo. Oh, mga ka-vibes, si Paolo po, isa pong masigasig na tagapakinig natin. Balang pangalan na si Paolo! Ah, pwede kayo tumawag ka-vibes ha? Saan number, DJ Alex?
2: Ay, sa 0954-406-1967.
1: Yan, kahit ano pang SKL nyo, i-share nyo na yan, pakikinggan namin kayo. Tawag lang! Dari, kung gusto nyo magkaroon ng ibang POV sa buhay, kami nang bahala dyan.
2: POV. Pakinggan namin. Yeah, FM Radio.
5: POV. FM Radio. POV. FM Radio.
1: Ano ba? Tawan-tawa.
2: Parang ano na rin tayo, no? Recording studio. Ano pa ba? Mga manganganta, jingle, diba? Maker.
1: Grabe naman.
2: Excited na ako.
1: Ay, nako, Paolo, pinahirapan mo ako.
2: Kaya nga eh. Gusto ko yung ano, feeling ko ito si Paolo. Walang makataltalan to tungkol sa politika eh.
1: Oo.
2: Pero okay, siguro ito umiinom.
1: Okay lang naman yan, ha? Diba? Kailangan nating malaman kung anong sentimento at opinion ng ating mga ka-vibes.
2: Tama. Ay, ay, ay.
1: Ito na, ang bilis naman. Hello! May manok pa.
2: Manok ang bumati sa'yo. Pampabuenas.
1: Hello, ka-vibes. Hello.

0: Yan. Ah, good morning. Sino to?
1: Si Rain po, ng Antipolo.
0: Uy, Rain ni Antipolo. Ilan taong ka na, Rain?
1: 30 plus po.
0: 30 plus.
2: Oh. Ayaw na sabihin, plus na lang. Okay lang yan.
0: Anong ate? Napatawag ka?
1: Nandito na yung asawa ko.
2: Ano
1: daw? Pauwi na.
2: Andito na yung asawa
0: ko. Ay, ikaw ba yung tumawag dati?
2: Ah, si Rain.
0: Ah. Uy, update na, update na.
2: Yung nilayasan dahil sinabi mo hindi masarap ang pansit, pero totoo kasi may inangkas ka iba babae sa trabaho.
0: Ikaw yun, no?
1: Opo.
0: Ah, sige, Rain, ikwento mo na!
2: Part 2.
0: Ano ang update?
1: Naka-uwi na po siya, sinundo ko.
0: Ah.
2: Parang may sipon ka, Rain. May sakit ka ba?
1: Maulan po kasi.
2: Ah, naulan na. May sipon eh. O tapos, anyari?
1: Salamat nga pala kasi sa mga payo niyo.
0: Sabi sa'yo eh, tamo.
2: Ano ginawa mo?
1: Sinundo ko lang po. Sumama naman na.
2: Walang pa-flowers, pa-panset. Paano, Bili? Kunyari, ito yung eksena. Ano, Bili? Kwento mo sa amin. Nagmotor ka, o. Oh.
1: Ako po, nagmotor ako. Tapos. Yun nga, naulanan pa nga ako nun eh.
2: Oh, kawawa na.
1: Kasi maulan nga eh.
2: Kawawa, grabe.
0: Kawawa ka naman.
1: Yun, sabi ko, magluto ng pansit eh. Ayan.
0: Inutusan mo ba, sir? Ulo ka. O, pagpunta mo doon sa...
1: Malaitin ko na naman.
0: Paolo! Paolo, ano tuloy? Rain!
2: Rain!
0: Rain, saan mo siya sinundo?
1: Sa kapatid niya, doon sa ano... Valenzuela.
0: Sa Valenzuela, okay. Pagdating mo doon, ano ang unang-una mong ginawa?
1: Eh nga, kinausap ko po siya. Saka yung mga kapatid niya.
0: Oo. Ano na pag-usapan ninyo?
1: Yun, muni ako ng tawad.
0: Mm-hmm.
1: Saka sabi ko, hindi na mauulit.
0: Okay.
1: Kaya, nangako ako sa kanya. Sabi niya, sige, pagbibigyan niya daw ako.
0: Oh.
1: Umuwi na siya sa amin.
0: Okay, ganun lang kasimple.
1: Opo.
0: Mm.
2: Ano pang ginawa nyo pagkatapos nung nakauwi kayo?
0: Oh, nakauwi nyo. Pagdating ng bahay, binuksan ng pinto.
1: Sa mga pakiramdam ko, wala na anak mo.
2: Naoy, di inalagaan ka.
1: Oh. Hindi po kasi nagtatampo.
0: Ay. Ah, meron pa. May buntot pa ng tampo.
2: Meron pa.
0: Okay lang yun, normal yun. O,
2: at
0: tapos,
2: least umuwi na.
0: O pagdating nyo ng bahay, o anong naging ganap? Nag-alinlangan ba kayo sa isa't isa?
1: Opo, nandun yung alinlangan. Pero syempre, habang tumatagal, naging okay naman.
2: Eh, pag may alinlangan, syempre, yan yung tinatawag na nagkakapaan.
0: Oo, nagkakapaan.
2: Nagkapaan ba kayo?
0: Oy!
1: Hindi po eh, masamang pakiramdam ko po.
0: Hinawakan niya yung manok.
1: Manok.
2: Oo nga, alam mo na yon.
0: Paolo naman, hina eh.
2: Oo nga eh.
0: Let's try dyan.
2: Oo nga, ini-insist ba niya? Parang gusto ba niya na feel mo?
1: Opo, gusto niya rin naman.
2: Gano'n pa kalaki yung manok na yan? Spring native? Ay, parang panabong.
1: Panabong po.
0: Naarang palaban, ha? Oh.
2: Grabe, panabong.
0: So after mong masundo,
2: sinundot. Sinundo. Walang sundutang naganap pagkatapos. Sunduan lang.
0: Nung nasundo mo siya, so nasa bahay, may naiilang ang isa't isa, syempre, di ba? Oh, after noon, ano na nangyari?
1: Okay naman po. Nag-update lang po ako kasi salamat kasi naging maayos po kami.
0: Yeah.
2: Yung kawork mo. Kumusta yung kawork mo na palagi nakikisabay sa'yo?
1: Okay naman.
0: Parang okay?
1: Hindi na siya sumasabay kasi syempre sinabi ko na bawal na eh.
0: Yan, dapat ganun. Man up!
2: Friends pa kayo sa Facebook?
1: Hindi po.
2: Tama yan.
0: Ikaw nang kusang lumayo. Total, nandyan na yan. Alam mo nagkamali ka. Bumabawi ka ngayon. Lubos-lubosin mo na ang pagbawi. Di ba? Huwag ka nang gagawa ng kahit na anong mali. Kasi kapag nagkamali ka pa ulit, pag naumpog yung asawa mo, naku, wala ka na talagang babalikan. Di ba?
1: Opo. Salamat.
2: Asan siya ngayon, yung asawa mo?
1: Dito po. Nakikinig.
0: Ay, pwede mo na mo kausap? Sige na. Pwede mo na mo kausap?
1: Ayaw niyo na.
0: Ha? Sige na!
1: Ayaw niyo na.
2: Ate!
0: Sige na, kausapin namin. Ayan, ayan.
2: Hello, ate.
3: Ay, tumatakbo.
0: Ha, tumatakbo? Para palang manok yan. Matakbo. Oh, sige, yun lang naman. Eh, at least okay na kayo. Salamat sa update, Rain, ha?
2: Yung message niya sa kanya. Ayan, ayan. Hawakan mo yung kamay, habulin mo. Sige, huwag mapagsalita. Ayan, ayan. Hawakan mo lang siya ngayon.
0: Ayan, sige, sige.
2: Ayan. Itigan mo.
0: Oh. Ano ngayon ang gusto mong sabihin sa kanya? Total, katabi mo rin naman na siya.
1: Masasabi ko lang po na ano, mahal ko siya. Siya ang buhay ko. Siya yung pinagkaloob sa akin ng Diyos. Tapos pinagkalooban pa kami ng anak. Kaya sana kung ano mo mga pagsubok na dumating sa buhay namin, eh, makayanan namin at saka walang iwanan.
0: Yeah! No, first time to, ha? Naging dahilan ang programa natin para maging maayos ang isang nasirang relasyon.
2: At
0: isang himala!
2: Grabe talaga. Grabe. O ano na, huwag ka na ulit gagawa ng ano, ha? Ikagagalit niya ni Missy. I-shoutout mo yung pangalan ng misis mo at ipagsigawan mo sa radyo kung gaano mo siya kamahal.
0: Yeah.
1: Shoutout po sa asawa ko si Maria Cordapia. Salamat po. Ayaw niya ano yung pangalan niya.
2: Ano pangalan?
0: Maria Cordapia daw.
2: Ang ganda ng pangalan. Tama nga, parang mahal na rin na galing. Oh. Ano? Diba, no? Maria, ano Maria?
0: Maria Cordapia.
1: Maria.
2: Parang ano lang, yeah.
0: O ano, Rain?
2: Screen name.
0: Okay ka na, ha? Okay na kayo, ha? Wala nang gagawa ng kahit na ano, ha? Lalo ka. Sinasabi namin sa'yo, kundi...
2: Lagot ka kay Kuya Kiko.
0: Sakali namin yung bibe mo.
1: Lagot, sabi ka.
0: O?
1: Matak mo.
0: Ah, matak ko talaga. Hayaan mo na siya manakbo. Parang palang manok na sa'yo. Nananakbo. O siya. Sige, maraming salamat, Rain. Baka may gusto kang batiin, Rain.
1: Binabati ko pala yung mga ano, kamag-anak ko diyan sa Iloilo. Saka sa Baguio.
0: Yeah.
1: Sana naikinig ko.
2: Nagkabati na po.
0: Mga kababayan at kabibes, nagkabati na po si Reynald at asawa niya.
2: Wala na batiin na.
0: Magbati na sila.
2: Magbatian na.
1: Opo.
2: Sinundot.
0: Rain, maraming salamat, ha. Thank you. Congratulations. Opo, okay na kayo ng kasama mo. Salamat.
1: Salamat. Thank you po.
0: Ay, nako, ka-vibes. Ano? Okay na sila. Naging tuloy ang ating programa. Salamat.
2: Salamat, guys.
0: Grabe.
2: Stay strong. Grabe, no, may napagbati ka.
0: Oo. Dati pinaghihiwan nun.
2: Oo, dati sinisigaw-sigawan. At least naman ngayon nabuo.
0: Grabe. Salamat, ha. At congratulations kay Rain at sa asawa niya. Grabe.
2: May mga relasyon na ano pa, worth it pang buuin. Diba? Kung simpleng tampuhan lang, pero yung paulit-ulit. Hindi na.
0: Oo nga.
2: Sisigawan ka lang ng Tito Kiko mo.
0: Oo, iinis lang ako sa'yo. Ako, hinayblad ako, eh.
2: Oo, talaga.
0: Sino ba yung babae tumawag? Yung asawa niya na 10 years na sila mahigit, eh.
2: Ah, grabe, no?
0: Napaka-spoiled brat. Ay, no. Sana tumawag siya ulit sa atin.
2: Walang sustento.
0: Oo, mas inuuna pa ang sarili. Pag nagtampo, naglalayas. Ano ka, Gold? Ay, nako. O sige, tawag na kayo, 0954-406-1967. At gusto naming marinig ang inyong SKL.
2: Share ko lang.
0: Ang kwentong may kwenta. Eto na, eto na. Grabe dami nating suki ngayon, ha. Ngayong Friday. Hello? Hello? Hello, ka-vibes?
4: Hi po.
0: Hi, sino to? Taga saan ka?
4: Ayang po ng Silang.
0: Ayang ng Silang, Cavite. O Ayang. Napatawag ka?
4: Ang hina ng songs.
0: Napatawag ka?
4: Hello po, DJ Alex.
2: Hello.
4: DJ Kim.
0: Hi.
2: Hello, Ayang. Kumusta ka?
4: Medyo silencio po yung aking isi-share.
0: Ay, sige ko. Walang problema. Sige, kung ano man ang dahilan mo, i-share mo na!
4: So, ayun po. Tatanong po muna po.
2: Ano daw?
4: Napreso na po kung magmahal na higit sa sarili ninyo.
0: Hoy!
2: Ay! Puro sa atin ang tinatanong, ha? Beauty contest ba tayo today? Ikaw ba?
0: Lapag mo muna iyo.
2: Oo.
4: Hindi po ito related sa relasyon, ha? Related sa parents.
2: Ah, sa parents. O sige, bakit?
4: Hello po.
2: Ayang. Nakikinig kami sa'yo.
0: Go, go.
4: So, ayun po. Medyo i-ano ko lang ng konti. So, after
0: po, magraduate
4: ako ng senior high.
0: Ayang, Ayang. Hello po. Ayang, sorry ha. Hinaan mo ba yung ano, yung monitor mo dyan? Kasi para hindi siya mag-feedback, para mas magkarinigan tayo ng maigi ha. Hinaan mo o ikaw hihinaan namin. Oo. Ayan.
4: Hello po.
0: Ayan. O sige, go, Ayang.
4: Dinig na po?
0: Oo, dinig na.
4: Okay. So, ayun na nga po. Since makagraduate na ako, year 2019 niya kayo, yung full reward na po talaga ako, hindi na po nakapag-college.
0: Hmm.
4: Tapos, kumbaga parang, sobrang mahal ko kasi yung mama ko.
0: Mm-mm.
4: Tapos, kumbaga parang, in-spoiled po talaga yung mama ko through the years na tapos, ayun nga po, sobrang mahal yung mama ko, kaya ko mabalik para sa kanya, something like that. And then, eto na nga, dumatong yung March, actually, yung February ko po.
0: Mm-hmm.
4: Yung kisakit lang si Gio, naiiyak ko. Mm. Nagkasakit po lang yung si Gio yung mama ko.
0: Mm-hmm.
4: And, namatay siya itong March 21 lang.
2: Oh, Ayang.
0: Okay.
4: So, ang tanong ko po, although hindi ko naman talaga kasalanan kasi sakit lang siya. Pero, paano ko po makaunsad? And then, paano ko po makapatawag yung sarili ko? Kasi nakaramdam ko po kasalanan yung nangyari. Kahit na, alam ko na yung day kasi nalagay sa kasi siya.
2: Ngirap, no?
4: Oo,
2: pina-process namin yung mga sinabi mo kasi ramdam namin talaga yung bigat. First of all, Ayang, we are very sorry to hear yung mga pinagdaanan mo, no? Kahit sinong tao talagang mahihirapan, baka mas higit pa yung kanilang maging response sa problema ito. But we just wanna say, first and foremost, ang lakas niya, no?
0: Mm-hmm.
2: Ang tibay niya, the fact na naikikwento niya sa atin ito just a few months after the death of her own parent, ang nanay niya. Ito siya, nakatayo pa rin, no?
0: At nagkukwento.
2: Grabe. Ayang, nakakahangat, nakakabilib.
0: Ayang, kamusta ka ngayon?
4: So ngayon po kasi, hindi po po kami magkakapatid, and then ako po yung bullshit. Pero, ayun lang, alam mo yung parang dapat po mag-grip pa kasi na bago nga lang po yung pangyayari. Pero hindi ko lang yung nagawin kasi ba, hindi po kami sa utang. Ayun lang po. Paano po ba makausay?
0: Medyo
2: mahirap sagutin yung tanong na yan.
0: Mahirap sagutin eh kung paano ka makakausad sa kabila ng pagpanaw ng mother mo recently lang. Yes, tapos baon
4: pa. Nag-parent mo po kasi yun eh, kasi yung father ko naman namatay siya ng
2: 2018. So wala na siyang magulang na natitira ngayon, no? Talagang ikaw na lang at bunso ka pa. Ano bang pinagkakabalahan mo pala sa buhay ngayon? Working ka na ba?
4: Kaya lang, kumbaga, solid living din po siya. Kaya yung mga kapatid ko po, darang sila may asawa, talak na, gano'n. And then, ako talaga solid living lang.
2: Mag-isa siya ngayon.
4: Sobrang bilis po kasi talaga yung nangyayari.
2: Oo.
0: Ang hirap nito. Ano?
2: Pinaprocess ko nga din eh. Because as to the question, kailan nga ba or paano nga ba makakausad sa isang bagay na sobrang bigat na pangyayari, no? Mm-hmm. Wala naman talagang timetable or timeline na specific for that. Tanging ikaw ang makakapagsabi, pero for now, just take it easy, diba?
0: Mm-hmm.
2: Go easy on yourself na hindi mo ito kasalanan. Alam kong, sinabi niya na kanina, diba? Alam niyang hindi niya kasalanan yung mga nangyari, but she still feels the guilt. Siguro constantly remind yourself na hindi mo ito kasalanan, and it's normal na maghahanap ka talaga ng sisisihin sa mga pagkakataon na nalulungkot ka, pakiramdam mo minamalas ka. Diba ganyan tayo bilang tao? Minsan nga, even ang Diyos na question na natin, Lord, bakit ganun? Tama. Bakit sa dami ng tao sa mundo, bakit kailangan ako yung dumanas ng ganito? Normal iyan na maghanap ka ng isisisi. Pero, the moment na pumasok yan sa isip mo, salingin mo na agad nung paalala na Ayang, hindi mo ito kasalanan. Nangyari ito, mahal ka ng mga magulang mo, ginawa mo ang best mo para maipakita rin sa kanila yung pagmamahal mo bilang isang anak sa mga magulang mo.
4: Okay.
0: Tsaka alam mo ayang ano, dagdag lang Tito Kiko mo. Mm-mm. Bukod sa mahirap talaga yung pinagdaraanan mo, mahirap din na ulit-ulitin na sabihan na hinaan mo yung radyo mo. Nagfe-feedback talaga.
2: Naririnig mo ba?
0: Naririnig ko.
2: Akala ko sa atin yun.
0: Oo.
4: Hindi pa naka-open, promise talaga. Oo,
0: hindi. Mamatay?
2: Oo, hindi. Ay, grabe naman.
0: Sorry, hindi. Sarap. Ba't ko binitawan?
4: Wala ka.
0: Sorry po. Pero patawa ka lang namin, Ayang, ha? Oo. Pero
2: seryo. Dinajoke ka lang po ng tito.
0: Dinajoke ko lang ng tito. Komedyante, hello.
4: Hello po.
2: Kung mag-alala si tito, pakakantahin ko ng My Way mamaya.
0: I did it my way. Oh, ako na taya, ha? Alam mo, Ayang, ano, ganito. Seryoso
2: na. Seryoso
0: alam mo, hanga kami sa'yo ni DJ Alex, pati ng ating mga ka-vibes na nakakapakinig sa'yo ngayon. At nakakapanood sa Facebook Live natin. Tama yung sabi ni Alex, lagi mo lang paalalahanan yung sarili mo na ginawa mo naman ang lahat para sa magulang mo. At hindi mo naman kasalanan kung ano yung kinahantungan nila. At nung kung ano yung kinalalagyan ng sitwasyon nyo ngayon. Mm-hmm. At gusto lang idagdag ng Tito Kiko mo na ang buhay natin napakaraming misteryo. Di ba? Napakaraming question, napakaraming pagsubok. Lagi mo lang tatandaan, Ayang, na...
4: Aya po.
0: Di Aya.
2: Oh, Aya. Lalagyan.
0: Aya. Di mali ako. Sorry akin.
2: Seryoso na si Tito.
0: Seryoso na. Aya na. Doon naman, hindi naman pinatawin.
2: Naluluha na nga ako sa sinasabi ni brother eh.
0: Paluhaan na eh.
2: Aya. O tapos, sige. Ang tuloy.
0: Aya. O di Aya. Kasi nakalagay Ayang eh no, sa monitor eh. O Aya. Ulitin ko.
2: Aya.
0: Lagi mo lang isipin din Aya na... Ang Diyos hindi naman nagbibigay sa atin to ng pagsubok na hindi natin kakayanin.
2: Tama.
0: Sa una, marahil eh talagang mako-question natin kahit siya. Bakit? Bakit ako? Bakit sa akin pa? Sa dinami-dami naman ng tao sa mundo, bakit ako? Pero isipin mo, hindi ibibigay sa iyo yan kung hindi mo kakayanin at hindi ibibigay sa iyo yan by purpose.
2: Mm-mm.
0: Sadyang nakalaan sa iyo na mangyari ito, hindi dahil gusto kang parusahan ng langit,
2: mm-mm,
0: kundi dahil may gusto siyang... mapagtanto mo. Ano yon? Hindi natin alam, pare-parehas. Lagi mo na lang isipin na sa likod ng lahat ng mga lungkot, iyak, pighati at sakit, laging nakakubli ang biyaya. Yung tinatawag na blessing in disguise.
2: Totoo yan, oh. Para naalala ko tuloy yung song na ano, yung There's a Rainbow Always. Mm. After ng ano, lalo ngayon maulan, di ba? The rain. At saka tama yung sinabi ni Kiko, ako naniniwala ako na hindi yan ibibigay sa'yo ni Lord nang alam niyang hindi mo kakayanin. At pakiramdam ko kung sino rin yung mga tao na dumaraan sa napakarami, napakabigat na pagsubok, ang ibig sabihin lamang noon, inihahanda ka ng Diyos sa mas malaki pang gampanin sa buhay.
0: Mm-mm.
2: Gagamitin ka niya yun, no? Kaya pinatibay ka na niya ngayon pa lang. Pinaramdam niya na sa'yo ito. Kasi, di ba, Aya, kung isipin mo, lahat naman tayo, kahit ako, kahit si Kiko, darating sa punto ng buhay natin, mawawalan din tayo ng mga mahal sa buhay.
0: Tama.
2: Pero ang tanong na lang, bakit ako, Lord? Ba't agad-agad kinuha mo ang mga magulang ko? Up to the point na sarili mo, sisisihin mo, pero siguro nga, mas malaki yung gagampanan mo. Iba ang role ko, iba ang role ni Kiko at iba rin ang role mo ngayon. At yun ang aalamin natin, di ba? Sa iyong healing process, ano kaya yung gusto ng Diyos na gawin mo para sa kapurihan niya?
0: At na malalaman natin yan sa ating pagbabalik.
2: Sa party.
0: Ayang, Aya. Umiiyak ka ba ngayon?
4: Medyo.
2: Oh, Aya. Hats.
0: Okay lang yan. Iyak mo lahat. Ilabas mo lahat.
4: Parang bago pa rin yung sakit.
2: Mag-isa lang din kasi siya. Sino ba napapagkwentuhan mo usually sa mga problema mo?
4: Wala.
2: Ayun nga.
0: At
4: wala
0: least...
4: po. Libangan ko lang parang yung radyo.
2: Tawag ka everyday ah. Okay lang. No?
0: Bubuti na ano mo kami, na natagpuan mo kami, Aya.
2: Oo.
4: Pag-uusapan ko nagtatrabay, kaya lang ngayon lang nagtatrabayan.
0: Galing ha. Oh, at least, diba, si Lord mismo nagpihit sa iyo sa amin dito, diba? Para makwento mo sa lahat ng ating mga ka-vibes na may parehas din na pinagdaraanan gaya sa iyo, diba?
2: Aya, magpakatatag ka lalo. Alam namin malakas ka na. Pero syempre may mga bugso-bugso yan eh, di ba? Na mararamdaman mo na pinakamasakit ang pakiramdam. Pero magpapakatatag ka ha, at ipaalala palagi sa sarili na marami nagmamahal sa'yo, mga kapatid mo, maski di mo sila kasama sa bahay. At nandito kami ha, tawag ka lang palagi.
4: Salamat po.
2: Salamat, Aya.
0: Aya, salamat ha. Baka may gusto kang batiin, yung mga kapatid mo, mga kamag-anakan mo.
4: Gusto silang mahilig sa radyo.
0: Eh di, hindi. Dali tayo kahusap, di ba?
2: Siguro ano na lang. Greetings daw, ano? Anong gusto mo?
4: Hello po.
0: Ano yun? Ano yun, Aya?
4: Mag-request lang po.
0: Ah, so, sige. Why not, coconut?
2: Anong ano gusto? Yun?
4: Ako medyo oldies nga lang.
0: Sige, ano yun?
4: Ano, I Do Love You ni Eddie Peregrina. Eddie Peregrina.
0: I do love you.
2: Yun ba yan?
4: Ayun po. I do love you.
2: I do.
0: Eddie.
4: Siguro siya ng mama ko siguro. Multuin ka naman.
0: I do love you, Eddie.
4: Opo, I do love you.
0: I do love you ni Eddie Peregrina. Oo. Imbento ka, wala namang ganun. Charot. O sige, maraming salamat ha, Aya ha. O sana maging okay ka na. Balitaan mo ulit kami ha.
2: Anytime, tawag ka.
0: Oo. Sige, salamat, Aya, ng Silang Cavite. Thank you.
2: Thank you.
0: Ang bigat naman nun. Pero okay lang. At least, di ba? Nalaman namin na lumalabang ka pa rin sa buhay kahit gano'ng kabigat. At sa lahat ng mga kabibes natin na may kwento na gaya ni Aya, nandito po kami mga kabibes nyo para makinig sa inyo. Di ba? Kahit pa paano, gagaan ang inyong kalooban.
2: Of course. Sabi nga niya, wala siya na pagkikwentuhan, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Pero yung may mapagsabihan ka, nakakagaan yun eh.
0: Mm-hmm.
2: Parang sa pressure lang din ang bus ni Arbs yan.
0: Oo.
2: Inilalabas mo yung sumisingaw.
0: Grabe. Maraming salamat, Aya ha. At ganun din si Rain. Diba, tama ba si Rain? Naging tulay po ang ating programa para sila'y magkabalikan ng kanyang asawa.
2: Nakakilig, diba?
0: Hindi mo sumukat ang lahat.
2: Sabi sa'yo, sasama rin yan. Kailangan mo lang mag-effort. Ganun ang mga babae. Bare minimum nga lang, basta ipakita mo talagang nag-effort ka, okay na yun.
0: Tamo, kung hindi mo kami sinunod, din sana wala ka ng asawa ngayon.
2: Ayun lang. Sayang, sana.
0: Sayang, diba? Isa ka na sa mga single na umiiyak na yun. Pero at least, sinunod tayo ni Rain at naging maayos na sila ng kanyang asawa. At hanggang ngayon, ay win-workout pa rin nila ito. Yeah!
2: Mga noon, hanggang ngayon. Singer, eh, na?
0: Yan naman sa lahat ng ating mga kabibes. Kung kayo po ay may kwentong may kwenta, aba tumawag kayo sa 0954-4061-967 at i-share nyo na ang inyong SKL.
2: Share ko lang.
0: Ang kwentong may kwenta. Isa pa,
2: share ko lang. O, wag ka, Vicky.
0: O, ano ka?
2: Tabe.
0: Vicky, tabe. Kami naman.
2: Oo. Share ko lang. Wag ka, Vicky. And for the last time, shake a lung! Sige, kaya ano? Mo yan. Ano, tara!
0: At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at gulitan hanggang alas 12 na tanghali. Kasama ang malupit na duo, DJ Alex!
2: Together with the one and only DJ Kiko Kaliko.
0: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
2: Ka-vibes ang lupit!
0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes ang lupit!
3: Hi everyone! Ako si Albert Martinez with PhilConstruct. View available technology options, heavy machineries, and discuss project components face-to-face on the exhibition floor. Magkita-kita tayo on June 25 hanggang June 28 sa SMX Convention Center Manila at sa SM Concert Grounds. Register now!
5: Magbabayad ka na? Ang lupet!
3: Hi everyone! Ako si Albert Martinez with PhilConstruct. View available technology options, heavy machineries, and discuss project components face-to-face on the exhibition floor. Magkita-kita tayo on June 25 hanggang June 28 sa SMX Convention Center Manila at sa SM Concert Grounds. Register now!

0: Buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. The vibes
1: mismo.
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. The vibes.

0: yan, lupit mo. Grabe. Oh, yung kamay mo, lilipat mo na naman yan. Sa may pamalo. Para syempre good vibes ka, dito ka lang sa 92.3 FMR. Sa oras na isang minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.

was sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot.

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: The Vibes!
4: Ang lupit mo talaga, ka-vibes! Grabe yung mga kwentuhan yon sa SKL! Kaya naman yung mga ka-vibes natin, kung talaga merong kayong gustong ilabas na sama ng loob, gustong ikwento lang dahil wala kayong mapagkwentuhan, nandito kami ni DJ Alex.
5: Siyempre naman, handa kang dinggin at pakinggan. Gaano man kabigat, kalaki, kahaba.
4: Oo.
5: Yung kwento.
4: Kami na bahala. Di ba? Huwag ka mag-alala.
5: Dito sa
4: SKL!
5: Share ka lang!
4: Ang kwentong may kwenta. Yeah!
5: Ayan na pala. Kakanta pa ako eh!
4: May tumatawag. Ayan, hello! Hello!
5: Hello!
6: Yes po. Hello, good morning.
4: Oy, morning. Senator.
6: Si Anton po.
4: Oy, si Anton!
5: Anton!
4: Anton ng Taytay. Ilan taon si Anton?
6: Taga-Taytay po.
4: Ilan taon ka na taga-Taytay?
6: Magta-47 po ako.
4: Magta-37. Anton, ano na patawag ka?
6: Mahihira lang po ako sa Sir Sana.
4: May hapahabol ah. Actually, tapos yung SKL. Pero kung gusto mo, sige, ikwento mo na. I-share mo na yan, Anton!
5: And then?
6: Dati po kasi meron po ako nakilala na isa kong, kumbaga parang tropa ko. Kumbaga naging, kasi di ba dati uso pa nun mga pawnpal.
4: Pawnpal? Luma-luma, B, ah.
6: Opo, pawnpal talaga noon.
4: Tapos?
6: Actually, may nakilala ako, kaya lang taga-kainta ka. So, ayaw po ng parents ko. Kasi strict to.
4: Ilan taong ka noon nung nakilala mo yung pawnpal mo, Anton?
6: Siguro mga magpo 14 o 15.
4: Ayan na, tumatawag na yung kapawnpal mo.
5: Ayan na.
6: 14 po.
5: Hello!
6: Ito
5: na yung 1993
6: ko siya
5: nakilala.
4: Wala na! 14
5: years old lang ang kausap
4: na. Di ba, Anton, tumatawag ka na rin dati sa amin? Ikaw yung Murder Rock.
6: Yes po.
4: Ano trip mo dun?
6: Opo, dyan din sa 92.3.
4: Ano? Akala ko ibang station. Sige, tapos?
6: Tapos po nung nalaman ko ng father ko, kung pinagbawalan po ako. Kumbaga sa ano, binan ako sa paggamit ng telepono noon.
4: Tapos?
6: Tapos meron naman ako nakilala na taga-Angulo, kaya lang, hindi rin gusto ng stepmom ko. Iba po kasi ang relihiyon niya.
4: Okay, wait lang.
6: Pwede ko po bang banggitin ko?
4: Wag nang banggitin.
6: Okay lang po, sige po.
4: Wag ka makulit, ha?
6: Ayaw po kasi ng stepmom ko.
4: Okay.
6: May pagka, parang mag-aslaw yung guy, yung babae.
5: Yung guy? Ano? Yung guy o girl? Ano ba talaga? Okay
6: yung
5: lang.
6: Yung girl po, yung girl.
4: Ang girl.
6: Yung girl po, mabahit.
4: Linawin mo, ha? Madajudge ka namin. Antoine!
5: Okay yes, lang po. Naman kahit guy.
4: Mm-mm.
5: Kaso ano ba talaga? Guy ba o girl? Bakit ayaw ni
6: girl
5: parents?
6: Po, girl.
5: Girl naman. Okay, sige.
6: Opo, girl. Sure ka? Magaslaw.
5: So, ginudge na nila agad.
4: Okay, Anton, ano ba ang criteria at ano ba mga gusto ng mga magulang mo para sa'yo?
6: Yung kaano naman, yung kaparehas na...
4: Ano nga?
6: Kung ano yung religion.
4: Kailangan same ng religion. Okay.
6: Sa isang religion po.
4: Wag mo nang babanggitin. Wag mo nang babanggitin, ha? Ulitin ko.
6: Hindi po.
4: Wag mo mabanggitin. May tubo ako dito.
6: Hindi po.
4: Ayan. So, ikaw, anong palagay mo na... Siyempre, 37 ka na.
5: 30 ba o 47?
6: 47 po.
4: 47.
6: Magpo 47 pa lang.
5: So, ang tagal na nito, no? 14?
6: Sa November.
4: Kung 14 siya, tapos 47 na siya ngayon, grab.
6: Sa November pa po ako.
5: Nga, pero...
4: Ganun din, papunta rin din doon. Wag ka nang...
5: Dalawang dekada na, tama ba? O tatlo?
6: Opo.
5: Tatlong dekada na lumipas, no?
6: Yes po.
5: Nga, tagal na. Buti tinatandaan mo pa sila, no?
4: Oo. Pero Antoine,
6: yes po.
4: May mga regret ka ba doon sa mga napurnada na sana naging relasyon mo na kundi dahil sa mga magulang mo?
6: Request na kanta.
4: Diyos ko! Ay,
6: po, po. Sa akin po, sana kung magkakaroon pa ilang jowa, kilalanin mo na.
4: Sabi ko nga, pulis!
5: Ano sabi? Ba't tayo ba yung tanong?
4: Ang saya! Anton, nakikinig ang buong mundo!
5: Saan na pulis yung tanong na request?
4: Ande, baka...
5: signal.
4: Okay, signal. Iba na yung signal. Nasagap niya yung kabilang istasyon.
5: Ibang phone pa lang na on.
4: Anyway, Anton,
6: Sige lang.
4: Pasensya na, Anton.
5: Nagulat lang kasi kami sa binato mong request. Ang layo eh, no? Ano nga yung tanong mo sa kanya, Kiko?
4: Tanong, wala tuloy ako.
5: Judge number one.
4: Ayan, anong...
5: Anong request mo? De, ayun na nga. Judge number one, what's your question?
4: Kasama mo pa mga magulang mo ngayon, Anton?
6: Sa ngayon po, wala na po ang father ko, patay na.
4: Oh. Eh, yung si mother?
5: Yung stepmom, sinasabi mo?
6: Wala na po.
4: Wala na rin, okay. So, ano na decision mo ngayon? Pinangahawakan mo pa rin ba yung restriction na sinet nila sa'yo nung mas nakababata ka pa? O?
6: Sa akin po, parang may time na rin para mag-decide na rin ako. Kumbaga, so, parang gusto ko na rin talagang mag-desisyon para sa akin sarili.
4: Ngayon mo lang napagtanto
5: ko. Medyo time na nga. Medyo time na talaga.
4: Kung kailan ka nag-47, tsaka ka lang nakapag-desisyon.
6: Hindi, tsaka sabi nila hindi pa naman huli ang lahat eh.
4: Sa bagay, oo naman. Pero kasi... parang 47 tapos 40.
5: Kailan mo na pagtanto? Wala ka bang tinry ligawan?
6: Sa ngayon wala pa po.
5: Noong
6: pero
5: 20s
6: gusto
5: mo?
6: Gusto kong magkaroon ng kakilala.
5: Kahit hindi sa phone pa.
6: Kaibigan muna.
4: Ah, talagang gusto mong kaibigan muna ha? Eh paano yan? Siyempre may metro ka. Tumatakbo metro mo. Hindi ka ba nakukulangan sa oras?
6: I-eric ko yung cell number ko.
4: Hindi!
5: Okay, naman pala tayong ano, wanted.
6: Gusto ko magkaroon ng kaibigan.
4: Maganda, hanap tayo ng kaibigan mo, pero huwag mong i-eric number mo, ha? Kasi baka may magpadala sa'yo ng Shopee.
6: Hindi, tawag lang talaga. Ang gusto ko, tawag lang.
4: Ah, demanding ka ba?
5: Feeling ko, alam mo, hindi siya nakaget over do sa face ng buhay niya na nagpo-phone pal siya. Kasi,
6: pero gusto, ang bala ko nga po ngayon this year, gusto ko po mag-aral ng massage therapy sa Project 4 kasi gusto ko pong magkaroon ng
4: Anton.

0: babako ang telepono. Okay, sige, manawagan ka na. Ano bang hinaharap mo sa isang babae?
1: Gusto ko magkaroon ng kaibigan. Kahit sa ibang lugar man, kahit magkita tayo sa ibang lugar.
2: Agad,
0: ha?
1: Sa Tragic Port, sa...
0: Talagang may lugar ka pa.
1: Sa NDRC compound. Peabody Street, Tragic Port.
2: Ang paka-specific mo naman. Alam mo kasi, no, lahat ng mga naka-phone pal niya, lahat taga Rizal.
0: Oo.
2: Diba?
0: May iba naman
2: sa project. Opa. Saan?
0: Project 4.
2: 4. Uh-oh. Bakit doon? Ba't doon ang napili mo? Ano bang special?
1: Doon po ako magdo-doon, tsaka doon po ako mag-aaral kasi.
2: Naka-planado na.
0: Planado, ha?
2: Pwede sa'yo, ha?
0: O, tapos, ano pa?
1: Opo.
2: Ano bang pinagkakaabalahan mo, Anton? Anong trabaho?
1: Po, pa po. Pero ang plano ko po, massage therapy ang kinukuha ko.
2: Bakit massage therapy? Ano ba ang...
1: Malakas po kasi ang hilot kasi pag may nagpapamasahe po, nalitis din na sila sa iba't-ibang lugar.
2: Gusto mo yata mag-seaman?
0: Mag-seaman ang gusto mo.
1: Pero ako po talaga gusto ko yung open employed po.
0: Talent, parang ganun. Oh.
2: Ayaw niya yung natatali. Gusto niya siyang humihilot. Magaling ka mangilot.
1: Maraming nakakasalamuha.
2: At maraming talaga nakahawakan.
0: Gusto mo pala kapaka-pa.
1: Meron po kasi akong kakilala na marunong nagiging independent sila, marunong mag-travel mag-isa, kung paano
2: tama naman, tama naman.
1: Na sila lang.
2: Gusto niya rin makawala dun sa ganong feeling na under siya ng strictong mga parents. So malangit nawa, di ba? Minahal ka nila and all. Everything happens for a reason. But you're here. Wanting to be a massage therapist.
0: Sige. Anton.
1: Naririnig ko rin si Ma'am Alice Baltasar sa DCMM dati. Anong take mo?
0: Yan.
2: Grabe yung tawid ng mga
0: Grabe ha. Layo. Kaliwat kanan. Dulo-dulo ha. Baka maikwento mo pa yung dating pinak...
1: Nakikinig din ako sa DCMM, siyempre.
0: Yan. Mabuti naman.
1: Nagbuto ng DCMM.
0: Sige. Okay, Anton, baka kung ano pa mabanggit mo, ha?
2: Kita-kits sa Project 4, ha?
0: Sa Project 4. Okay na, ha?
1: Pwede ko mag-request ng kanta ko niya.
0: Naman, syempre hindi pwede.
2: 5 piso.
0: 5 piso muna. Ha?
1: Stan Goes By by Carly Simon.
0: Oo.
1: Stan Goes By.
0: Ano pa? May binabanggit ka lagi? Murder Rock.
1: Papa.
0: Sabi mo na.
1: Papalaban ba yung papalaban?
0: G22. Sabi na. Murder Rock.
1: Opo, palaban po.
0: Sabi mo, Murder Rock. Anton. Isa.
2: Anton!
0: Anton, dyan ka pa?
1: Pa.
0: Sabi mo, Murder Rock.
1: Pa.
0: Sige, police. Maraming salamat, Anton, ha? Thank you, ha?
2: Gusto yata na ito mag-reincarnate sa ating mga magulang niya, eh.
1: Kiko Kalikon.
0: Yan. Maraming salamat, Anton. Salamat sa pagtawag. Sana makaanap ka na ng makakasama mo sa buhay, ha?
2: Sa Project 4 na lang, ha? Ingat ka dyan.
0: Pandayo to, eh. Grabe to si Anton.
2: Grabe naman yung Project 4. Gusto ko yung inanunsyo niya pati street. Di ko na lang maalala saan.
0: Alam mo, nagbibito ng number 2. Promise.
2: Gusto nga eh, diba?
0: Pero wag po tayo magbibigay ng number, ha? Kasi baka po may manloko po sa inyo.
2: Uso na ngayon ang mga scam. Diba?
0: Dahil sa nirequest po ni Anton, ito po ang awitin para sa inyo. Hindi ko naintindihan yung sinabi niya.
2: Time goes by nga, God.
0: Time goes by. Time goes by, wala na yung
2: oras. At saka palaban.
0: Palaban.
2: Papapalaban. Ilaban mo yan kahit 47 ka na. Ngayon lang niya na-realize na. Bagay, baka may iba siyang priority at that time.
0: Ika nga, it's not too late. Siyempre, baka pinarioritize niya yung kanyang mga magulang.
2: Totoo,
0: ayaw niya ma-disappoint sa kanya. So, sa murang edad, talagang sinunod niya hanggang sa mawala na yung kanyang mga airmat at airpad.
2: Bilib ako sa mga ganyan ding anak, di ba? Talagang masunurin. Pero until 47, galing.
0: Grabe. Hoy, magandang umaga. At nakikinig at nanonood sa atin si Ricky Francisco. Hoy, Ricky!
2: Hoy, gandang umaga sa'yo!
0: Oo, si Ricky Francisco. Mahilig tong magtahi ng anes.
2: Hoy, pati si Janet, batiin mo yung nanay ko. Tawan-tawa daw sa'yo.
0: Hoy, Mami Janet! Hi! Salamat sa panonood at pakikinig, ha?
2: Matagal nang hindi sumasakit ang ano niyan. Bunganga, katatawa.
0: Mami Janet! Ano na? Salamat po, Mami Janet.
2: Oo.
0: Paano ba ito?
2: Paano ba yan? Sige, tumawag ka pa. Sabi ko talaga sa'yo, matatapos sa kami. Ewan ka nagkukumahog.
0: Mga ka-vibes.
2: Ayapin
0: music muna tayo. Bago daw kay Antoine. Grabe ka, Antoine. Salamat sa pagtawag, Anton, ha?
2: Daming kwento. Tawid na tawid sa Project 4. Napuntang QC, galing Rizal.
0: Request ng music.
2: Para tayo nag-field trip sa kwento niya. Salamat, Anton!
0: Na-overwhelm.

0: na lang naman si Anton.
1: At dahil, nakakatuwa kasi.
0: Ang dami niyang gustong ikwento. Kulang na kulang ang oras. Correct. Maraming salamat, Anton, ha? At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at kulitan, kasama ang malubid na duo, DJ Alex.
1: At DJ Kiko Kalikot.
0: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
1: Kabibes.
0: Ang lupet. 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Kabibes.
2: Ang lupet.
0: 92.3 FMR. FMR, Favorite Music Radio. Kabibes!
2: Ang lupet!
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo! Smart 2! Smart Dishwashing Paste ko! Smart 2! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Smart! Tanggaling for everyday!
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste!
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS! Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS! Ang lupit!
2: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested po. Laking tulong para feeling healthy.
3: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
4: Ka-vibes.
1: Ang lupet! Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
6: Uy, ka-vibes!
7: Oo, ikaw!
6: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
7: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
6: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
8: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.
1: Ang lupet!

sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot.

0: Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: The Vibes!
4: Ya Vibes, maraming salamat ha. Nag-enjoy kami, nakausap kayo at syempre mahandugan kayo ng mga good vibe music at kwentuhan simula kaninang alas 8 hanggang ngayong oras na ito.
3: Syempre dito pa rin yan sa
4: Favorite Vibe! Bosha, Lunes ulit ha. Makakasama mo ang talagang
3: ang ano yan, sino?
4: Ang ano yung tandem
3: gandahan
4: na
3: nagutan mo, ko? Gandahan mo, gandahan mo yung intro sa akin.
4: Ang malupit na duo, DJ Ale!
3: Siyempre, di makukompleto yan kung wala ang the one and only DJ Kiko Calico.
4: Siyempre, dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
3: Ka-vibes,
4: ang lupet!
3: Ang ating oras is 11:47.
4: Bye! Happy weekend!
5: Bye. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
6: ACS
7: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet! Dami.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Itinuturing na House Prosecution Panel na matagumpay ang 5 araw na pre-trial sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng hindi pagkabukas ng kahon ng BIR na may laman umano ng kanyang tax records at ng asawa nitong si Attorney Manases Carpio. Ayon kay Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro, napabilis ang pre-trial at naihanda ang paglilitis sa July 6. Sinabi naman ni Representative Joel Chua na nagpatagal sa proseso ang hindi pagkakasundo sa pagmamarka ng mga dokumento na umabot sa halos 8,000 dahil sa hiwalay na pagmamarka ng magkabilang panig. Giit ng depensa, may pagkukulang sa ilang dokumento kaya nagsarili sila ng proseso. Habang sinabi ng prosekusyon na ito ay isolated na incident, hinihintay na lamang na magkabilang panig ang pre-trial order at pagsisimula ng paglilitis sa July 6.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pang mga balita, pinag-aaralan ng DILG ang posibleng ganap na pagbabawal sa mga online video games na may matinding karahasan para sa proteksyon naman ng mga kabataan. Ayon kay Secretary John Vic Rimulya, kailangang suriin ito ng Kongreso at mga ahensya ng pamahalaan matapos maiugnay ang isang suspect sa Tacloban school shooting sa isang marahas na laro. Pansamantala namang hinarang ng CICC ang naturang laro habang sinusuri ang posibleng epekto nito. Gayunman, nananatiling under deliberation ng mga eksperto ang ugnayan ng video games at aktwal na karahasan.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, nagpahayag ng paglulungkot ang developer ng video game na Gorebox matapos ang pamamaril sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng mahigit 20 iba pa. Ayon kay F2 Games founder Felix Philip, handa siya makipagtulungan sa mga otoridad habang patuloy ang investigasyon at iginiit na hindi pa dapat magbigay ng konklusyon sa sanhi ng insidente. Nauna nang iniuugnay ng mga investigador ang posibleng impluensya ng laro sa mga menor de edad na suspect na may edad 14 at 15. Binigyang diin ni Philip na ang laro ay para sa mga adult lamang at may mga babala laban naman sa karahasan. Samantala, nananatili sa pangangalaga ng DSWD ang mga suspect habang iniimbestigahan ang insidente.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Uy! Nakangiti siya! Ang lupet!
4: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
5: Mismo!
4: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR! Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026!
1: Ang Lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Cathy.

0: maulan na Biyernes po sa inyong lahat. Kamusta naman ang pamunggo? Pamunggo? Oo, di ba? Oo, masarap ngayon ang kainin, di ba? Like sinigang, ganyan, mga nilaga. Dahil nga maulan malamig ang panahon, and sarap magbirienda ng ginataang halo-halo. Gutom yarn? Oo, habang kayo dyan ay nananghalian. Ano ba yung in-order mo? Munggo with fried fish? O yung sinigang na pork belly? Ayan, na liempo, ganyan. Sinigang na bangus, ang sarap. O kaya sinigang na... Ano to? Sinigang na salmon. Diba? Sa miso. Yung mga nandi pa nananghalian po dyan, enjoy nyo po ang inyong tanghalian. At syempre, panibagong problema na naman po ang ating poproblemahin. Kasama nyo na naman po ako ang gabay nyo sa Usaping Pag-ibig. Cathy G. Hanggang alas 3 po tayo ulit magkakasama-sama. Eto na naman, panibagong problema na naman. Eto na naman yung mga usaping pag-move on. Eto na naman yung mga usapin na ang hirap kalimutan yung nakaraan. Katulad na lamang po ng ating letter sender yesterday, sino ba ang nasabihan na ng mag-move on ka na? Minsan ka na ba nasabihan yan, ka-vibes? Ako kasi nasabihan na rin ako yan, ganyan eh. Move on ka na. Wala na mangyayari kapag hindi ka nag-move on. Madaling sabihin yung salitang move on. Pero gaano nga ba ito kadaling gawin kung ang taong minsan pinapangarap mong makasama habang buhay, siya rin yung unang sumira sa tiwala ng buong puso mong binigay? Ouch, diba? Marami sa atin yung ganyan. Nagtitiwala tayo kasi nga akala natin, siya na. May mga taong matapos kang lokohin, matapos kang paasahin, or iwanan, pinipiling ituon na lang yung buhay sa mga anak, sa trabaho, or sa sariling pangarap. Diba? Ganun naman talaga eh. Hindi dahil wala na silang kakayang magmahal, ka-vibes ha, kundi dahil natatakot na silang masaktan ulit. Siyempre, sino ba namang gustong masaktan ulit, diba? At malamang may ilan din sa atin na nakakaranas na kapag may, alam niyo yun, yung kapag may bagong taong gustong pumasok sa buhay natin, instead na saya yung mararamdaman natin, takot eh, may doubt na tayo eh. Yung unang mararamdaman, ikaw ba ka-vibes yung ganyan na galing ka sa failed relationship tapos meron biglang nagparamdam sa'yo? Ano yung naramdaman mo? Di ba parang, nako, baka lokohin lang din ako nito eh. Di ba? Papasok at papasok sa isip natin yun eh. Pero papaano kung may isang taong handang patunayan na hindi lahat ng tao ay mananakit? Wag tayong judgmental. Bibigyan mo pa ba ito ng pagkakataon? Or still mananatili kang nakakapit dun sa sugat na iniwan ng nakaraan? And sa ating pong story for today, ka-vibes, mapapakinggan po natin na yung laban ng isang pusong minsang nadurog pero pilit na bumabangon. Ito yung kwento naman to na magpapaalala sa atin na yung pagtitiwala hindi basta-basta na ibabalik. Di ba? Kapag nasira na yung tiwala, kapag ikaw ay umasa at sinira yung tiwala mo, mahirap na ibalik yun eh. Pero hindi rin impossible na mabuo ulit, di ba? Sa tamang tao at tamang panahon. Ayan. Kung hindi man natupad itong pinangako sa'yo na to, yung pinangarap mo at pinaasa ka, pwede namang sa iba, di ba? Ano kaya ang pipiliin ng sender natin, ka-vibes? Ang manatiling ligtas dun sa likod ng mga pader na itinayo ng kanyang pain, or yung muling buksan yung puso para sa panibagong chance, di ba? Ikaw, saan ka ba dyan, ka-vibes? Ano ba yung saan ka ba tingin mong lulugar? Sa mga nakaranas na po niyan, hello po sa inyo, appear daw sabi ng sender. Baka makarelate po kayo sa ating story for today, kaya payuhan po natin siya maya-maya lang, ka-vibes. Maririnig nyo na po ang kanya pong story habang ikaw ay busy po dyan sa iyong tahanan, habang ikaw ay aligaga sa pagliligpit. Ayan, I'll be your background, ka-vibes, syempre, sa ating letter. Sa mga ka-vibes din natin nasa opisina, nasa kanilang mga tindahan, sa ukay-ukay, palengke, sa mga building, mga nagbabantay, at syempre, mga OFWs natin. Wherever you are there, ha? And we are here. Same thing sa mga rider and driver. Mag-iingat po lahat, ka-vibes, at tumutok dito po sa Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet!
1: Love me, Cathy G.
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!
2: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.

0: Michael Jackson with Heal the World. Yan po ang kailangan natin ngayon, ka-vibes ha. Heal the World. Nako, sa mga nangyayari po, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ano na pong nangyayari. Nako, iba't ibang mga kaganapan po ang nangyayari sa iba't ibang panig po ng daigdig. We really need to heal the world. Ka-vibes, ayan. And kayo po'y nakikinig pa rin dito sa Love Me Cathy G. And i-heal din natin ang pusong sugatan ng ating mga letter sender na sumusulat po araw-araw. Katulad na lamang po ng babasahin ko po in just a short while ang story po coming from Leia na nangangailangan din ng alam mo yun, ng tulong, ng pag-heal ng kanyang puso, pag-heal ng kanyang isipan from the pains na naranasan niya from the past. Totoo ba, ka-vibes, na mahirap nang magmahal muli kapag nasira na ang tiwala? Alam niyo kasi, ang sinasabi nila, yung betrayal trauma can affect the brain and similar to emotional pain. Kapag niloko ka or iniwang ka ng isang taong matagal mo ng pinagkakatiwalaan, pwedeng makaramdam yung tao ng matinding stress, anxiety at emotional pain na lahat naman tayo, I think ha, dun sa mga na-inlove na, nagkaroon na ng relasyon, ay dumaan po sa ganyan. Dahil yung utak ay nagre-react po yan dun sa pagkawala ng attachment at security eh. Kaya ganun ang kuminsan na natatakot tayo, di ba, na magmahal ulit. And also, yung mga tao sometimes seek temporary comfort after heartbreak eh. May mga taong naghahanap ng bagong connection, ng attention at intimacy pagkatapos ng breakup bilang paraan para mabawasan yung lungkot at loneliness. Dumaan ka ba dyan, ka-vibes? Well, abangan nyo na po ang ating story for today. Nababasahin ko na po ang kwento ni Leia na iahatid ko po sa inyo. Meanwhile, saying hello muna sa mga ka-vibes po natin na nakikinig po at nag-aabang na ng story dyan po sa 101.9 Davao City, sa 89.9 Davao del Norte, and of course sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, Spillover La Union, at dyan po sa 97.5 Jensan. I-ready na po ang inyong mga radyo, i-ready na ang inyong mga tenga sa pakikinig sa ating story for today, dahil po in just a short while, matutunghayan nyo na ang kwento natin dito lang sa Love Me Cathy G sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio, ka-vibes, ang lupet, 12:49 na po.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo!
6: Smart 2!
5: Smart Dishwashing Paste ko!
6: Smart 2!
5: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
6: Smart!
5: Tanggaling for everyday!
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to!
5: Tanggaling-galing mo!
6: Smart Dishwashing Paste!
4: Heavy duty linis bawat pahit!
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS!
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka.

How to be insensitive ka vibes. So ayan ha, para po doon sa mga insensitive dyan, that song is for you. Diba? Marami sa atin, ha? Aminin naman natin na minsan nagiging insensitive tayo sa mga bagay-bagay. Nagiging insensitive tayo sa mga sitwasyon, diba? Nagiging insensitive tayo sa feelings ng taong nagmamahal sa atin. Nagiging insensitive tayo dun sa nararamdaman nung tao towards us, diba? Kaya naman sa lahat po ng mga insensitive dyan, please don't be so insensitive. Oo, alam niyo yun, damahin din naman natin kung ano yung pinapakita sa atin. Katulad na lang ng ating katanungan for today, ka-vibes, totoo bang mahirap nang magmahal muli kapag nasira na ang tiwala? Ayan po ang inyong abangan na ang ating story na babasahin na po. Coming from Leia. Si Leia na nako, medyo nakakaiba ang story ha. May mga tao talaga na alam mo yun na hindi mo in-expect na kapag, di ba, nasaktan ka na, ayaw mo nang pumasok sa panibagong relasyon. Pakiramdam mo, problema lang ulit yon. Pakiramdam mo, baka pare-parehas lang sila. So, might as well settle for this kind of relationship. Ano kaya yung relationship na yan, ka-vibes ha? Yan po ang inyong pakaabangan. Ang ating story nga po, coming from Leia. Alam nyo, di ba, kapag nga sabi, kapag ikaw ay in love, kapag ikaw ay nagmahal, tapos nasaktan ka at iniwan ka, hindi naman agad-agad makakalimot eh. Hindi ka naman agad-agad makaka-move on eh. Lalo na yung tamis ng kanyang halik. Nakakalason talaga, di ba? Sabi nga eh, yung lason mong halik, hindi ko makalimutan. Very poisonous. Abangan niyo na po ang story ni Leia. Dito lamang po. Sa Love Me.

0: This love letter is from Leia. Dear Kathy G, una sa lahat ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang araw. Isa ako sa natutuwa sa mga programa sa radyo. Ang pinakababurito ko po ay ang Love Me Kathy G. More power sa programang ito at sana magtagal pa kayo sa pag-ere ng magagandang stories sa radio. Sana ay mapagbigyan ang storya ng buhay ko, Kathy, at nais kong ibahagi ang bittersweet na parte ng aking buhay. 19 pa lang ako nung magkakilala kami ni George. Na-in love kami sa isa't isa at nagsama sa loob ng halos 2 dekada. Hindi kami kinasal, Kathy G, pero nagkaroon kami ng isang anak, si Liza. Masaya naman ang aming pagsasama. Hindi ko na hinangad na pakasalan niya ako. Nakontento na lamang ako na sa akin siya umuwi at minamahal niya kaming mag-ina. Pero ang akala kong matibay na halos 2 dekada naming pagsasama ay biglang winasak ng isang bawal na pagmamahal. Nagkaroon ng ibang babae, si George.
1: Ano to, George? Bakit mo nagawa sa akin to? Bakit ganyan pa? Bakit kung kailan magtatalaga na ang anak mo?
2: Hindi ko sinasadya.
1: Ano, hindi sinasadya? Ano, hindi mo sinasadya? 6 na buwan na kayo ng babae mo, George! 6 na buwan mong di sinasadya na makipagkita sa kanya! 6 na buwan mong di sinasadya na halikan siya, ha? Yakapin siya! Makipagtalik sa kanya! 6 na buwan mo na ako nilaloko, George! Tapos yun lang isasagot mo sa akin, hindi mo sinasadya!
2: Sorry, Leia. Sorry.
1: Anong sorry? Paano kita mapapatawad sa sasabihin mo?
2: Leia, tapusin natin to.
1: Tapusin? Ano, nakikipag-iwalay ka na ba sa akin, ha, George?
2: Leia, sorry.
1: Nakikipag-iwalay ka, ha? Iiwan mo kaming mag-ina para sa babae mo?
2: Leia, hindi tayo magiging okay. Nagkasala na ako. Hindi mo ko mapapatawad. Babalik at babalik lang sa'yo ang ginawa ko. Leia, I'm sorry.
1: Eh ano ko bumalik-balik? Kasalanan mo yan eh. Hindi mo ba kaya tesin yun para lang makasama mo pa rin ako? Para po pa rin yung pamilya natin.
2: I'm sorry, Leia.
1: Sorry ka na sorry. Lintik ka! Niloko mo na nga ako ngayon. Balak mo ba kaming iwang mag-ina, ha? Klaseng asawa.
2: Leia, tignan mo. Hindi tayo kasal. Pwede tayong maghiwalay ng walang problema. Susustentahan ko naman si Liza.
1: Anong yakatanag ka? Baka walang yan mo. Wala kang kwentang tao.
2: Tama na, Leia. Leia, ano ba? Nasasaktan ako. Tama na.
1: Bakit ba mas pinipili mo pa siya, ha? Kaysa sa amin ng anak mo. Bakit, George? Bakit, George?
2: Hindi ko alam ang mga sagot sa mga tanong mo, Leia. Ang alam ko lang, ayoko na.
1: Ayaw mo na sa akin? Ha? Ayaw mo na sa akin? Ano ba meron siya na wala ako?
2: Magkaiba kayo, Leia.
1: Ano nga?
2: Hindi ko nga alam, Leia. Hindi ko talaga alam. Patawarin mo ako. Hindi ko alam.
1: Bakit nga?

0: 이제
1: Hi, I'm Pam. Ikaw yung bago?
2: Ah, oo. Hi, Lea nga pala.
1: Oh, ang pretty mo, ah.
2: We can be friends.
1: Ikaw talaga? Mas maganda ka kaya.
3: Ayan, tama yan. Pagbuluhan kayong dalawa.
1: Bakit ka ba nangangialam? Palibhasa, di ka kasi pretty.
3: Hindi talaga ako pretty. Pogi ako eh.
1: Hintayin mo naman na may magsabi sa yun yan, no? Ako ka lang ng ako, wala ka namang proof.
3: Anong walang proof? Eto, oh. Ang linaw-linaw ng ebidensyas.
1: Wala akong ibang nakikita, kundi kapal lang ng muka.
3: Ay, pagpasensyahan mo na, Pam, ha? Diyan nga pala.
2: Uy, diyan. Hi, ako nga pala si Lea.
3: Nice meeting you, Lea. Ingat ka dyan kay Pam, ha? See you around.
1: Ang kapal mo talaga. Ay, naku, Lea. Huwag mo nang pinag-iintindi yun si John. Ganun talaga yun. Pinasted ko kasi yun, kaya bitter.

Carrie G. Nung nakipag-iwalay sa akin ang walang yang si George, ay naghanap ako agad ng trabaho. Madali akong nakahanap ng trabaho, Carrie G. Buti na lang at malaki na ang anak naming si Liza. Hindi rin siya nagtanong at naghanap ng paliwanag. Parang alam na niya kung anong nangyari. Naawa ako sa anak ko pero alam kong matatag siya at isa pa, wala naman akong balak iwan siya. Naghanap ako ng trabaho hindi para makahanap ng ipapalit kay George. Matagal na panahon din akong naging sunod-sunuran kay George, Kathy. I have no means to make my own money. Pero ngayong malaya na ako sa kanya, pwede ko nang gawin ang kahit anong gusto ko. Pero wala pa sa plano ko ang maghanap ng kapalit niya. Para sa akin, lahat na lang ng lalaki ay manloloko.

0: Uy, pre!
1: Oh!
0: Panay isulyap mo, ah!
1: Ha? Huh?
0: Kay Leia, pre! Kanina pa kita nakikita, napapansin ko, eh. Kaya ka mag-deny?
1: Di, mukha ba, pre?
0: Eh, mukhang type mo, ah! Balita ko, single mom yan. Kaya hot, eh.
1: Sira ulo ka, pre. Titigil mo yung pantosya mo.
0: Umamin ka na, baka unahan pa kita.
1: Tumigil ka nga, pre. Umuwi ka na lang, lasing ka na.
0: Unahan talaga kita pag di ka pa umamin.
1: Sira ulo.
0: Guys, mauna muna ako, ha. Uwi na ako, medyo mataas na yung amats ko, eh. Magdadrive pa ako, eh.
2: Magdadrive ka? Uy, kaya mo ba?
0: Concern ka pala sa akin, Pam?
2: Kapal mo. Umalis ka na nga.
0: Tara, sabay na tayo.
2: Eh, ano? Ayoko. Hindi ko pwedeng iwan si Leia, no?
0: Andito naman si Ram, oh. Si Ram na bahala kay Leia.
2: Uy, totoo ba, Ram?
0: Oo nga. Tara na kasi, Pam.
2: Aray, teka naman kasi. Leia, si Ram na raw.
3: Kaya ko naman sarili ko, di na ako bata.
2: Sure ka?
3: Oo nga. Sige na. Uy, John, bitbitin mo na yan. Magpakasaya kayo.
2: Leia, ingat pag-uwi, ha?
0: Sige, guys, ha? Bye na.
3: Ikaw din. Ingat ka dyan kay John.
4: Asha, kakanta na kami, ha? Alis na, alis na.
1: Hi.
3: Hi. Ako si Leia.
1: Ram.
3: Uy, okay lang ako, ha? Huwag kang maobliga na samahan ako.
1: Okay lang rin naman. Ayoko pa rin namang umuwi, eh.
3: Actually, gusto ko nang umuwi, eh. Hindi lang talaga ako makabuelo. Gusto ko nang magkape.
1: Gusto mo na umuwi?
3: Oo.
1: Tara.
3: Ha? Eh,

0: Akala ko ba ayaw mo pang umuwi?
1: Ay, gusto ko rin magkape. Ano, tara?
0: Paano?
1: Magpaalam ka na. Sabihin mo, kailangan mo nang umuwi. Susunod ako.
0: Ang hirap ng bumuelo.
1: Ano, Leia? Kailangan mo nang umuwi?
0: Oo eh. Nagme-message na kasi sa akin yung anak ko.
1: Sige, okay lang naman. Kailangan ka ng bata eh. Di ba, guys?
2: Go lang.
1: Sige na, Leia. Ingat ka, ha? Past midnight na, madami ng loko dyan sa daan.
0: Akala ko ba, ikaw bahala sa kanya, sabi ni Jack?
1: Okay lang ba? Mauna na rin ako?
0: Oo, Gorabels na.
1: Sige, una na kami, guys, ha? Bye! Tara na, Leia!
0: Uy, bye, guys!

0: Bakit?
1: Nagulat ako sa'yo eh.
2: Effective naman, di ba? Mga tipsy na yun, kaya madali nang mauto.
1: Loko. O sige na, thank you ah, uuna na ako.
2: Teka, akala ko ba magkakapi ka?
1: Ah, oo, magkakapi ako sa bahay ko.
2: Ang daya mo naman. I know a place, tara. Masarap kape doon.
1: Medyo tempting yan ah.
2: Tara, don't worry. Wala akong planong masama sa'yo. You're safe.
1: O sige na nga, medyo tipsy na rin ako eh. Hindi ko na rin kayang umuwi.
2: Yun! Let's go! Nakapark ako sa basement.
1: Uy, ang ganda naman dito. Ang tahimik ha. Tapos, mahangin. Paano mo nahanap to?
2: This is where I go pag sobrang toxic na ng life.
1: Talaga ba? Sobrang toxic? Eh, hindi ka mukhang nai-stress eh.
2: Really? Ikaw din naman ah.
1: Oo, eh, nawalan ng sakit ng ulo eh. Yung almost 2-decade relationship ko, I just ended it. Iniwan kami ng anak ko nang walang hiya niyang ama. Aba, pinamukha pa sa akin na hindi kami kasal. Kaya anytime pwede silang magsama ng babae niya. Kaya ito ako. Mag-isa na lang ako. Wala pang katabi sa kama. Walang kayakap. Walang kahalikan. Sad, di ba?
2: Actually, your eyes are sad. Pero you look strong in spite of that.
1: Alam ko naman yun. Hindi ako magpapakadepress sa lalaking yun. Tsaka, whatever he can do, I can do better. Pwede naman akong tumikim ng iba. I'm a free butterfly now. Ano nangyari sa'yo?
2: Nothing. Parang masarap yung kape mo.
1: Yung coffee ko o ako?
3: Kathy G, naging friends with benefits kami. Naging FUBU. FUBU ko nga si George. We secretly hang out every once in a while. Tinatago namin sa mga kakilala namin. Maging si John at Pam ay walang alam. Siguro nagtataka kayo, sinabi ko kasing hindi ako naghahanap ng lalaking ipapalit kay George. Hindi ko karelasyon si Ram. May mga pangangailangan lang ang katawan ko na napupunan ni Ram. Kaya eto ko ngayon, Kathy. Nahulog sa bitag ng kamandi.

0: strategy. Malaki ang naging parte ni Ram para makalimutan ko ang pang-iiwan sa akin ni George, kahit panandalian lamang. In-enjoy ko ang bawat pagkakataon na kasama ko siya, pero hindi ko kinakalimutan ang boundaries ko. Para sa akin, walang kahit anong halong emosyon ang ginagawa namin ni Ram. Para sa akin, purong pagnanasa lang to. Tawag ng laman, ika nga. Pero para kay Ram, hindi lang ito basta mali siya. Ilang beses niya ring inamin sa akin ang pagmamahal niya. Hindi ko ito in-entertain, Kathy, kahit kailan. Malinaw kong nilatag sa kanya ang baraha ko na hanggang kama lang kami.
1: Nag-enjoy ka ba?
2: Of course!
1: Maliligo na ako ha. Pabalik na kasi ako sa office.
2: Ah, Leia?
1: Ah, ano yun?
2: Di ka ba napapagod?
1: Napapagod saan?
2: Sa ginagawa natin.
1: Hindi naman. Steady lang naman tayo eh.
2: Bakit di pa natin level up?
1: Ram, ako ba? Yan ka na naman eh. Alam mo na sagot dyan.
2: Pero Leia, bakit hindi mo subukan? Mahal kita. Andito ako para sa'yo at sa anak mo. Handa kitang pakasalan.
1: Pakasalan? Narinig ko na yan nun eh. Pero di naman yan nangyari kahit kailan.
2: Magkaiba kami, Leia. Huwag mo akong itulad sa kanya.
1: Ganun pa rin naman yun, Ram. Tsaka ayoko nga.
2: Pero bakit nga? Kaya kong gawin lahat para sa'yo, Leia.
1: Alam mo, sa simula lang naman ito masarap eh. Tignan mo nga, ngayon pa lang napapagod ka na.
2: Napapagod ako sa sitwasyon natin ngayon? Gusto kitang pakasalan. Gusto kong magsimula tayo ng pamilya, Leia.
1: Nakakatakot ka na, Ram. Alam mo, tigilan mo na ako, maliligo na ako.
2: Leia naman, makinig ka naman. Di naman ako nakikipagbiruan sa'yo eh. Gusto kita. Noon pa. Alam mo naman yun, di ba? Bakit ba ayaw mong maniwala? Mahal kita, Leia.
1: Ikaw yung hindi nakikinig eh. Napaka-selfish mo. Eh di ba sinabi ko na ngang ayoko? Ayoko nga, Ram. Ayoko! Una pa lang, nilinaw ko na sa'yo na hanggang dito lang ako. At hindi na ako lalagpas dito. Hindi na ako mag-aasawa ulit para magkaroon pa ng kahati sa atensyon ko ang anak ko. Kaya ayoko, Ram. Kung napapagod ka na, malaya ka namang bumitaw. Hindi ko na rin ito na-enjoy sa kagaganyan mo. Maliligo na ako, baka hinahanap na ako sa opisina.

0: Ayun pala si Leia at Pam eh. Ayain ko nga rin.
1: Sige pre, ikaw na lang muna mag-lunch. Busog pa pala ako eh.
0: Anong busog? Sabi mo kanina, gutom ka na.
1: Akala ko nga, gutom ako eh. Busog pa pala ako. Saka, naalala ko na may kailangan pala akong tapusing report. Sige na.
0: Uy, pre. Ang weird naman nun.
2: Saan pupunta yun?
0: Di ko nga alam eh. Kanina, sinabi niya gutom daw siya kaya nagyaya ng lunch. Tapos, biglang di na raw gutom.
2: Ang pogi pero ang labo, no?
0: Hoy, kung papugian rin lang naman, di papatalo tong kaharap mo.
2: Oo, di ka talaga papatalo. Sa kakapalan ba naman ang mukha mo? Tara na nga, Leia.
0: Teka, sabay na ako sa inyo. Wala akong kasabay.
2: Basta ikaw maglibre, ha?
0: Ano ka, chicks?
2: Oo, obviously, no?
3: Ay, naku. Hindi na ako nagugutom. Kayo na nga lang dalawa kumain.
2: Ha?
3: Sige na, babalik na ako dun. Bye.
2: Huy, girlie!
0: Tara na nga, gutom na ako.
4: Kathy G, isang buwan akong hindi kinikibo ni Ram. Nagkakasalubong kami pero parang para lang akong hangin na hindi niya nakikita. Lahat ng pagkakataon na pwede kami magsama, umaalis siya. Umiiwas siya. Inaamin ko na mimiss ko siya. May mga pagkakataon na gusto ko siyang kausapin pero lumalayo siya. Kathy, nalulungkot ako pero wala po akong magawa.

0: Ayos sila. E baka nandiyan na yung bagong empleyado. Patingin, patingin. Let me see, let me see.
1: Ay, ang taray, Leia. Siram na kabakod na, oh.
0: Pretty siya, ha? Sexy pa.
1: Hi. I am Pam and this is my friend, Leia.
0: And you are?
2: Brianna, nice meeting you.
0: Hi.
2: Thank you for welcoming me, guys. You are all so nice. Medyo kinakabahan lang ako for the load of work.
3: Don't worry, Bri. I'll guide you.
2: Thank you, Ram.
0: Hoy, girl, saan ka pupunta? Naiihi ako? Sama ka ba?
1: Hindi. Sige na, go.
0: Mahal, papakasalan. Buti na lang, hindi ako nagpauto. Sabi ko na nga ba eh. Akala ko pa naman iba siya. Sakit nun na. Umayos ka nga, Leia. Compose yourself. Wala kayong relasyon. It's okay. It's done. It's fine.

0: Ma, aandyan ka na pala. Tamang-tama, maluluto na to. Mano po, Ma.
1: Wow! Ano yan, Nak? Ang bango, ha?
0: Siyempre, yung specialty ko, Ma. Adobo!
1: Parang mas napa-improve mo pa yan, anak, ha?
0: Medyo po, Mama. May mga ginawa akong bago dito.
1: Aba, nakaka-excite naman matikman yan, Nak. Nak?
0: Yes, Ma.
1: Di pa kita nakakamusta eh. Kamusta ka na?
0: Okay naman po, Ma. Wala naman pasok ngayon eh, kaya dito lang ako.
1: Di ibig kong sabihin, kamusta ka pagkatapos ng hiwalayan namin ng papa mo?
0: Okay lang, Ma.
1: Alam mo, sorry anak ha. Sorry kasi wala naman akong nagawa. Hindi ko napanindigan na bigyan ka ng buong pamilya.
2: Kilala kita, Ma. Wala ka naman pong kasalanan eh. Hindi mo kasalanan na niloko ka ni Papa.
1: Wala akong nagawa, anak eh. Kahit handa akong patawarin siya, wala eh, ayaw na niya eh.
2: Alam ko, Ma, matagal ka nang nagbibigay kay Papa. Okay lang. Okay lang kung ayaw na niya dito. Ang importante, Ma, tayong dalawa, magkasama pa rin.
1: Anak, andito lang si Mama, ha? Hanggang pagtanda ako, aalagaan kita. Ikaw na ang magsasawa.
2: Ano ka ba, Ma? May bala ka pang mag-asawa ulit?
1: Yan ba worry mo, anak?
2: Opo, Ma, eh.
1: Makinig ka, anak, ha? Wala nang planong mag-asawa ang mama mo. Alam mo, meron akong mga nakakausap, nakakasama, ganyan. Pero hindi naman ibig sabihin nun, mag-aasawa na ako ulit. Ha, anak?
2: Talaga po, Mama?
1: Oo, anak. Ang gusto lang ni Mama ngayon, mas maalagaan ka.
2: Pero, paano ka po, Mama? Paano pag wala ako? Sino mag-aalaga sa'yo?
1: Nak, matagal nang walang nag-aalaga kay Mama. Okay lang ako. I've been through enough. Basta kasama kita, kaya ko lahat, anak, ha?
2: Ma, matanda na po ako. Naiintindihan ko na yung mga nangyayari. Kaya alam mo, Ma, kung ready ka nang magmahal ulit ng iba, I'd love to see you happy again.
1: Alam mo, anak, bilib talaga ako sa pangunawa mo eh. Mana ka talaga kay Mama.
2: Mama, pwede ka naman pong mag-asawa ulit eh.
1: Talaga ba, anak?
2: Oo po. Pag may asawa na rin ako.
1: Ikaw talagang bata ka.
2: Mama, thank you po ha. I love you.
1: I love you too, anak.
2: Nak? Yes, Mama.
1: Yung adobo mo parang sunog na.
2: Ay, naku, Ma. Oo nga.
3: Leia.
4: Oh.
3: Can we talk?
4: Ha? Bakit? May problema ba?
3: Gusto lang kitang kamustahin.
4: Ayos lang ako. Thank you, ah. Yun lang ba?
3: I miss you, Leia.
4: Honestly, I missed you too. Pero, pwede ba, huwag na lang tayo magpansinan?
3: Huh? Bakit?
4: Ayoko ng hassle.
3: Hassle?
4: Oo. Nandito ko para magtrabaho, para sa pera. Ayokong ma-involve sa kahit anong gulo.
3: Gulo? Ano bang sinasabi mo, Leia?
4: You know what I mean.
3: No.
4: Nakikita ko, Ram, hindi naman ako tanga.
3: Ang alin ba? Ano ba yun, Leia?
4: Alam kong may relasyon kayo ni Brianna.
3: Brianna? Oh, yes, may relasyon nga kami. So?
4: Anong so? Kailangan ba i-explain ko pa yan sa'yo, ha?
3: Oo, oh, explain mo. Ang gulo mo eh.
4: Ha? Magulo ako? Okay, fine. Ayoko lang naman na maging third party.
3: Bakit ka magiging third party?
4: Ano bang gusto mo? may mangyari pa rin sa atin kahit may girlfriend ka na?
3: Girlfriend?
4: Oo! Si Brianna nga!
3: Si Brianna? Anong GF ko si Brianna? Saan mo nakuha yan?
4: Eh di ba kakasabi mo lang may relasyon kayo ng Brianna na yun?
3: Oo, may relasyon kami.
4: O di ba?
3: Pinsang buo ko siya.
4: Ha?
3: Pinsang buo ko si Brianna. Di lang namin pinagkakalat.
4: Talaga?
3: So, nagsiselos ka kay Brianna?
4: Ha? Ako? Nagsiselos? Bakit naman ako magsiselos?
3: Sabi mo kanina, namiss mo ako eh.
4: Oo, namiss kita. Eh, 2 buwan mo lang naman ako hindi kinakausap. Namiss lang kita, huwag mong bigyan ng mali siya.
3: Kailangan ko lang ng space.
4: Alam ko. Kaya nga kahit gustong gusto kitang kausapin, nag-tease din naman ako.
3: Nag-tease ka?
4: Ramaan pa. Sorry kung di ko maibigay yung gusto mo.
3: No. Sorry kung naging selfish ako, Leia. Di ko naiisip na nag-move on ka pa. Di ko naiisip na may anak kang nasasaktan din. Inuna ko yung sarili ko. Tama ka. Napaka-selfish ko.
4: Sorry, Ram, kung di kita mapagbigyan.
3: Nandito lang ako. Kung di pa pwede, pwede naman maging magkaibigan, di ba?
4: Oo naman. Malaki yung utang na loob ko sa'yo, Ram. Ikaw yung naging kasama ko sa mga panahong halos lamunin na ako ng lungkot. Salamat, ha.
5: Kathy G, nagpapatuloy ang ganung estado namin ni Ram hanggang sa ngayon. Hindi kami nagmamadali. We are taking it one step at a time. Nice and steady. Naiintindihan ako ni Ram na hindi pa ako handa. Gusto ko lang mag-focus sa pagbibigay ng pagmamahal sa anak kong si Liza. At hindi ko alam kung hanggang kailan ito tolerate ni Ram ang situation namin. Lagi kong sinasabi sa kanya na kung makakahanap na siya ng iba, okay lang. Kahit ang totoo, alam kong hindi yun ayos lang para sa akin. Hangad ko rin na maging masaya si Ram, kahit alam kong masasaktan ako ulit sooner or later. Ayoko sanang mawala si Ram, pero kung dumating man ang panahon na kailangan niya na akong iwan, tatanggapin ko. Sa ngayon, ang pangako ko sa anak ko ang gusto kong unahin. Aalagaan ko si Liza hanggang sa hindi na niya ako kailangan. Kathy G, alam kong napaka-bittersweet ng buhay kong ito. Pero masaya akong naibahagi ko to sa inyo. Sana ay makahanap ng kalinawan ng mga katulad kong nasa ganitong sitwasyon. Para sa mga nilokong kagaya ko, deserve niyong maging masaya. Hanggang dito na lamang, Kathy, at maraming salamat po sa pagbasa ng aking sulat. God bless you all. Leia.

Hindi madaling mag-move on after mong masaktan ng todo-todo, after kang biguin ng taong minamahal mo. Pero yung hayaan mo, yung sarili mo na mag-dwell dun sa past, yung hayaan mo yung sarili mo na saktan na hindi nag-move on, yun ang mahirap ka-vibes. Katulad na lamang po ng ating letter sender for today, the fact na meron ng tao na nagbibigay sa kanya ng importansya, hindi niya ginusto. Mas ginusto niya yung walang kapitan na relasyon, yung walang pinanghahawakan dahil nga sa takot. Lahat naman tayo ay natatakot. Lahat naman tayo ay takot ulit sumugal after nating masaktan, diba? Lahat tayo nagkakaroon ng trauma pagdating sa pag-ibig, lalo na kung ikaw ay nabigo na minsan. Pero if you will allow yourself to heal, pupwede. At pag ikaw ay totally healed na, pwede ka nang pumasok into another relationship. Pero sa sitwasyon po ng ating sender, mas pinili niyang gustuhin na magkaroon lang ng taong nandyan kapag may tawag ng laman, pero hindi para maging committed sa relasyon. Diba? So sino bang nahihirapan ka vibes? Diba? Ikaw lang din naman na nagpapahirap sa sarili mo kung ayaw mong bigyan ng chance ang pwede na sanang bigyan ng chance. Alam niyo yon? Mahirap, pero kailangan nating gawin. Katulad na lamang po ng ating sender for today. Mali ba or tama ang ginawa nitong si Leia na makipag, something lang, parang friends with benefits lang dito kay Ram, or tuluyan na niyang kalimutan nito or bigyan ng chance yung taong nagbibigay at nagpapakita sa kanya ng pagmamahal? 0927-384-8639 ka-vibes. Or pwede po sa aming Facebook page 92.3 FM Radio or my FB page DJ Kathy G. Pwede nyo pong balikan ang ating story for today, ang drama po ni Leia na ibinahagi po niya sa atin. Hindi naman talaga ganun kadali, diba? Pero kuminsan kasi for us, pag meron taong nagpi-fill in nung love na hinahanap natin, minsan okay lang eh. Hindi ko naiintindihin yung sarili ko. Pero isipin din natin na hindi all the time nandyan. Katulad ng anak nitong si Leia na si Lisa na nandyan. Darating din ang panahon na maghahanap din siya ng kanyang sariling pamilya. So you have to think, Leia. Isipin mong maigi. Hindi yung pangahawakan mo lang kung ano yung meron ngayon. Dapat isipin mo rin yung magiging kinabukasan. Ka-vibes, sabi nga eh, katulad dito sa sitwasyon ni Leia and Ram, kahit na meron ng pinaparamdam si Ram sa kanya, pilit pa rin sinasabi ni Leia na hindi tayo pwede. Hanggang friends lang. Dahil may anak na ako. Dahil takot ako. Payuhan po natin si Leia ka-vibes. Dito lamang yan. Sa Love Me, Kathy G. Sa 92.3 FMR.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Karen.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 2:22 na po, ka-vibes.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
0: And of course, kayo pa rin po'y nakikinig dito sa Love Me, Cathy G. Minsan lang kitang iibigin dahil lang minsan ay magpakailanman. Ang sarap na mamarinig niyan, diba? Totoo bang mahirap magmahal muli kapag nasira na ang tiwala? Katulad na lamang po, ito nga sender natin na si Leia na iniwan, niloko, pinagpalit sa iba ng ama ng kanyang anak, 'di ba? Na wala siyang kamalay-malay, ang sakit nung sasabihin sa iyo ng diretsahan, mahal ko siya. 'Di ba? Bakit ako? Bakit naghanap ka ng iba? Hindi ka na kontento sa akin? Ayun, and syempre, walang pinangahawakan dahil hindi sila kasal, kaya masakit man, kailangan i-let go nitong si Leia, ang kanya pong ka-partner na nang iwan at nanloko sa kanya si George. Pero hindi doon natapos dahil nga itong si Leia ay nagkaroon na ng trauma sa kalalakihan, pakiramdam niya lahat manloloko, pakiramdam niya lahat ay gagamitin lang siya. Kaya nung nagpaparamdam na sa kanya si Ram na kanya pong kasama sa trabaho, eto na, hindi na Cathy G, okay na tong may nangyayari lang sa amin. Okay na tong nasusolusyonan or nabibigyan ng alam mo yon ng solusyon yung mga pangangailangan ko, yung mga tawag ng laman ko. Friends with benefits, FUBU, kumbaga ang term po na ginagamit ng mga

0: nakaraan. At kapag handa ka na muling magmahal, andyan pa rin si Ram, saka mo na siya papasukin sa buhay mo. Well, yes. Thank you, Erwin Velasco. Oh yeah, nakapag-message ka ngayon, Erwin. Hello sa Katmak, Solid Katmak Official Group. Thank you, Erwin Velasco. At syempre sa mga kasamahan mo dyan, thank you. Si Mark Florida, yes, mahirap talaga magtiwala ulit, Cathy G. O magmahal, lalo na kapag nasira na yan. Kaya saludo ako sa mga nagmamahal ulit at nagbibigay pa ng chance kahit nasaktan na at nasira ang tiwala. Ayan. Thank you, Mark Florida. And this one is coming from text line, si Engineer Tadeus. Of course, kapag nagkamali, ang pagganti o pagtakip dito ay isa uling pagkakamali na nagpalala sa sitwasyon at dagdag pasanin. Ayon sa Biblia, kapag natagpuan ang isang kayamanan, ipagbibiling lahat ng ari-arian para makuha ang lupang may kayamanan na puno. Sa punto ni Leia, huwag na niyang paglaruan si Ram. Ayan, sa dahilang dugtungan mo, Kati G. Walang karugtong engineer. But thank you so much. Napakalalim po lagi ng inyo pong komento, ang inyo pong payo. Ayan, alam niyo, ka-vibes, ang mga tao, may mga taong naghahanap ng bagong connection or intimacy pagkatapos ng breakup bilang paraan nga para mabawasan yung lungkot or loneliness. Di ba kung minsan, nang tinatawag nga nilang rebound to eh. Di ba na kaya minsan nag-enjoy tayo sa company ng isang tao dahil akala natin sila na yung, kumbaga sila yung nagbibigay, nagpi-fill in dun sa kakulangan mo. Pero ang totoo, hindi ka pa ready. And alam nyo yung tinatawag na emotional intimacy and physical intimacy. Magkaiba po yan ha. May mga relasyon or setup kung saan may physical connection pero hindi pareho yung lalim ng emotional commitment at attachment ng dalawang tao. Diba? Katulad na lang sa situation ng sender, si Leia at itong si George, ay itong si Ram. Diba? Iba yung gusto ni George, ay ni Ram. Iba yung gusto ni Leia. Diba? So magkaiba po yan. And kadalasan din, pagkatapos ng malaking pagbabago sa buhay, maraming tao ha, yung dumadaan sa process ng pagbuo ulit sa sarili. Kung sino sila bukod sa pagiging partner or asawa, which is, ito yung nangyayari ngayon kay Leia. Miss Girly Bacali says, Cathy G, sa tanong, yes po. Lalo na kapag hindi lang isang beses na nilokot na sakta ng isang tao, pero para sa letter sender, pwede naman niyang subukan ulit, lalo na mahal siya ng lalaki at maraming beses na merong nangyari sa kanila eh. Pwede naman siya magmahal ulit, dear Cathy. Hope try niya rin. Keep safe. God bless everyone. Thank you, Miss Girly Bacale. At hello sa inyo dyan sa Mati, Davao. Lorna Paklibar, hindi na talaga maibabalik, Cathy G. Once na niloko ka na, tiwala. Kasi ang pinag-uusapan doon, depende talaga yan sa pag-accept ng tao, diba? William Mortel, Coach Everyday, Clarence Santos pagtalunan dyan sa Malolos, Bulacan, Miss Mary Dulay, Annie, Gerard King Mishano, at sa lahat pa rin po ng mga nakatutok at nagbibigay ng reaksyon na payo for Leia. Thank you po, ka-vibes. Ito po ang Love Me Cathy G dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes, ang lupet.
1: Love Me Cathy G.
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, Ka-Vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod.
3: Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit.
2: I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
2: pati electric fan.
3: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
2: Radyo lang, sabat na.
0: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Enrique Iglesias with Hero, Ka-Vibes. And syempre, ito na po ang huling oras para sa programa Love Me Cathy G. Totoo ba mahirap nang magmahal muli kapag nasira na ang tiwala? Katulad na lamang po ng nangyari kay Leia, nahirap na ngayon magtiwala kahit na nagpaparamdam na sa kanya itong bagong lalaking dumating sa buhay niya na si Ram. Pero for her, hanggang sa pangangailangan lang ng aking katawan, Cathy G, ng aking laman ang gusto ko kay Ram. Pero beyond that, hindi na muna. Tama ba yung ganong rason ni Leia? Sabi ni Pogi, hi Pogi, ingat ka ha kung nasan ka man ngayon. Ayan, choice naman niya yun nung Leia yan eh. Lahat naman tayo alam kung ano yung dapat sa hindi. Kung gusto niyang ganyang setup and then go, basta walang magsisisi. Exactly. Warning sa unahan na no commitment, then so be it. Wow. Thank you Pogi ha. Mag-iingat ka siya, Pogi Alcacido. Diba? Nakikinig, listening to us. And siyempre, alam nyo, sabi nga nila eh, ang hirap, di ba? Mahirap yung ganyan na sinasabi, yung forgiveness that does not always mean reconciliation. Yung pagpapatawad kasi, maaring para sa sariling healing at hindi automatic dun sa pagbabalik ng relasyon. Ayan, maraming salamat Ka-Vibe sa lahat po ng mga nakinig sa ating pong programa. Uy, habol lang si Coach Everyday. Ang ganda ng kwento ni Leia, may nakukuha ang aral. Mas okay na mag-focus lang muna sa sarili dahil sa mga nakaraang nangyari sa kanya. Para sa akin, tama naging desisyon niya. Focus na lang muna sa anak. And dahil kung talaga mahal siya ni Ram, makakapag-antay yun. Ayan. And William, sabi niya, Cathy G, regarding po, ayan, subukan niyang umibig muli basta seryoso at hindi siya lulukuin pang ulit. Try and try hanggang maging masaya siya ulit. Ayan. Salamat, William Mortel. Alam nyo, hindi lahat ng bumabalik dapat nanggapin, di ba? At hindi naman lahat ng bagong dumarating dapat katakutan. And for you, Leia, alam mo, may mga taong dumarating sa buhay natin para turuan tayong magmahal. At may mga umaalis din para turuan tayong maging matatag. Of course, hindi mabubura yung panloloko at pain na iniwan sa'yo ni George, pero hindi rin dapat nito nakawin yung chance na maranasan mo ang magmahal ulit nang tama. You know what? The right person won't make you forget the pain of your past. They'll remind you that your future can be far brighter than the past that hurts you. Thank you so much for sharing your story with us. At sa mga gusto pong magbahagi ng story, mag-email lang po lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Ka-Vibe, salamat po sa pagsama sa akin ngayon pong araw ng Biyernes. Hala bay, kay bilis po talaga ng araw, di ba? Oo, huling araw na po, ito yung week ng weekdays. Ayan. But tomorrow, Ka-Vibes, don't forget, OPM Vibe, kasama nyo pa rin po ako alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. Mga paborito na naman yung tugtugin, syempre, ng ating sariling atin. Ka-Vibes, siya antabayanan po ha. Ako po si Cathy G, and antabayanan ng susunod na programang
1: Banana Crew!
0: Ayan, syempre, mga kasama nyo po, tambalang Jai Klong.
1: Hello, hello, Ka-Vibes! Good afternoon and good Friday!
0: Yeah!
1: Yes, nako, exciting ang ating mga guests mamaya. Mapapa, uy, Philippines ka mga Ka-Vibes, kasi di ba minsan kapag nakakita tayo ng mga Filipino artists, mm-hmm, who make it on the global stage,
0: yeah,
1: mag-aano talaga tayo, uy, Philippines,
0: oh, diba?
1: Kasi meron tayong isang K-pop member,
0: mm-hmm,
1: pero may part Pinoy siya.
0: Ayan.
1: Ang kagandahan sa kanya, nag-Filipino.
2: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Si Jay Chang.
0: Ayan, ako. Abangan nyo po yan, Ka-Vibes ha. Siyempre, may mga kasama pa ba bukod sa kanya?
1: Yes, kasama rin natin later naman, 420, Patricia Javier, syempre ang reigning Mrs. Universe of Philippines 2019.
0: Uh-huh.
1: Siya ay ngayon gumagawa na ng songs. And of course, Alia Raimundo from Viva Max.
0: Aba, ang dami ha, siksikliglig ha.
1: Siksikliglig talaga tayo, Ka-Vibes.
0: Oo, talaga naman, tuloy-tuloy po ang chikahan, hatid po ng Home of the Stars, syempre ang Banana Crew. Kaya naman, dyan ka lang, Ka-Vibes. Dahil susunod na po, DJ Jayo and DJ Chloe sa Banana Crew. Dito lang po yan sa 92.3 FMR.
1: Favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet.
0: Oras po natin, 2:50 na.
3: 3 FMR. Favorite music radio, Ka-Vibes,
4: ang lupet!

0: Ang lupet!
1: 92.3 FMR
2: FMR
1: Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
4: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR News Break. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inspeksyon sa itinatayong 13-story NKTI Legacy Building sa Quezon City na inaasahang magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. Ipinag-utos ng Pangulo ang pagpapabilis ng konstruksyon upang mas mapalawak ang serbisyo para sa mga Pilipino may chronic kidney disease na umaabot daw sa mahigit 11% ng population. Ayon sa DPWH, target na makumpleto ang proyekto sa December 2027 sa halagang 2.8 billion pesos. Kapag natapos, kaya nitong maglingkod sa higit 200 dialysis patients nang sabay-sabay, mahigit doble ng kasalukuyang kapasidad. Magkakaroon din ito ng mga operating rooms, laboratorio, pharmacy at mahigit 200 hemodialysis machines bilang isang one-stop facility para sa renal services at transplant.
2: FMR News Break.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, inirekomenda ng CIDJ ang pagsasampa ng kasong hazing laban sa resigned Ateneo head coach na si Tab Baldwin at 10 iba pa kaugnay ng team building activity sa Aurora na ikinasawi ng 2 student athletes. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, maituturing na hazing ang aktibidad dahil nagdulot ito ng pisikal na paghihirap kabilang ang sapilitang pag-ehersisyo at paglalagay sa mapanganib na kondisyon. Lumutang sa investigasyon na sinadya umano ang pagpili ng petsa kasabay ng low tide at isinailalim ang mga manlalaro sa matitinding pagsubok mula madaling araw. Nasawi ang mga biktima matapos tangayin ng malalakas na alon habang nasa dagat. Inamin naman ng mga otoridad na maiiwasan sana ang trahedya at nakadagdang sumailalim sa karagdagang investigasyon ng DOJ ang mga sangkot.
2: FMR News Break.
4: At sa ating panghuling balita, sinabi ng palasyo na bahagi ng strategy ng House Prosecution ang paglalahad ng testigong si Mary Grace Piatto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nasa prosecution ang pagpipili ng mga testigo at kung paano ihaharap ang kanilang kaso. Kinumpirma naman ni Representative Joel Chua na kabilang si Piatto sa mga testigong ihaharap kaugnay ng issue ng confidential funds. Ngunit batay sa PSA, walang tala ng pangalang ito, kaya posibleng mahirap matiyak ang pagkakakilanlan. Hinaman din ng prosekusyon ng kampo ni Vice Presidente na ilang tarang naturang individual o ang tunay na pagkakakilanlan nito upang malinawagan sa issue.
2: FMR News Break.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang hapon.
2: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break.
1: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet. Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet.
2: Mula sa number 1 smart dishwashing face.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
4: Ang lupet!
5: Hi everyone, ako si Albert Martinez with PhilConstruct. View available technology options, heavy machineries, and discuss project components face-to-face on the exhibition floor. Magkita-kita tayo on June 25 hanggang June 28 sa SMX Convention Center Manila at sa SM Concert Grounds. Register now!
6: Numinado na naman ang 92.3 FMR!
4: Ang lupet!
6: Numinado tayo ka-vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026! Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026! At Banana Crew! Para sa Best FM Radio Program 2026!
4: Ang lupet!
6: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
4: Ang lupet! Ang lupet!
6: 92.3 FMR,
2: favorite music radio.
6: Ka-vibes!
4: Ang lupet!
6: Paborito ng merienda, nandito na! Welcome sa Home of the Stars!
7: Totoo yung galit mo dahil nag-sellers ka kay Christina.
8: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
6: Live sa studio, Robbie Domingo!
9: Hey! Taas, ha? Hey! Hello, mga kaba!
6: Miss Julian Santos!
8: Uy, pagod na ako dito!
6: JC, Dev!

0: pa at kayang-kaya pang makipagpuyatan. Oo, napaka-OA. Akala mo talaga kaya pang tumodo ng inom. Parang hindi na heart failure.
1: Oo. Ay!
0: Diba, no? Siyempre, happy, happy Friday po sa inyong lahat. Alam ko, ka-vibes, ikaw na nakatutok ngayon. Yeah. I'm very, very excited na na matapos ang iyong trabaho today because later, sabi nga ni Sis Mars, may chance kang matulog na hindi mo kailangan gumising ng early in the morning.
1: Tama, walang alarm clock.
0: Truly remarkable kasi syempre Sabado na. Pero syempre, dahil nga po tomorrow is Saturday, June 27. Ngayon po ay araw ng June 26, araw po ng aking ina. Nanay, mama, happy, happy, happy,
1: happy birthday.
0: Birthday to you, my very, very special love of my life. Ang kaisa-isang babae na talagang mahal na mahal ko. Una, actually dalawa sila. Una, pangalawa sa kapatid ko. Yan.
1: Oh, happy, happy birthday, tita.
0: Happy birthday, mother. Enjoy kayo. Siyempre, alam mo, Tay, ito ang sinasabi ko sa'yo, di ba? Bilang umabsent tayo ng matagal-tagal nung tayo ay nagkasakit.
1: Yes.
0: Sila mama at papa ay talaga namang kasamang sister ko ay gugora ng Japan.
1: Oh, wow! Tara.
0: Eh,
1: enjoy. Hindi ka kasama.
0: Hindi ako kasama, Tay, kasi working.
1: Oh,
0: yeah. Yes,
1: kailangan
0: syempre.
1: Kailangan natin bumawi.
0: Kailangan bumawi sa mga pagkaka-absent ko ng mga nakaraan. Dahil nakita ko yung mga swineldo. Wala akong swineldo, ate.
1: Ay!
0: Oo, in fairness, pero okay lang yan. Mamimili lang naman ako, dalawa lang yan eh.
1: Ano?
0: May siswelduhin ako, pero wala na ako sa mundo siya.
1: Ay, patay, huwag na, huwag na.
0: Patayin na, kasi siya, diba?
1: Magpahinga, oh,
0: yes,
1: siyempre.
0: Yes, diba? Totoo naman yun. Diba? Okay na umabsent, at least, diba? Nagamot, diba?
1: Yes.
0: Nabigyan ng lunas kung ano man yun dapat bigyan ng lunas kasi prevention is always better than cure. Yes, diba? Kaya kayo mga ka-vibes, isang paalala na huwag sagad-sagarin ang ating kalusugan.
1: Mm-hmm.
0: Napaka, ano yan ha, importante at paulit-ulit sinasabi na always health is wealth.
1: Health is wealth, safety first.
0: Totoo. Ay, taray, safety first. Ano ito may ginagawa? May kinoconstruct. Oh.
1: It is safety ng ano?
0: Safety?
1: Mind, body, mental health.
0: Tama.
1: Totoo yan ha?
0: Yes, oo. Diba? Kaya nga health is wealth na siya. Panatilihin natin na dapat lagi tayo masigla malakas kaya uminom tayo ng...
1: Sinegue.
0: Yes,
1: wala
0: correct.
1: Wala pala tayong masisegue.
0: Oo, wala pa tayong masisegue. Kaya dapat kung gusto niyo po na kayo mabanggit doon,
1: pwede na pong
0: tumawag sa marketing po namin.
1: Yes,
0: yes opo. Syempre, napaka-importante po niyan, di ba?
1: Oo, sa sales.
0: Uminom lang. Hindi ko kasi masabi yung gamot ko kasi nagbabayad ako eh. Di ba? O, kung binayaran niyo yung programa namin, yung banana crude, sana nabanggit kayo na pa.
1: Kaya nga.
0: Sana effective kasi nga, syempre, ay taray na si Jaiho gumaling.
1: Oh,
0: di ba? Yes. Ay, napanood ko si Jaiho. Alam mo ngayon, natutuwa ako ng nowadays.
1: Nowadays?
0: Yes, di ba dati? Jai, napanood kita sa ano, sa pangako sa'yo. Jai, ho, napanood ko yung mga interview mo. Ngayon, iba na. Jai, ho, totoo ba? Hindi ka na talaga nag-vape?
1: Yun na yung nakaka-paniwala sa'yo.
0: Ano?
1: Hindi na nakakapaniwala.
0: Ayan, nawalan tayo
1: sa'yo.
0: Ng credibility, sis.
1: Oh, oh. Nawalan ng imbing.
0: Nawalan tayo ng credibility. Oh, oh. Yun na ngayon ang nagmarka.
1: Ayun, hindi na nagkapaka.
0: Okay, wag na, sis.
1: Wag na, sis. Hindi ka pa paniwala.
0: Ang alin?
1: Hindi ka paniwala.
0: Ang alin?
1: Hindi ka na nag-vape.
0: Bakit naman hindi ka paniwala?
1: Kaya nga tinatanong nila.
0: Ha, hindi ka paniwala ang term doon.
1: Anong term?
0: Oo, kumbaga parang yun na nga, nagmarka na yung napanood nila na aking pagiging advocate sa pag-vape.
1: Ayan.
0: Hindi ka paniwala. Kasi
1: hindi
0: ibig sabihin, wala akong credibility. Ibig sabihin, liar ako.
1: Ay!
0: Ibig sabihin, sinungaling ako na nag-vape pa rin talaga ako. Tapos chika lang.
1: Hindi naman.
0: Ay, naku, mali-mali ang sis ko ha. Sis, abante ako, atras ka.
1: Ay, sorry.
0: Ayan, oo, diba? Mani! Ayan talaga sinasabi ko, kayo mga kabataan kayo, English kayo ng English, yan tuloy. Yung sariling ate na wika, hindi nyo na bibigyan ng justice.
1: Hindi ko lang ma-explain.
0: Hindi, mali.
1: Mali na po ako.
0: I got offended, na-hurt ako, na hindi ka panipaniwala, na hindi na ako nag-vape. Just, oh my
1: Siyempre,
0: God,
1: Siyempre, it's a lifestyle change, diba?
0: Oo, pero hindi ka panipaniwala. Mali yun.
1: Okay,
0: oo,
1: iba.
0: Yes, mali. Erase.
1: Okay, it's my bad.
0: Yes, ayan. Erase. Oo, yun na yung mga tinatanong nila sa akin lagi. Na hindi ka na talaga nag-vape. Totoo ba? Ganyan. Sinasabi ko, yes. Mamimili na naman ako. Dalawa lang yan. Mag-vape ako or mamamatay. Ganon.
1: Wag na lang,
0: diba? Oo, ayan. So, syempre mga ka-vibe, talagang super duper lupet. Dahil tayo nga po ay naging advocate ng no to vape and no to smoking sa Department of Health ng DOH. Yes.
1: Wow, ayun na.
0: Yun, diba? Siyempre, diba Department of Health na yun? So, ibig sabihin, inechos ko lang sila, diba? Ayan. Okay. Eto na

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Banana Crew kasama si DJ Jaiho.
3: Magandang afternoon,
2: DJ Chloe.
4: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
2: Banana Crew.
3: Tambalang Jaiho.
2: Banana Crew.

bakit mahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong halamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay nung

0: Nag-series ka kay Christina.
1: Sabi siyempre, alam mo na, pag may mga nandidinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
2: Live sa studio, Robbie Domingo!
3: Hey!
0: Hello mga kapa!
2: Miss Julian Santos!
1: Uy, pagod na pagod ako dito!
0: JC Devera!
4: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3.
5: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho at DJ

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Kabayes Lupet.
1: Magandang, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, magandang mga kababaihan po ang aking mga nasa harapan on a Friday afternoon. Siyempre naman, kasama niyo pa rin po ang Kuwela Makulita, kapagbigay ng more music. Kami ang tambalang
0: Joy Klong! Kasama ang inyong pambansang darling sa radyo, DJ Chloe.
1: At siyempre, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho. Ang hirap na magpaka-diyosa ngayon.
0: Bakit?
1: Kasi ang isa sa may pinakamagandang mukha sa industriya ng show business ay makakasama natin dito sa ating programang Banana Crew.
0: Yes.
1: The one and only, syempre unahin na natin agad-agad. We have here sa ating programa po, The Home of the Stars, na napapakinggan sa 101.9 FM Radio Davao City,
0: sa 89.5 FM Radio Davao del Norte,
1: 102.3 Bacolod, at sa Baguio,
0: at sa 97.5 Jensan.
1: Eto na po, please welcome Miss Patricia Javier. Hello!
2: Hello everyone! I'm so happy to be here.
1: Yes, ayan, syempre. Miss Patricia, naku, bumati ka sa lahat ng mga kababayan natin sa buong mundo, because sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, tayo yung napapakinggan sa iba't ibang mga frequencies. Mm-hmm. Pero naman, buong mundo, napapanood nila tayo via our live streaming.
0: Yes!
2: Hello po sa inyong lahat, sa lahat po na nakikinig at nakakakita sa amin dito sa studio. And I'm so grateful na nandito ako ngayon at na-meet ko yung inyong boss, ha?
1: Yes.
2: Napaka-batang-bata rin talaga.
1: Super batang-bata. As in, para nga, yes, silang mga baby, lalo na si Sir June. Super baby. As in, yung patubo pa lang ata yung buhok niya.
2: Charis. Sige, babatiin ko na lahat yung mga friends natin sa Japan. O, Genki Deska, Ohayo Gozaimasu. Ayan, sa mga sa US, good evening everybody. And then sa Germany, nakalimutan ko kung ano yung...
0: Eklibidi.
1: Yeah, ay, German.
0: German tayo, pero malayo
1: as
0: na
1: Weber.
0: Weber.
1: Correct, diba? Thank you so much. Syempre naman, ayan, nakita nyo na po, opo, napakaganda. Magkapatid po yan sila. Hindi sila magkapatid. Oo. I-welcome naman natin. Mag-sister sila sa Viva. Yes. Siyempre. Ito yung mga new generations of sexy actresses natin. Diba?
0: Yeah.
1: Kasama natin si Aaliyah Raymundo. Hello.
3: Hi guys.
2: Kaya mo yun.
3: Natalala. Ayun guys, good afternoon sa inyo lahat. And thank you so much sa pag-invite ulit sa akin dito. And mag-enjoy lang tayo dito at makinig.
1: Sobrang bata mo, Aaliyah, no?
3: Yes po.
1: As in, sorry ha, I know it's not okay to ask, lalo sa mga girls, diba? Pero syempre, for our listeners and viewers, diba? If you don't mind me asking, how young are you?
3: 19.
1: Talaga, 19?
3: Pero magto-20 na ako next month.
1: Talaga?
3: Yes.
1: Uy, grabe, sobrang bata. 19 pala, magto-20 next month. Advance happy birthday mula sa amin dito.
3: Yes.
1: Pero sobrang palaban mo na sa mga projects mo sa VMX. Sa Viva Max, oo. Sabi mo nga, it's nice to be back again. Oo,
3: yes,
1: syempre, diba? Dahil nung nakaraan, nandito ka to promote.
0: Ah, talaga? Nandito ka na before? Kasama ni DJ Jai?
1: Hindi, ako ba?
3: O si, yung isa po.
1: Oo, kasi wala ata ako nung time na una siyang bumisita. Absent ata. Ayan, na nalaman tuloy na lagi akong absent.
0: What was the movie na pinromote mo before?
3: Ano ba yun?
0: Barurot?
3: Hindi po.
1: Hindi siya kasama sa Barurot?
3: Hindi po ako yun.
1: Oo. Si Karen Lopez
0: si
1: yung sa Barurot.
0: Yun.
1: Oo, yes. Oo,
3: yun yung sa kasabay ko si Kuya Errol that time.
1: Ah, kasabay niya si Errol. Okay, oo. Pero ngayon, yung gagawin mo naman is Hibla.
3: Hibla to po.
1: Hibla,
3: yes,
1: to. Yung Hibla 1, di ba, si Maui Taylor, si,
3: yes,
1: Maui Taylor at saka si... Ah, hindi. Rica Peralejo and Maui Taylor.
3: Apo.
1: Tama, di ba? So itong Hibla 2, parang karugtong? Parang anak na kayo, ganun?
3: Parang ganun po. Pero same lang din po ata ng story.
1: Nung plot twist na may GL, yes, girl po, to girl.
3: Yes.
1: Kasi di ba ganun yung kay Maui at saka kay Rica sa Hibla, yung meron sila mga scene sa ilog. Di ba may ganun?
3: May ganun din po.
1: May ganun din kayo.
3: Ang
1: taray. 19 ka lang pero talagang palabang ka na sa mga ginagawa mong eksena.
3: Yes po. Pinagkaloob doon sa atin, edi sulitin na.
1: Correct. Trabaho lamang.
3: Yes,
1: di ba?
3: Po.
1: Totoo yan. Oh, what about Hibla 2? Anong meron sa Hibla 2? Anong dapat abangan sa inyo ni Margaret Diaz at ayan, Albi Casino?
3: Since this time, kapatid ko si Albi. Kasi nung una, mag-ano kami eh.
2: Love partner.
3: Yeah, love ganun. Partner, ganon. Tapos, yung aabangan niya sa amin ni Margaret, matindihan to. A good girl siya doon, tapos ako, hindi. Ako yung nag-aano sa kanya na dapat ganito yung gawin mo.
2: Ikaw yung nagtuturo.
1: Ikaw pala ano, ang ikaw pala ano, intimate scene enthusiast. Yes. Oo, diba?
4: Pero napakaamo ng
1: mukha. Yun nga, Miss Patricia, totoo.
2: And I love your smile.
1: Ayun nga, kaya napatanong ako na bagets na bagets, diba? Oo, diba? Totoo. Paano ka na-discover?
3: Sa TikTok. Pwede.
1: Talaga, ano ginagawa mo sa TikTok?
3: Wala po, pa-cute lang.
1: And then, may nag-chat.
3: Tapos mga nag-notice po ako ng mga fans, tapos nagbabatanggenya accent po ako. Doon po ako sumikat sa pagbabatanggenya.
1: O, bati mo mga Batanggenyo, ay napapakinggan tayo, ala eh.
2: Ganon, may ala eh.
3: Opo, ala eh.
1: O, batiin mo sila.
3: Wag na, hindi kasi sila ano yun.
1: Hindi pwede, ba't hindi yeah. Sila lahat? Anong wag na? Hindi
3: kasi
1: pwede.
3: Sila supportive eh.
1: Ah, talaga?
2: Ano
1: ba? Pero yung mga ibang mga Batanggenyos
3: na... Ayan, hello sa inyong lahat.
1: Yeah, no.
3: Baka na... naman yung buhay nyo, wag buhay ko.
1: Bakit? Ay, bakit?
3: Kasi po, ganun nga po, hindi naman po ako laki sa mayaman. Tapos bigla daw po akong ganun, nag-boom. So,
1: iniisip nila diretsahan. Yes, dahil nga nag-VMX ka, iniisip nila nagbago ang buhay mo yes, because po. Pumatol ka na sa may pera, ganon.
2: Grabe, ang eksena.
1: Alam mo, yun ang dapat natin pag-usapan because that's, ano ha, yung mga kwento na hindi mo nasasagot, hindi mo nabibigyan ng buhay talaga because akala nila, you're just pretending na sinasabi mo lang naman yan kasi pinagtatakpan mo yung sarili mo. Pero syempre ha, that story needs to be heard by many people because pwedeng hindi ikaw lang ang may pinagdadaan ng ganyan. At you can be a representation sa mga taong hindi makapagsalita din. And we can use this platform. Diba? Bakit ano nangyari? Nung simula nag-Viva Max ka, akala nila...
3: Mayaman na, mapera na.
1: O, kasi akala nila nagka-sponky ka na, ganon.
3: Layo ako sa ganyan.
1: Okay, diba? Okay, go. Anong nangyari? Anong eksena? Talagang nakikita mo na mga kababayan mo pa yung nagsasabi. Pero syempre, hindi lahat ng Batanggenyo ganon ang tingin sa'yo,
3: ha? Meron pa naman supportive. Meron pa naman pong ganon. Then, yun lang. Hindi ko naman po binibig deal. Hindi ko naman na sila pinapakilman. Kasi... kung ano na lang po makita nila sa social media, yun na lang.
1: Totoo.
3: Hindi ko naman na po kailangan i-explain
1: yung side mo. Totoo. Oh, pero ang tanong ng mga ka-vibes natin ngayon, bakit si Aaliyah Raymundo ba ay mayaman na talaga? Talagang nakaka-LL na, nakakaluwag-luwag na. Wala na siya sa laylayan.
3: Sakto lang.
1: Diba? Kasi nga, nagtatrabaho ka.
3: Yes, sakto lang.
1: Totoo, ayun ako, napakagaling. Alam mo talaga, yung sinasabi ko, ang Panginoon, napakabongga kumilos talaga. Yes. Alam mo ba na ang kasama natin na napakahusay din na artista at syempre isa rin sa mga nirerespeto natin because dati nga sabi nga niya sa naunang interview namin, di ba? From That's Entertainment as Genesis, di ba? Before sa dati niyang name, syempre naging Patricia Weir siya sa Viva din. Yes. Gumawa rin siya ng mga sexy projects, mga sexy movies, di ba? Pero syempre, yun ang pagkapatunay na yun ay trabaho lamang because ngayon nakukita mo naman naging Mrs. Universe
3: yes.
1: 'Di ba? At may mga tropeo and mga corona rin siya. 'Di ba, Miss Pat? Hearing those stories from sa newbie, baguhan sa industriya. Ano pong masasabi niyo diyan sa kanya?
2: Anak, alam mo, anak na
1: lang. Yes, tama! Alam mo, di ba? Yun ang sinasabi kong maganda.
2: Meron kasi, ang anak ko na kasi is 19 years old na rin, si Robert. At siya rin ang talent ng Viva rin siya.
1: Yes.
2: Ang masasabi ko lang, kasi nung nag-i-start ako, nung time namin kasi, syempre medyo magkaibang ano natin eh.
1: Generation.
2: So, pero it's the same. You cannot please everybody, di ba? Sabi nga, kaya naman binabato ang isang puno dahil maraming bunga, 'di ba? So ibig sabihin noon, much better na kung alam mong tama yung ginagawa mo na wala ka namang natatapakan ng ibang tao, just continue with your life and then wag mo na lang pansinin yung mga nagda-down sa iyo. Kasi ang gawin mo na lang, the more na dinadown ka nila, the more na ikaw naman eh mas magpursige sa sarili.
3: Yes.
1: Yes.
3: Okay lang, basher lang kayo, madami, dadami pera ko lalo.
1: Yes.
2: diba?
1: Yes, alam mo, sa totoong buhay, yes. Mm-hmm. Meron akong good friend na sobrang may mga bashing siya ngayon. Siyempre sabi ko nga, tayo mga tao, we are not perfect. Mm-hmm. May mga pagkakataon na dumadaan tayo sa moment of nagkakamali talaga tayo. Dahil siyempre, yung dala ng emosyon na mm-hmm. sa present time, ganito yung kaganapan, ganyan. Alam mo, sa sobrang dami niyang bashing, yung sa mga isang stories niya lang, mm-hmm. umaani yung story niya ng 100,000 na hindi perahan, na views. Mm-hmm. 100,000 na views. So parang, diba, ang laking bagay ng engagement, lalo na sa panahon ng digital world, ooh, na dahil may 100,000 siyang mga engagement sa isang picture lang, hindi pa nga video, sa mm-hmm. hindi pa siya video ah. Sabi ko, ate, use that instead of dwelling on negativities and nasa ano ka, sadness ka, moment na malungkot, yung task ng engagement mo, mag-affiliate ka na. Mm-hmm. Ang ibig sabihin, ang dami nakakakita, i-affiliate mo para it turns that into money.
2: Tama.
1: Maging pera, o. Oh. Kaya ganun yung naging sabi ni Aaliyah, di ba? O, pero batiin mo sila nung ano, yung gamit yung boss mo pang Batanggenyo, kasi baka magtampo ang lahat ng Batanggenyo, sabihin ni lahat mo sila.
3: Hindi ha? Na po ako ganun marunong.
2: Ala eh.
1: Nawala na.
0: Nawala na po. Kaya pala hindi niya mabati. Nakalimutan na.
1: Ikaw, Aaliyah, ha? Kung ako ang manager mo, talagang papagalitan kita, kasi sasabihin ko, wag na wag mong kakalimutan kung saan ka nagsimula. Eh, doon ka sumikat ka ako.
3: Hindi ko na lang po nakakalimutan. Hindi ko na lang po alam kung paano
1: magsalita.
3: Ay, prone.
1: Oh, talaga? Totoo yan? Ako, chinacharot mo.
3: Siguro po, pag nasa Batangas ako, may kausap akong ganun. Napapasabay po ako.
1: Pero yung tono ng ala eh.
3: Ano ganun naman yan?
1: Oh, di ba yung mga ganun? Parang kay Kulot. Parang si Kulot yung sa Showtime, di ba? Yan, bonggam-bonggay. O, kamusta naman? Paano ang mga atake mo nung, syempre at a very, very young age, sumabak ka agad sa sexy, ganyan. Ano yun? Hinandle ka naman ng mga leading man mo ng mga...
0: With care,
1: yes.
3: Hindi po.
1: Hindi ka na-handle with care?
0: Oh my God.
3: At 17 pa lang po kasi ako, marunong na po ako mag... pa sexy, tapos nagpo-photoshoot na po kami ng sexy.
1: Talaga?
3: So, tas sa TikTok po na hindi ko naman po siya ma-upload dahil nga po...
1: Bawal, mababan. Mm.
3: So, may mga pa-sexy din po doon na, ayun, kaya ko naman po siyang i-handle. Mm. Tapos, nung nag-VMX po ako, ayun, so, nung una, yes, nahihiya-hiya, hindi ko po alam kung paano po gagawin, pero nung nakikita ko po na paano nila gawin, ganun pala. Okay, sige.
1: Oh.
3: Ayan, nakaya ko na
0: sa mga co-actors mo.
1: Anong restriction mo sa'yo? Kasi yung iba, may restriction sila na. Like, sino yung last time nakasama natin?
0: Ang nakasama
1: si
0: natin.
1: Si Cez Garcia. Oh, ang limitation niya, bawal hawakan ng kanyang ano.
0: With the tongue also.
1: Bawal
3: yes
1: din.
3: Po, same. Ganun din. Lang din po. Opo.
1: Ah, talaga? So, parang koryo-koryo lang. Ganyan. O, itong Hibla, i-promote mo na sa lahat ng mga nanonood at nakikinig.
3: Ayan. Ang Hibla 2 ay sa June 29 na po. So, manood kayo. Sa VMX only lang yan. And kasama ko po dito si Gion, si Margaret, at si Alvi Casino, syempre. And ako, malamang.
1: Yes!
0: Yes!
3: Ayan, abangan
1: nyo to. Alam mo, yung narinig ko tsaka yung nakikita ko talaga, batang-bata. Yes. Diba? Yung parang, very bata.
0: Very playful.
1: Oo, batang-bata yung nakikita ko. Sorry ha, pasensya na. Pero yun talaga yung nakikita ko. Mm. Yung even the way you answer.
3: Yes.
1: Nakita ko talaga na very young. Bagets talaga. Oo, ayan. O go, June 29.
3: Yes po, yan po, June 29. Panoorin nyo po sa VMX at... Hindi lang po ito basta pa-sexy, may mga matututunan din po kayong lesson dito.
1: Totoo.
3: Yes.
1: May mga dream ka ba na makatrabaho in the future?
3: Si Ate Angelica, siya lang naman yung gusto kong makawin.
1: Talaga?
3: Yes.
1: Oh, siya ba siya ang ano, isa sa mga considered as the reina ng VMX? VMX. Yes, sila na Rob Ginto. Mm. Yan, oo. Si Angelica ang gusto makatrabaho talaga.
3: Kasi ang hinhin niya po.
1: Talaga?
3: So, ang hina ng boss.
0: Yes. Sweet siya.
1: Sweet girl. Oo, thank you so much, Aaliyah Raymundo. Taray ng VMX, no? Yung mga dati nilang mga Viva na pelikula ni Narica, Peralejo, Maui Taylor, ganyan. Kasama dyan ang Dalit, napakausay din, Direk Ricky Davao.
0: Mm-hmm.
1: Oo, nasa Hibla siya, yes. Nasa Hibla siya. Totoo. Hindi ko alam kung si Wendell ba dun or si Antonio Aquitania ata yung sa original eh. Oo. Pero ang gusto kong sabihin na kudos to Viva kasi dun sa mga VMX, yung mga dating pelikula na talaga na mga naging iconic din naman, eh nabibigay din nila yung proyekto sa mga bago, sa mga bagong sibol.
0: Yes, for the new generation lang.
1: Totoo. And speaking of sa Viva, syempre si Ms. Patricia Javier ay hanggang ngayon nagpapatunay na napakahalagan at importante ng pagiging loyal sa mga boss sa isang company. Yes. Di po ba?
0: Oo naman.
2: naman, ano, ako talaga, I'm forever grateful na yung Viva talaga yung, sila yung nagbigay ng pangalan sa aking Patricia Javier.
1: Totoo.
2: Oo, kasi dati ang name ko sa Dats Entertainment, Genesis Canlapan. Mm-hmm. And then, nung nakilala ko yung manager ko na si Jessica Rodriguez, na which is na nasa Viva, mm-hmm. Pinalitan nila yung name ko kasi nga parang hindi bagay daw dun sa mga gagawin ko mga movies.
1: Mga sexy.
2: Oh, mga sexy yan. So, ginawa nilang Patricia Javier.
1: Opo. Oh,
2: so, kaya nga sabi ko, I'm forever grateful dun sa mga binigay sa aking projects ng Viva. Kasi talagang, for sure, yung movie ko na Unfaithful Wife at saka yung...
1: Markado ang Unfaithful Wife,
2: with
1: yes.
2: With Ian Veneracion at saka yung kabit ni Mrs. Montero. Yeah. Baka ma-revive pa yun ni ano eh, di ba? Ng mga bagong generation eh, di ba? So, yun lang na hindi dapat talaga... Huwag tayong makalimot sa mga taong nakasama natin from the start of our career.
0: Mm,
2: and always stay humble,
1: yes.
2: And kind. And sabi nga, ang taong nagpapakumbaba, siyang pinagpapala.
1: Yes, totoong-totoo yan. Pero I have this curious question in mind. Siyempre, di ba sa mga artista, yung pangalan talaga, nakikitaan ng mga nagiging manager ng Recall. Mm-hmm. So yung Patricia Javier po ba, ano bang story ng bakit po Patricia Javier, di ba yung iba, kunyari, puputulin lang yung apelido, di ba tatanggal yung apelido, pero hindi mapalitan ng book, kasi from
0: talaga.
1: Genesis Canlapan, di ba po, naging iba talaga, Patricia Javier. Saan po nang galing ang Patricia at saka Javier para po sa mga Gen Z's na mga nakikinig sa atin ngayon?
2: Oo. Kasi usually, parang nakita kasi nila sa itsura ko, dahil nag-start ako as a model and then beauty queen, parang mas bagay daw sa akin yung Patricia, na medyo may pagka ano kasi ako eh, kala nila Latina.
1: Yes.
2: Di ba? Ganun yung dating.
1: Yes, totoo.
2: So, tapos, inano din lang yung parang oro, plata, mata.
1: Yes, diba? Binibilang yung pangalan ko. Ilan yung letra? Yung oro, plata, mata po sa mga sa hindi po nakakalam. Uh-huh. Di pag nagpagawa ka ng bahay tapos may hagdanan.
2: Uh-huh.
1: Oo, kasi yung oro, plata, mata may meaning yan, kung parang something like swerte, death or ganyan.
2: Uh-huh.
1: Oo, parang numbers. Binibilang dapat matatapos ka ata sa oro ba dapat? Natatapos sa oro. So yun sa'yo, binilang din.
2: Oo, binilang talaga yun.
1: For the feng shui.
2: Mga
1: paniniwala, yes. Opo.
2: Kasi tapos tama nga naman yung sinabi mo na it's very important yung name sa pag pumasok ka sa showbiz talaga, na madaling matandaan ng tao, madaling banggitin yung pangalan.
1: May recall.
2: Kaya I'm so grateful talaga dun sa aking manager na nagkaroon ako ng mga galing na manager at that time.
1: Correct. So, nung nag-Patricia Javier po kayo, sumunod-sunod po yung proyekto.
2: Mm-mm. Kasi nung time na yon, ano, early 2000, mm-hmm. doon na nag-start yung career ko talaga, na ang dami ng from sexy, and then nag-action, and then hanggang nag-comedy, and then naging sexy singer.
1: Correct.
2: Parang lahat na nagka-ano-ano na.
1: Totoo. Pero gusto ko rin pong malaman, Miss Patricia, diba, ang laki po ng pinagkaiba ng noon sa ngayon. Kasi kung yung sila po, Aliyah, gumagawa ng mga projects, minsan po yung mga movies nila nakakot, pinupost sa mga social medias, especially sa Twitter, sa X, diba? Pero nung panahon po ninyo, kapag gumawa ka ng sexy, mapapanood mo talaga ang isang proyekto na dapat mong puntahan sa sinihan.
2: Yes, oo. Yun nga, napakalaking ano talaga, difference. At saka, before, alam mo, dati, kami kailangan namin mag-audition talaga.
0: In person.
2: Kailangan namin ako, naka-experience na ako na maghapon nakapila ako.
1: Talaga po?
2: Oo, nung nag-start ako. Tapos, ang daming dumating sa akin na turn down ako.
1: Mga rejection,
2: ganyan. Pero yung pinaka-key kasi, it's you don't quit.
0: You don't give up.
1: Laban lang.
0: Parang consistency.
2: Laban ka lang talaga. Tapos lahat noon talaga, kahit anong role tatanggapin mo, kasi isipin mo, actor ako eh. Kailangan, gampanan ko to kahit...
0: Lahat.
2: Lahat, o. Kahit ikaw ay isang flower vase dyan.
1: Totoo.
2: Diba?
1: No small actors.
2: Oo, ganoon. Tapos siguro rin, sa kanila kasi 'di ba ngayon dahil may social media makikita lang kayo 'di ba? Pwede na nila kayong
5: pang-audition
2: na rin
5: 'yun
2: eh.
5: Oh,
2: 'di ba?
1: Pwede na kayong kontakin.
2: 'Yun ang ano kagandahan ng generation niyo ngayon. Mm-hmm. And then siguro lang ang pansin ko lang sa generation niyo kasi sa daming lumalabas mga bagong faces.
1: Correct.
2: Ang ano is ang dali nung maraming ano, marami kagad na
1: mabilis ang facing.
2: Oo, mabilis kagad na. Oy, ito ni-launch bukas meron na naman.
5: Ang bilis mag-ano.
1: Totoo, kaya kailangan talagang gumawa ka ng ano no igay na magmamarka ka.
2: Yes. Correct. Ganun. Sa amin kasi nung time namin nak, ano kami eh, para kaming Ang tagal bago magkaroon na naman ng panibago, 'di ba? Kumbaga sana yung mga tao naka-focus lahat.
1: Kumbaga sa negosyo. Matagal siyang ma-ROI.
2: Oo.
1: 'Di ba?
2: Ang dami mong pagdadaan ng butas ng karayom, 'di ba?
1: Totoo. Matindi ang labanan.
2: Oo, ganyan.
1: Pero ngayon mas naging matindi rin naman po ang labanan dahil nga sa dami naman nila na ang bilis naman ng facing. Parang dati po sa inyo pag naka-establish ka, parang ang ganda nung longevity na hanggang ngayon ikaw po ay patuloy na kilala ng mga tao bilang Patrice Javier kasi yun yung panahon na ilan lang kayong talagang pinapanood ng mga artista. Mm-hmm. Na kapag artista, di ba dati talaga
5: pili lang eh.
1: Tsaka masasabi mo talaga na artista talaga sila
5: premium.
1: Kasi yes, premium. Ngayon kasi parang lahat na they can be artists
5: social
1: on their
5: media,
1: own ways dahil sikat sila sa TikTok. They can be artists sa own way na dahil sikat naman sila sa
5: YouTube,
1: vlog, yung mga ganon. Yes. Pero dati pag sinabi mong artista talaga, artista sa television,
5: movie.
1: Pedestal.
2: Oh, tapos ganon. Alam mo yun, there was a time na hindi kami pwedeng lumabas.
1: Oo, oh, may ganyan sila. Diba? Naabutan niyo pa yun? Oh. Yung bawal lumabas at bawal makita kung saan-saan?
2: Yes, hindi kami nakakapag-party.
1: Mall, hindi pwede mag-mall.
2: Pupunta lang kami sa
5: PR, ganon.
2: Pupunta lang bawal. Kami sa club. Kanyari magka-club. Diba syempre, kung kabataan mo, gusto mo
5: lumabas.
1: Gimmick.
2: Kailangan kami pumunta nun, pero kailangan bayaran kami.
5: Public appearance na kasi.
1: Alam mo, naabutan ko pa sa batch ng Tita Loli Mara. O, kasi nakatrabaho ko si Loli Mara. Yung isang veteran actor. Matanda na talaga. Hindi ko alam kung ano, sa pangako sa'yo ko ata siya nakatrabaho.
2: Mm-hmm.
1: Parang atake, umabot pa daw sa punto yung mga lumang artista sa black and white,
2: mm-hmm.
1: sa punto daw na tinatabunan pa sila ng kumot kapag ilalabas sila sa mall.
2: Uh-huh.
1: Yung kunyari, itatawid lang from tent, wala pa nga tent dati daw.
2: Mm-hmm.
1: Kung may itatawid ka sa shooting nyo, may taklob daw talaga ng kumot kasi hindi ka pwedeng hawakan. Yung nga, the term pedestal is yun talaga sa mga artista. Ganun nga, kaila Ms. Patricia, bawal silang saka diba very sensitive, kahit naman ngayon, diba yung may mga, yung kanya inumin, kailangan wala talagang branding.
5: Yes.
1: Kasi parang pinopromote na nila yun pagkaan. That bayad pag sila sa lahat. Ganun, napakahigpit.
5: Iba. Ang treatment sa artista.
1: Totoo.
2: Medyo ganun nga yung anon. Kaya, sabi ko nga, nung dati, syempre, iba yung generation namin, pero ngayon, ang swerte-swerte nyo rin. Kasi, di ba, yung opportunity sa kanila, mas mabilis, di ba? Mabilis silang, yun nga, makilala. And then, ang siguro, my advice to you is yung always reinvent yourself.
1: Yan. Kagaya na lamang ng pag-reinvent din ni Ms. Patricia sa kanyang self, di ba? Mm-hmm. Dahil hindi habang buhay na natili siya for sa paggawa ng project na super sexy yeah. lang. Pero yung kagustuhan talaga niya, yung passion niya sa pag-awit, hindi yan pinakawalan.
2: Yes.
1: Because ngayong 2026, meron siyang bagong awitin na kung saan may mga cover songs siya na inilabas at ang kanyang single ay pinamagatang Imagine Me Without You. Yes. Alam niyo ba, sige, I will ask you, Chloe, sis Mars, nung nalaman mo yung title na Imagine Me Without You, ano yung unang pumasok sa isip mo?
5: Nakakatuwa, actually, kasi nung nabasa ko siya, sabi ko, wow, parang it's a song na prideful na parang Imagine Me Without You, pero nung nakita ko yung poster and nakita ko yung parang snippet of the music video, oh my gosh, Imagine Me Without You kasi ikaw ay mahal ko
1: sa asawa.
5: Asawa pala.
1: Dahil na mga and sikat na pangalan ng nasa music video.
5: Yes, nako. And very sweet, it's an actual video
1: of their kasal.
5: Of their marriage.
1: Yes.
2: Yeah.
1: Pero the answer is, di ba? Ito ay ano, about kay Lord.
2: Yes.
5: Ah!
1: Yes.
5: Okay, plot twist na plot twist, mga two times.
1: Hindi, actually, actually, si Miss Patricia na mag-explain kung bakit ito ay about kay Lord at about sa kanyang buhay, sa kanyang karera, sa mga napag-usapan natin.
2: Oo. So, yung song na Imagine Me Without You, it's a love song. Pag unang titignan mo, it's about love for your partner, for your loved ones. Pero pag pag na-realize mo talaga yung pinaka-thought nung song na ang pinaka-una-una pala dapat natin mahalin, una-una is we have a good relationship with God. Yun. Kung si God yung unang minahal natin, yung mga mas mabuting tao or blessing, si God yung magbibigay sa atin. Kaya sabi nga doon, parang kasi hindi naman lahat yung tao yung makakapagpaligaya sa iyo, 'di ba? Yung talagang pure joy and unspeakable is our creator. Ganon siya. So, parang ang ano noon, love God first, love yourself, and then God will do the rest. Yeah.
5: Parang ano siya, siya yung light natin, siya yung direction.
1: Tama, yes. 'Di ba? Kaya ganun nga eh, nakakatuwa. At alam nyo po ba na walang mga bayad yung paggamit ni Miss Patricia ng lahat ng mga video sa lumabas doon sa music video?
2: Oo.
1: Kaibigan niya lahat yon.
2: Sobrang thankful ako. Syempre, Aubrey, Miles, and Troy. Diba? Andoon si Gladys Reyes. Happy birthday, Miss Gladys.
1: Happy birthday, Ate Glass. Gladys Reyes Someru. Yes.
2: And Christopher, ang kanyang asawa. Si JC and si Jerry.
1: JC Parker, Consi sa Angeles, Pampanga.
2: Ang pinakamagandang yes. Consi, no? Silang dalawa ni ano doon.
1: Ni Maricel Morales. Uh-oh. Na napakagwapo ng anak na meet kuho kahapon.
2: Uh-oh.
1: Anak nila ni Ace Espinosa, si AJ Espinosa.
2: Oh. Gwapo din, no? Next diba? Ano action star yun.
1: True,
2: diba?
1: Na nasa Secret in Prague, teleserye. Uh-oh. Tara.
2: And then, syempre, kasama ko rin dito si Camille Prats and si BJ, yes. Kanyang asawa. At si Aramina and Dave.
1: Almarines.
2: Almarines. Yan. Yun, si Emil and Giselle Sanchez.
1: Yun.
2: Diba? Sobrang thankful ako, biruin mo yung mga friends ko na yun na parang, yeah, you can use our wedding videos. And I'm very also thankful dun sa mga videographers na gumawa nun.
1: Nice prints.
2: Yeah, nice prints, diba? Sila naman ang number one talaga sa Philippines na gumagawa ng magagandang videos. And then, syempre kasama ko rin na videographer si Joel Manikis at si Kuya Raymond Lee. And then, Phil Photo. And then, Lens and Gear Photo. Kaya, yun nga anak, dapat lahat ng mga tao na, you know, lagi mong nakasama, nakakatulong sa'yo. Sa pagdating ng mga panahon, hindi natin dapat makalimutan yung mga yan.
1: Totoo.
2: Diba?
1: Diba? Naku, Miss Patricia, invite nyo po at ipromote sa mga ka-vibes natin ang inyo pong bagong awitin na pwedeng-pwede na po nilang i-request dito.
2: Yes. Oh, yes.
1: Opo, starting po ngayon na ipi-play natin siya exclusively, pwede nyo pong iboto, wala pong bayad. Iko-comment po ng mga fans nyo sa ating page, sa Facebook po natin, ang Imagine Me Without You by Patricia Vier. Pwede po siyang makapasok sa segment natin na Banana Crew Daily Top 10 Countdown.
2: Ayan. But thank you so much. At saka pala, pwede rin nila akong itag, gawin nila sa reel nila yung song
3: yes.
2: ko. And then, pag napili namin yung song na, yung video na nagawa nyo, pwede kayong manalo ng
5: Tantananan!
2: Limpak-limpak! Limpak-limpak!
1: Nasa lapi.
5: Nako! Limpak-limpak! Nasa lapi!
1: Hindi! Pwede, kung ikaw masakit yung mga likod mo, asawa lang naman ni Miss Patricia ang napaganda doktor na si Doc Rob Watcher, di ba?
2: Yes. Alam mo, DJ, alam mo, hindi ako madamot. I will share to everybody my husband.
1: Yes.
2: Pero sa klinika.
1: Oo, tama. Sa klinika. Kasi, alam mo, simula ngayon talaga, dahil unti-unti na kami nagiging close ni Miss Patricia.
5: Yes.
1: Oh, unti-unti na, alam mo, eto lang, gusto ko pong sabihin, yung iniregalo niyo po sa akin na pillow.
2: Oo.
1: Ginagamit ko po siya. Support? Nakakatulog po ako. Pwede pala siya sa ulo, sa una, nang hindi mo siya bubuksan. Tapos magbubuksan mo yung sa likod.
2: Oo.
1: Yung support. Kasi nga, si Doc Rob po, ay ang sikat na chiropractor. Oh, tama
2: yes.
1: po, diba? chiropractor, which meron silang clinic dito malapit lang tapat ng El Terrazzo.
2: Oh.
1: Oh. Yes, yung mga patunog-patunog na ganyan para bumalik sa pagkabata tayong lahat, diba? Oh.
2: Kasi when your body is aligned, everything flows in the right direction. So, bihira kayo magkakasakit, yung immune system mo magiging lalakas. Tapos at the same time, yung posture mo, it's very important sa ating lahat na may
5: magandang
2: posture.
5: Napaano,
2: maayos ang lahat.
1: Pero ako talaga, nakagayon talaga ako lagi.
5: But
1: minsan pa nakapaganyan ako, talagang pinipilit kong...
5: Diba? May ganun pang kasamang mukha.
2: Yeah. Yes, at may marami na kaming meron kaming branches na ngayon ha. Makati, Alabang,
1: Cavite,
2: Pampanga, Angeles, and Quezon City.
1: Nako, alam niyo na po 'yan ha. Kaya gawa tayo ng video te.
5: Mag-aano tayo?
1: Ay, hindi gawa tayo ng video te tapos ano, tawag dito, i-submit natin using Imagine Me Without You. Para at least meron tayong para manalo tayo kagad.
2: Yes.
1: Meron tayong para manalo tayo kagad.
5: Meron tayong
1: may patunog-patunog tayong eksena ng Cairo, diba?
2: Tapos gawin nyo, isipin nyo, ano ba yung imaginin nyo yung pinaka o gamit o tao na hindi nyo ma-imagine na mawawala sa buhay nyo.
1: Yeah. Wow. Itag lang po natin si Miss Patricia Javier. Ano pong social media accounts po?
2: Patricia Javier and then sa aking IG, Patricia Javier 1.
1: Yon! Okay. Diba? Palakpakan po natin. At sabay-sabay po natin pakinggan.
2: By the way, nako syempre, sobrang thank you ako sa aking PR na si Moises.
1: Yes. Oh, ito na exclusive sa Banana Crew. Panoorin ang Hibla sa June 29, yes. Hibla 2 ni Sesca ni Aaliyah Raymundo.
3: Yes po.
1: Ayan, at syempre, pakinggan at i-request dito sa atin ang Imagine Me Without You dito lang syempre sa Home of the Stars. Ayan, oh, nakikita niyo po lahat-lahat nasa Spotify,
2: yes.
1: Nasa Apple Music, YouTube Music and YouTube po ang Patricia Javier Imagine Me Without You.
2: Under Viva Records.
1: Yes. Eto na sa oras na 5:03.
6: Banana Crew. Exclusive.
7: Exclusive.

0: naman ang 93.3 FMR.
1: Ang lupet!
0: Nominado tayo ka vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
1: Ang lupet!
0: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!
2: At DJ Chloe!
4: At ako naman ang pambansang darling! Moserradyo! DJ Chloe!
2: Banana Crew!
3: Tambalang Jaiho!
2: Banana Crew!
5: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, Kabah!
3: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang
5: Banana Crew Daily Top 10 Hits!
4: 92.3 Banana Crew's number 10.

0: June 26, 2026, Biyernes, weekend na, pero tuloy-tuloy pa rin ang pag-arangkada na mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: PNP CIDG, naisumite na sa DOJ ang rekomendasyon na sampahan ng kasong may kaugnayan sa anti-hazing law si dating Ateneo basketball coach Tab Baldwin at 10 iba pa. Developer ng gaming app na Gorbox na umano'y may influensya sa Tacloban shooting incident, tumangging dumalo sa isa sa gawang pagdinig ng Senado. House prosecutors, umaasang mabubuksan na sa impeachment court ang selyadong BIR box na naglalaman ng income tax returns ni VP Sara Duterte. Palasyo, handa na muling gumastos sa infrastructure projects para palakasin ang ekonomiya matapos ang flood control scandal. At dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, maaaring ipatupad sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy.
0: Inirekomenda ng Philippine National Police sa Department of Justice na sampahan ng kasong may kaugnayan sa anti-hazing law ang dating head coach ng Ateneo basketball team na si Tab Baldwin at 10 iba pa. Kaugnay ito sa pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili. Yan ang umaarangkadang balita ni JM Pineda.
3: Matapos ang ilang linggong imbestigasyon ng PNP CIDG sa pagkamatay ng mga basketbolistang sina Rene Baterbonya at Divine Adili sa team building ng Ateneo Basketball sa Aurora, inirekomenda nila na isilalim sa preliminary investigation at sampahan ang kaso ng Department of Justice na may kaugnayan sa anti-hazing law ang dating head coach ng Koponan na si Tab Baldwin at 10 iba na kasama sa team building. Ayon sa DILG, hindi basketball training ang target ng Koponan sa isinagawang team building kundi mental toughness ng mga players para makapili ng final roster na ipapasa sa UAAP. Alam din umano ng mga coaching staff na may mga hindi marunong lumangoy sa mga miyembro ng Koponan, pero itinuloy pa rin ang aktibidad. Paliwas din ang ilang pahayag ni Baldwin sa mga naging testimonya ng mga naging players nito.
4: Nakaplano na ang seawater training nila. Alam nila na pwedeng merong mangyari kasi tinanong niya ang mga players sila, sino dito hindi marunong lumangoy? 5 ang nagsabi na hindi sila marunong. Nung nalaman niya na hindi marunong lumangoy, binigyan niya ng information kung paano mag-handle ng grip currents. Nung tinanong namin si Tab Baldwin kung may nangyari ng ganton dati na muntik malunod, sabi niya wala. However, his former players testified that they nearly drowned.
3: Nilinaw naman ng DILG na posible pa rin iakyat sa homicide ang kasong isasampa, pero nakadepende pa umano yan sa magiging resulta ng imbestigasyon ng DOJ. Sa ngayon, hazing charges pa lang daw ang nakikita ng DILG na pwedeng ikaso sa mga sangkot. Tiniyak din nila na hindi makakatakas sila Baldwin sa kaso dahil isa sa ilalim sila sa hold departure order para hindi makalabas ng bansa. Labas naman daw sa asunto ang Ateneo de Manila University ayon sa DILG.
4: Kaya kami hindi pa namin sinasabi dito sa lahat ng testimonies ang lumalabas, ginawa ito na hindi alam ng Ateneo de Manila University.
3: Kinumpirma naman ngayong hapon ng DOJ na natanggap na nila ang rekomendasyon mula sa DILG. Dadaan pa ito sa initial evaluation para malaman kung sapat ba ang mga ebidensya upang magpatuloy ang investigasyon. Samantala, humarap naman kanina sa NBI ang presidente ng Ateneo ni si Father Bobby Yap na nagbigay ng testimonya para sa parallel investigation ng NBI sa kaso ng mga student-athlete na sina Baterbonya at Adili. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Naiuwi na sa Nigeria ang mga labi ng Ateneo student-athlete na si Divine Adili ayon sa Ateneo de Manila. Naibalik ang mga labi ni Adili sa Nigeria kung saan sinalubong ito ng kanyang pamilya. Personal na sumama ang college chaplain na si Father Sigmund de Guzman sa biyahe. Sa social media post ng tiyahin ni Adili, kinumpirma niyang nakarating na si Divine sa kanilang bayan sa Umueri. Ngayong araw din ang libing ni Divine.
0: Inaalala ng mga malalapit na kaibigan at teammates ni Rene Baterbonya ang kanyang kabutihan matapos siyang ihatid sa huling hantungan kamakalawa. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Egonya.
5: Ngayong nakahimlay na si Rene Clert Bobet Baterbonya sa kanyang libingan, inaalala ng kanyang mga teammates at best friend ang kanyang kabutihan sa paglalaro at sa pagkakaibigan. Isa sa mga naging malaking parte ng kanyang buhay ay ang kanyang dating teammate at best friend noong junior high school na si Judah Miles Mascarinias, na siya ring isa sa pinakanasaktan at naapektuhan ng mabalitaan ang masamang nangyari kay Rene.
6: Rene Clert Baterbonya can be best friend to all talaga. Grabe napakabait, grabe napaka-understandable. Siya ang klase na barkada is palagi mo siya maaasahan.
5: Ganito din inalala ni Raisus Bahenteng si Bobet bilang kaibigan at teammate niya sa senior high school at kasakasama sa mga laro nila local man o international.
7: Grabe jud niya kabutan nga tawo. Labi na sa court, ginamotivate niya ang mga iyang teammates, iyang mga coaches. Nagkuhan siya sa leader. Ginahimogin niya yung role. Grabe niya hard work sa salit sa kan.
8: Hustle player siya si Bobet. Sa ako lang nakuhan. Nakita niya ito. Grabe ka humble sa court mam si Bobet. O sa sa tanang kauban, handle siya team mam. Iyang barugan nga sa team kaya nila iyang i-encourage bito iyang kauban mong.
5: Kapatid din ang turing ni Bobet sa kanyang mga pinsan, kaya ganun na lang kasakit ang pangyayari para sa kanila.
9: Murang nagit siya ganang brother na ako kay close kami anak kayo.
5: Tuwing iisipin nila si Bobet, itong mga magaganda niyang nagawa ang magpapaalala sa kanila na sa kabila ng konting oras niya dito sa mundo, nag-iwan naman siya ng malalim na marka sa buhay ng nakararami. Ako si Noreen Egonya ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Sa ibang balita, tumanggi ang developer ng larong Gorebox na dumalo sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa July 1. Kaugnay ito sa Tacloban shooting na ikinamatay ng tatlong estudyante. Sa isang email reply, sinabi ng developer na si Felix Philip na ang gaming app ay classified na para sa 18 pataas ang edad at hindi inalaan para sa mga minor de edad. Dismayado naman si Senator Risa Ontiveros na chairperson ng komite sa pagtanggi ng Gorebox. Hihingi raw siya ng tulong sa German Embassy sa Pilipinas para i-facilitate ang participation nito sa pagdinig ng Senado. Nauna nang luwabas sa investigasyon ng mga otoridad na naglalaro ng Gorebox ang isa sa dalawang suspect sa Tacloban shooting.
0: Bangungot para sa isa sa mga guro sa San Jose National High School ang nangyaring pamamaril sa kanilang eskwelahan noong Lunes. Yan ang umaarangkadang balita ni Jay Barion.
10: Tumatagat na lang ang aking luha.
11: Tila sinisisi at nakukonsensya si Teacher Elinor Pretensio, Grade 10 Advisory Teacher ng San Jose National High School, dahil hindi man lang daw niya naprotektahan ang kanyang mga estudyante habang nangyayari ang walang habas na pamamaril sa loob ng classroom noong Lunes. Saktong wala sa kanyang room at lumabas si Teacher Elinor nang bigla na lang nakarinig ito ng sunod-sunod na putok. Agad daw niyang sinilip at nakita na may nagpapaputok ng baril malapit sa kanyang classroom. Dahil sa takot, nagsitakbuhan sila kasamang ibang mga guro at nagtago. Ngunit ang malaman niya na nasa grade 10 classroom nang gagaling ang alingaungaw ng mga putok, ay bigla na lang siyang umiyak dahil nandun mismo ang kanyang anak at mga estudyante.
10: Di ko alam kung ano yung naiisip ko ba. Basta tumatagaktak na lang ang aking luha. Kahit ngayon, pag mayroong kumukuha ng mga bag, hindi ko pa kaya pumunta kahit walang nangyari doon sa room. Hindi ko kaya dahil iba yung naiisip ko. Tapos nagpapa na lang ako sa guard na makikisuyo na tulungan sila na kunin ang mga bags. So yun ang ginagawa ko kahit ngayon. Pero
11: Humaharap man ngayon ng isang malaking dagok ang paralan, mga guro, estudyante at mga magulang, anya kailangan nilang magpagkatatag at umaasa na malalampasan nila ang trahedya at bangungot na nangyari sa kanila. Isinailalim na ngayon sa stress debriefing at psychological first aid ang mga guro, estudyante ng San Jose National High School bilang tulong at intervensyon sa malagim na karanasan sa sinapit ng mga biktima.
12: Natin dito ngayon ay psychological first aid. Ito po ay unang panlunas sa ating mga kabataan sa kanilang nararanasan, sa kanilang damdamin, isipan, para matulungan sila na makabangon sa napakasakit na pangyayaring ito.
11: Sa the parish of St. Rush, the healer na mahagi ng food box ang tingog party list at opisina ni Late First District Representative Martin Romualdez, kung saan isinasagawa ang stress debriefing at psychological first aid sa mga estudyante at magulang.
13: May ano po, may nangangailangan ng kalahati ng pera na lahat.
11: Naging emosyonal naman si Ginang Erbia Fabian, ang nanay ni Chris Lawrence, na isa sa mga namatay sa pamamaril, habang inaalala niya ang masasayang araw nung nabubuhay pa ang kanyang anak. Samantala, ipinagpapasalamat naman ni Fabian ang ibinigay na tulong ng opisina ni Congressman Martin Romualdez at Tacloban City Councilor Martin Romualdez, kung saan inako nila ang lahat na gastusin sa pagpapalibing. Ako si Jay Barion ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: House Prosecution Panel sinabing marami pang hawak na ebidensya na magpapatunay ng umano'y unexplained wealth ni VP Sara.
0: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
14: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
15: Ang lupet!
16: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Base.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo.
4: Smart,
3: Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart.
3: Pritong ulam na masebo, plato, kaldero, tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling-galing mo,
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS 92.3 FMR.
7: Favorite music radio.
6: Good vibes.
8: Ang lupet!
9: Ipatatawag ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si Mary Grace Piatos, isa sa mga nakapirma sa acknowledgement receipts ng confidential fund ng Vice Presidente. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
10: Tapos na ang pre-trial proceedings para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero dismayado ang House Prosecutors dahil selyado pa rin ang kahon mula sa Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng income tax returns ng bise at kanyang asawa na si Attorney Mance Carpio.
11: Ako'y nagtataka kung ano kayang nakakatakot dun sa pagmamarka ng sealed box. Eh selyado nga.
12: We registered our reservation as to the marking of the box, including its contents, because we understand that there's a rule that all the evidence must be pre-marked during PTC, otherwise you will not be able to present that during the trial.
10: Batay sa kopya ng pre-trial brief ng prosekusyon na nakuha ng PRTV News, unang nakalista ang BIR box bilang isa sa mga ebidensya para sa Article 2 ng impeachment case.
13: So why are they refusing now to open and make an inventory and find out the contents of that BIR box? Na sila mismo rin may ganong reservation, may reserve evidence din sila pertaining to BIR submissions.
11: We decided not to open because we believe in the power of the impeachment court. E pagdating ho pala namin dito sa impeachment court, mahihirapan pa rin kami sa pagbubukas ng BIR box. So we will be looking forward na sana itong BIR box na ito ay mabuksan na.
10: Bukod sa BIR, lumitaw din sa pre-trial brief na kabilang sa mga testigong ihaharap si Mary Grace Piatos. Isa umano siya sa mga tumanggap ng confidential funds base sa acknowledgement receipts. Kabilang din sa witness list ang sheriff na si Abby Andres na sinasabing apat na beses umanong sinuntok ni Duterte noong alkalde pa siya ng Davao City habang nagpapatupad ng demolition order noong 2011. Ayon sa House Prosecutor, ihaharap si Andres para patunayan ang isa sa mga alegasyon na nakasaad hinggil sa umano'y tendency to inflict violence ng bise. Kabilang din sa mga nakalistang testigo, si dating overall deputy ombudsman Melchor Arthur Carandang. Si Carandang ang dating opisyal ng ombudsman na inalis sa pwesto noong 2018 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ibunyag ang umano'y bank records ng pamilya Duterte. Ngunit ibinasura ng Korte Suprema ngayong taon ang kanyang dismissal. Kasama rin sa listahan ang mga personalidad na sina dating Senador Antonio Trillanes IV, self-proclaimed bagman ng bise na si Ramil Madriaga, OVP Chief of Staff Zulaika Lopez, at defense lawyer ng bise na si Attorney Michael Poa.
14: Depende daw po yun.
10: Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
15: Sa puntong ito, makakausap po natin ang public interest lawyer, trustee ng Human Rights and Empowerment Center at isa sa mga host ng With Due Respect, si Attorney Dino De Leon. Magandang hapon, Attorney Dino, and welcome back sa Arangkada Balita.
16: Magandang hapon, Ninya, at sa lahat ng ating mga manood at tagapanginig.
15: Okay, sa July 6 na po nakaset itong impeachment trial ni VP Sara. Sa tingin niyo po ba matutuloy ito sa July 6?
16: Well, tapos na yung pre-trial, walang rason para hindi mag-proceed forthwith as commanded by the Constitution. At ngayon na kahit papano, eh, maayos na yung majority sa Senado, I don't see any hindrance whatsoever as of the moment, no, na hindi ito matutuloy. No? Kailangan na ng taong bayan na marinig ang totoong ang sistema ng pananakutan, ang pinakasagrado na mekanismo na mapanagot yung mga matataas na official natin batay sa Constitution. No? Hindi na ito pwedeng madelay. Masyado nang matagal yung delay. Last year pa nga dapat ito. At sa wakas, magpo-proceed na ito sa July 6.
15: Mm-hmm. Ano po, attorney, itong babantayan natin dito sa ilalabas na pre-order or pre-trial order next week? Ano po ba ito? Ano ba ang magyayaring proseso dito sa pre-trial order?
16: Well, una, gusto ko lang sabihin na dapat yung pre-trial naging bukas sa media at sa publiko. No? Hanggang ngayon, wala pa ako nakikitang rason bilang miyembro ng Bantay Senado na naging na hindi isinat-publiko yung proceedings as a fundamental part and one of the most important parts in preparation for actual trial. Yan yung una. Pero ang lalabas siya sa pre-trial order, ano ba yung mga minarkahan na ebidensya? Sino ba yung mga witnesses? Ano ba yung expected na calendar? Ano ba yung mga admitted facts? No? At saka kung meron pang mga ibang agreement yung prosecution at depensa. No? Yan yung nakalagay sa pre-trial order at napaka-importante ng pre-trial order kasi yun yung magiging main guide sa pag-conduct ng trial. No? Hindi pwedeng basa-basa na lang mag-add at subtract dyan sa nakalagay sa pre-trial order without seeking the leave of the impeachment court. No? And without justifying what is the reason. Hindi naman ibig sabihin na hindi na pwedeng mag-deviate from the pre-trial order but there must be proper reason as to why there will be a deviation in the agreed upon stipulation of facts, agreed upon evidence, agreed upon trial dates pursuant to the pre-trial order.
15: Pwede po ba itong gamitin para i-delay ang kaso, yung pre-trial order next week?
16: Well, hindi. Lalabas na yun eh. Lalabas na yung pre-trial order and magsisimula na yung trial. No? At I don't think there's any reason for a delay in the pre-trial order kasi malinaw naman yung proceeding supposedly ng pre-trial order. Nakalagay naman na kung ano yung mga pinag-agreehan nila mga dates. No? So I doubt that even the impeachment court will delay the release of a pre-trial order.
15: Okay. Sa libo-libo hong mga marked documents, ebidensya, no, during the pre-trial, ano po sa para sa inyo maituturing na pinakamalakas na ebidensya o yung smoking gun laban kay VP Sara?
16: Well, balinaw, unahin natin, di ba, yung sa Article 1. Article 1, ito yung mga ill-gotten wealth sa confidential funds. Malinaw na malinaw yung report ng NBI, ng question document section, saying na mukhang isa o ilang tao lamang ang nag-accomplish nitong mga vouchers na ito. Pangalawa, yung Philippine Statistics Authority na yung mga pangalan, around 1,300 of them, wala naman na recipient supposedly nitong confidential funds. Wala naman talagang ganung pangalan. No? Pangatlo is, malinaw na malinaw rin yung ebidensya na magkakilala si Maril Madriaga at saka si Sara Duterte at siya yung nag-deliver nung pera na nakalagay yan sa kanyang naminarkahan rin na affidavit. No? At saka malinaw rin yung pinababalik ng Commission on Audit yung 400 plus million na personal kay Sara Duterte dahilan sa hindi properly na-liquidate at hindi na-justify yung pinag-gastusan na ito. Itong mga minarkahan na ebidensya na ito, smoking gun lahat ito eh. At kailangan ma-justify ni Sara Duterte kung saan niya dinala yung mga kaperahan lalong-lalo na meron ng order ang Commission on Audit na pinababalik sa kanya yung pera.
15: Balikan ko lang ng konti itong ebidensya mula sa BIR. Gaano po ka-importante na mabuksan itong BIR box na ito?
16: Bago tayo dyan sa BIR box, no, balikan ko lang yung tanong mo kanina. Yung Article 1 pa lang yun. Yung Article 2 kasi, napaka-importante rin na madiscuss ko yun. No? Ito yung sinasabing ill-gotten wealth, no, with respect to yung perang pumasok sa kanyang banko na 6 billion according sa Anti-Money Laundering Council. Pati na rin yung hindi niya dineklara yun sa kanyang salen. No? Yan yung Article 2. Malinaw yung ebidensya dyan, yung AMLC report, tsaka yung salen niya mismo. No? Sa Article 3, yung sa procurement sa DepEd, malinaw rin yung mga testimonya before at transcripts na nangyari doon sa House of Representatives na mga tauhan niya mismo sa DepEd na supposedly nabibigyan sila ng pera through brown envelopes for the purpose of masuhulan sila doon sa procurement in relation to doon sa laptops. At yung pang-apat na minarkahan, smoking gun naman talaga yung pagsisisigaw, pagwawala nito si Sara Duterte sa video na sinabi nag-hire na siya ng assassin. Now let's go to the doon sa BIR documents na supposedly pinamamalakas markahan with the opposition, vehement opposition and objection of the defense, no. Alam mo pa, ulit-ulit kasi sinasabi ng mga Duterte noon, eh, nung panahon ni Rodrigo Duterte pa hanggang ngayon, pag wala ka namang tinatago, wala ka dapat ikatakot, 'di ba? Yung mga natokhang sinasabi nila, huwag kayong matakot, hindi kayo papatayin kung wala namang kayo tinatakot at wala kayong kasalanan. Tinatago at wala namang kasalanan, huwag kayong matakot, no. So kataka-taka ako kung bakit nila ayaw mabuksan itong mga isinuminti naman nilang document na sworn public documents required by law at sila ay public officials na isinuminti nila sa BIR. Bakit ayaw nilang pabuksan itong mga ito? Ay public documents ito at saka sila mismo nagsumite. Ang sabi nga nila, di ba, kung gusto nila ng absolute privacy pala, eh public officers sila eh. Dapat wala silang ganyang klaseng reasonable expectation of privacy under the law, no. Kung gusto nila ng ano ng privacy, absolute privacy, huwag sila mag-public official. Get out of public service, no. Katulad ko na pribado na tao, eh walang pakialam yung publiko doon sa mga sinusubmit kong yun. Pero the moment kasi na ikaw ay lingkod bayan, eh expected mo na meron open ka sa public scrutiny, no. There is an overarching public interest na makita itong mga deklarasyon nila sa BIR kasi may serious accusations of ill-gotten wealth, eh. Kaya makita natin kung nagbayad ba sila ng tax at nagmamatch ba ito doon sa mga bank accounts nila na pera na pumasok sa mga bank accounts. At saka yung sinasabi nila, saan nyo nakuha yung pera na yun? But 6 billion yung labas-pasok na pera, no? Kailangan nila ma-justify yun, eh. Otherwise, kung hindi nila ma-justify yun at hindi nila mapapakita na nagbayad din sila ng corresponding taxes with respect to this income na supposedly i-claim nila, eh mahirap, no? So, sa akin, napakalinaw na dapat mabuksan yan. Temporary pa lang naman yung the decision na yan at mapabubuksan pa yan sa akin palagay sa impeachment court because karapatan ng publikong malaman kung ano yung mga laman ng mga dokumento na ito dahil public documents ito na isinumitin na mismo naman itong mga public officials na ito.
15: Opo. Alright. Kung hindi po ito mabubuksan, ano po ba ang magiging epekto sa kaso laban kay VP Sara?
16: Alam mo, mula sa every article without even this report, no, sa akin palagay, eh, more than enough to sustain a conviction, no. Tandaan natin ang quantum evidence of, required lang dito is substantial evidence, no. Hindi ganun kataas, hindi naman to prove beyond reasonable doubt. Ang sabi ni Miriam Defensor Santiago is overwhelming preponderance of evidence daw pagdating sa impeachment, which is a higher quantum of proof. Pero hindi ito mas mataas sa proof beyond reasonable doubt. Pero as of the moment, kahit wala itong report na ito, sa akin palagay, eh, napakalalim na at napakalakas na ng mga ebidensya. This is just, I think, the prosecution even generating further evidence para lang sigurado. Pero kahit wala itong ebidensya na ito, eh yung the mere fact na may AMLC report, 6 billion pesos sa labas-pasok sa bank account niya, hindi niya ba justify? Sa akin palagay, sufficient na yan for conviction. Lalo na, nasa kaso ni Chief Justice Corona, before na-declare na pag hindi mo yan dineklara sa salin mo at cash on hand mo yan, eh impeachable yan. Okay. Hindi dapat magkaiba ang ruling ng impeachment court sa kaso ni Renato Corona at sa kaso ni Sara Duterte.
15: Mm-hmm. And attorney, yung pag-imbita sa dating court sheriff na sinuntok ni VP Sara nung mayor pa siya, gaano ka tibay rin itong ebidensya? Ano ang gustong patunayan ng ebidensyang ito or na kapag siya ay tumestigo?
16: Well, ito yung sa ano, di ba? Overall fitness ng vice president to be in office, no? Ito lang naman ay prelude para doon sa video re-end na nagwala siya, no? Na para mapakita talaga yung behavior ng vice president na para bang para sa kanya, hindi nag-a-apply ang court order sa kanya. Hindi nag-a-apply ang rule of law sa kanya. Hindi nag-a-apply ang batas sa kanya. No? Bagkos, sisiga-siga at pagdating sa kung ano lang gusto niyang gawin, eh gagawin niya. No? Hindi kasi ganun yung isang demokratikong pamahalaan, hindi ganun institusyon at lalong-lalo, hindi ganun expected sa na-behavior sa ating mga lingkod bayan. Nakasaad na rin yan sa batas, di ba? Kaya nga merong mga grave abuse of authority, di ba? Merong mga Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung Code of Ethics, Professional Standards and Code of Ethics ng ating mga public officers. Lahat kasi itong mga ito applicable dapat sa mga lingkod bayan katulad ng Vice President. Hindi magandang halimbawa, no? Kaya ang pinapakita dyan is yung proclivity o yung propensity o yung tendency, central tendency ng pangalawang pangulo na gumamit ng dahas at magwala at na sigurado hindi dapat apt or proper for a public official.
15: Okay, sa tingin niyo po ba ay may lilitaw na Mary Grace Piatos?
16: Well, kahit may lilitaw na Mary Grace Piatas or hindi, tingin ko hindi niya aminin na recipient siya ng confidential funds. No? Kasi madadawit siya sa graft and corruption. No? So, tingnan natin, abangan natin. Pero sa akin kasi medyo kahit na lumitaw yan o hindi, hindi yun ang pinaka-central question. Ang central question is, paano ba dinisburse at paano ba ginastos itong confidential funds, itong 600 plus million na ito? At bakit 125 million of which supposedly ginastos ng 8 araw at ang yung 8 araw na yon ay kasama pa yung 11 days iba, pero kasama yung Christmas, Pasko, New Year at supposedly sa safe houses, no? Yung mga ganitong klaseng justification dapat hindi ma-defeat ng isang witness. Kung lumitaw man si Mary Grace Piatos, I don't think it is a very important factor that must be considered on whether or not ma-convict ba si Sara Duterte.
15: All right, maraming salamat, Attorney Dino De Leon.
9: Samantala, sinampahan na ng reklamong qualified human trafficking ng National Bureau of Investigation si dating Congressman Mike Defensor. Live mula sa Pasig, may umarangkad ng balita si JM Pineda. JM.
8: Yes, Jack, lilinawin ko lang, sa ngayon ay patuloy nating kinukumpirma yung mga impormasyon dahil kanina nga nung lumabas yung mga tauhan ng National Bureau of Investigation dito sa Office of the Prosecutor dito sa Pasig City ay hindi sila nagpaunlak ng panayam. Pero kanina nga ay kinumpirma sa atin mismo ni Attorney Melvin Matibag, NBA Director, sa kanyang text message na itutuloy nila ngayong hapon itong pagsasampa dito kay former Congressman Mike Defensor. Matapos nga ang isinagawa ng raid ng NBI sa KTB Bar at hotel noong Abril ay kaninang hapon ay kinumpirma sa atin ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na mag-aain nga sila ng reklamong qualified human trafficking laban dito kay former Congressman Mike Defensor. Ang gusali kasi na pinagtatayuan ng establishmento ay pagmamayari ng Cliff Point Development Corporation na nakapangalan dito sa mga Defensor. Sa mga dokumentong hawak ng ahensya, malaki umano ang porsyento ng pagmamayari ng dating mambabatas. Ang asawa rin nito ang presidente ng hotel na na-raid ng NBI at bilang mag-asawa sa family code, pasok umano sa conjugal property ang kumpanya. Patunay umano na hawak ng pamilya nila ang operasyon nito. Matibay rin umano ang mga ebidensyang nakalap ng NBI na may human trafficking activities sa loob. May mga pregnancy test daw na nakuha ang ahensya sa hotel na hinihinalang ipinapagamit sa mga biktimang babae. Konektado rin ang KTB bar at hotel na siyang dinadaanan ng mga babae kasama ang mga parokyano nila. Nauna namang itinanggi ni Defensor ang akusasyon at sinabi pang sinungaling si Matibag. Dagdag pa nito, sunod-sunuran lang din daw si Matibag sa pamahalaan at pinupolitika lang siya nito. Sinanugot na rin ni NBI Director ang issue at bumabase lang daw siya sa mga ebidensyang nakakalap nila. Jack, sa ngayon ay patuloy nating sinisikap na matawagan si Attorney Melvin Matibag patungkol nga dito sa iba pang mga impormasyon. Dahil kanina, noong tinatanong natin yung mga agent nila, yung mga tauhan nila, kung ito ba ay kung sino pa yung mga sinampahan nilang tao dito sa kasong qualified human trafficking. Kasi matatandaan natin na hindi lang naman si former Congressman Mike Defensor yung nakasulat doon sa mga agency o doon sa Cliff Point Development Corporation sa kumpanya. So may mga nakalinya pang pangalan doon. Yun yung hindi pa malinaw hanggang sa ngayon kung kasama ba itong asawa niya, pati na rin yung anak ni former Congressman Defensor. Jack?
9: Okay, maraming salamat, JM Pineda.
15: Aminado ang palasyo na naging masyadong maingat ang pamahalaan sa paggasto sa mga infrastructure projects dahil sa flood control scandal. Ito ang isa sa naging dahilan kung bakit bumagal ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman handa na ulit gumastos ang pamahalaan para sa infra projects. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
17: Mga kickback, mga initiative, errata, SOP for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
18: Mag-aanibersaryo na ang katagang ito. Marami ng mga pagbabago sa pamahalaan. Marami nang nangyari.
19: Nahiya na ba sila? Hindi po ang Pangulo at ang Palasyo makakapagsabi kung nahiya na sila. Dahil yung iba naman ay hindi pa umaamin. Pero sa tingin natin yung mga umamin at nagsoli na ng mga milyon na pera, tingin natin ay nahiya na sila.
18: Ayon sa Palacio, ito rin ang dahilan kung bakit humina ang ekonomiya dahil sa sobrang pag-iingat ang pamahalaan sa paggastos, lalo na sa mga proyektong infrastruktura mula ng mailantad ang iskandalo sa flood control projects. Binaba ng Development Budget Coordination Committee ang Gross Domestic Product o GDP Growth Forecast ng Pilipinas ngayon taon mula sa dating target na 5% to 6%. Ngayon ay inaasahan na lamang na nasa 3.5% to 4.5%. Ibig sabihin, mas mabagal ang inaasahang paglago ng ekonomiya ngayong taon, kaya maaaring mabawasan ang pagbubukas ng oportunidad ng trabaho, investments at kita ng bansa.
19: Maliban po sa pag-iingat, kailangan na po talagang gumastos lalong-lalo na sa infrastruktura. Lumiit po kasi ang gastos sa infrastruktura because of the issues on the flood control mess.
18: Sa muling pagpapalakas ng hakbang ng pamahalaan sa mga proyektong infrastruktura, kanina, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa inspeksyon ng ilang mga proyekto. Kabilang dito ang flood control project sa bahaing bahagi ng G. Araneta Avenue at ang ipinagmamalaking pinakamalaking dialysis center sa buong Timog Silangang Asya.
20: Over 11% ng mga Pilipino ay may chronic kidney disease. Kaya kailangan patibayin natin at palawakin natin ang ating serbisyo para sa pag-treat ng CKD. At ito ay magiging, pagka natapos na ito, ay ito ang magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia.
18: Pinabibilis na ng Pangulo ang pagtatapos sa mga proyekto para agad makapagsilbi sa mga mamamayan. Ako si Christian Vascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
9: Hindi lang nakasalalay sa tax records ang pagpapatunay ng umano'y tagong yaman ni VP Sara. Sabi ng House Prosecution Panel, marami pa naman silang hawak na ebidensya. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
21: Hindi man mabuksan ang kahong naglalaman ng tax records. Ayon sa House Prosecution Panel, marami pa silang alas na magpapatunay umano ng questionableng yaman ng Vice Presidente at kanyang asawa.
22: Such as the AMLOC reports, bank documents, but still, to see a complete picture, because this would show the declared income of the respondent and her spouse. As we know, sa ITR, dito po natin rinireport sa gobyerno ano ho ang mga lawful income natin. So, it's still very crucial. That's why we're adamant, insisting that the box be opened.
21: Ayon kay Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adiong, panahon na para mawala ang haka-haka at duda ng publiko. Konstitusyon na raw kasi ang nagsasabing walang dapat itago ang opisyal ng gobyerno sa taong bayan.
23: Ano ba yung nilalaman ng box na yan? At ano ba yung pupwede niyang ma-explain sa taong bayan tungkol sa SALE na dineclare na asset, dineclare na liability, at dineclare na lawful income ng Vice Presidente at kanyang may bahay.
21: Paniwala ni Adyong, nangangamba umano ang depensa na mabuksan ang kahon dahil baka ito na ang maging smoking gun sa impeachment trial. Paliwanag naman ni Attorney Tolosa, simpleng procedural lamang ang pagmamarka ng ebidensya.
22: Hindi ho kailangan ipaliwanag kung bakit mo gustong markahan itong dokumento na to, o itong object na ito as your evidence, and they do not have the right to object to it. Very unusual ho yan, na even just the marking of the sealed BIR box was vehemently objected to by the other party.
21: The House. Patuloy naman ang ginagawang review ng House Prosecution Panel sa gagawing trial strategy, kabilang ang posibleng pagdaragdag ng private prosecutors para sa mas organisadong presentasyon ng kaso. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
9: Sampung araw na lang at magsisimula na ang paglilitis para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Himayin natin ang usapin na yan kasama ang legal spokesperson ng House Prosecution Team na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Magandang gabi po, Attorney Tolosa, at welcome po dito sa Arangkada Balita.
0: Magandang gabi, Sir Jack, at magandang gabi din ako sa lahat ng inyong mga taga-subaybay.
1: Siguro unang tanong, Attorney Tolosa, basically itong pre-trial conference ay tapos na po ba talaga or meron pa mga susunod pa po?
0: Tama ho yan, no? Dahil natapos na ang pre-marking of evidence ng magkabilang panig kahapon. So that concludes our pre-trial conference. So ang hinihintay na lang natin ngayon, no? Yung issuance ng pre-trial order.
1: Mm-hmm. Then ang susunod na ito ay yung sa mismong sa July 6 na po ba ang susunod? Or may mga in-between pa po, may mga kailangan pang gawin sa process po?
0: Well, dapat ho, yan ang hinihintay natin, yung initial presentation of our first witness on July 6. But in the meantime, no, you'd recall that we also filed some requests, no, with the impeachment court. So, and they were given until today, no, the defense was given until today to submit their written comment to those requests. So, we will see if the impeachment court will also act on those before the start of the first presentation of evidence.
1: And Attorney Tolosa, para sa kabatiran lang po ng mga nanonood, although sinabi naman na malakas talaga ang ebidensya ng prosecution team, pero gano'ng kaimportante ba itong BIR box na ito with regards to sa impeachment trial ni VP Sara?
0: Well, yung BIR box, no, this was submitted by the BIR in compliance with the subpoena issued by the House of Representatives Committee on Justice to submit yung mga ITRs of the respondent, her husband, and their financial interest. So since I had to make that clear because the box hasn't opened, so we don't know yet exactly what's inside. But supposedly, those should be the contents. So ngayon ho, since if those would be the contents, the ITRs, then dyan ho nakalahad yung declared income ho ng respondent and her husband. So these are very material because we'll have to take them into consideration and compare them with the assets and net worth declared in the silence.
1: And Attorney, kung sakali man na talagang hindi mabuksan itong BIR box na ito, confident pa rin ho ba ang prosecution team na may enough ho kayo na ebidensya at malakas pa rin, kumbaga tatayo pa rin itong kaso laban sa ating Vice Presidente?
0: Tama ho yun. We're not relying solely on the contents of that BIR box. We have other pieces of evidence which we've marked during the pre-trial conference, no, such as the AMLOC reports, no, and we'll be presenting other documents which were already identified in our pre-trial brief also, such as the bank records.
1: Mm-hmm. And Attorney, ito, actually matagal ko na ho, gusto itanong at curious lang ako. Attorney, marami kasi umaasa kung sakali lang po dumating tayo sa paghatol na at kunyari, let's say na maging ma-impeach si VP Sara, automatic po ba yung kaparusahan na perpetual disqualification or hindi? Kailangan pa itong ihingin, kumbaga?
0: Well, again, just based on your question, that would, I don't want to sound that like I'm preempting or speculating on the decision of the Senate Impeachment Court, no? But so when they render judgment, no, they will have to consider those two things. So yung hong render a verdict, either guilty or innocent, and kasama na din ho dyan yung giving the penalty of perpetual disqualification.
1: Oh, okay. So hindi naman po siya automatic. Kaya akala ko po is under sa constitution natin ay kumbaga automatic na yung perpetual disqualification. Hindi po ganun yung ibig sabihin nun.
0: Unfortunately, no, we would want to give our position on that matter, no, but we might be cited, no, for violating yung discussing the merits already of the case.
1: I understand, sir. Sir, ito huling tanong na lang siguro ay 10 araw na nga lang at magsisimula na yung trial. May nakikita po ba kayong mga legal obstacles na pwedeng makapigil para sa pagsimula na ito sa July 6?
0: Wala naman ho, dahil yun nga, no, we're very thankful, no, that the impeachment clerk extended several accommodations which allowed us to finish yung marking ho, no, yung voluminous documents that we have, both parties, No? Mm-hmm. And we believe this will enable us now to proceed with the presentation of the first witness scheduled on July 6. So I think meron pa rin hong enough time mm-hmm. para may issue ho yung pre-trial order, no? Bago yung July 6. So dapat ho wala na maging rason para hindi ito matuloy. Alam ho namin, lahat ho ng tao, hinihintay na ho natin ito ang simula ng paglilitis.
1: Okay, maraming salamat po sa panahon na binigay nyo dito sa Arangkada Balita, Attorney Benjamin Tolosa Jr. Magandang gabi po, sir, at happy weekend po.
0: Maraming salamat din ho, and magandang gabi.
15: Nanawagan ang Small Entrepreneurs League of the Philippines o SELDA sa Las Piñas Regional Trial Court na unahin ang kapakanan ng publiko kesa sa mga korporasyon. Kaugnay ito sa dinidinig na kaso ng Prime Water sa city government ng San Jose del Monte, Bulacan. Sinabi ng grupo na dapat unahin ang mga consumer, small businesses, lalo na ang publiko dahil para sa kanila, hindi lang ito sa pagitan ng isang korporasyon at LGU, kundi laban para sa tamang supply dahil labi silang apektado sa kawalan o sobrang hina ng supply ng tubig. Binatikos din nila ang temporary restraining order na inilabas ng korte. Balitang showbiz muna tayo mula kay Jai Ho. Jai!
2: Ito na nga ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Madami ang nantig sa 24 anyos na si Yanni Paul Basikal mula sa Balanga Bataan sa It's Showtime's Tawag ng Tanghalan Grand Finals kamakailan. Narito ang exclusive na panayam kay Yanni Paul Basikal, TNT Season 10 Grand Champion sa Joy Hot Exclusive.
3: Hindi nga naging hadlang ang pagkakadiagnose with autism spectrum sa pagkakapanalo ni Tawag ng Tanghalan Season 10 Yanni Paul Basikal mula sa Balanga Bataan. Ano ang masasabi ni Yanni na siya ang itinanghal na Grand Champion para sa season na ito ng Tawag ng Tanghalan?
4: Masaya po kasi unti-unti ko na po natutupad yung pangarap ko po.
3: Nag-sync in na ba sa kanya na siya ang Grand Champion? At kamusta naman ang naging reaksyon ng kanyang pamilya at mga taong nagmamahal sa kanya?
4: Honestly po, nung pakapanalo ko po, unexpected po yung nangyari. Medyo nai-enjoy ko na po yung hindi lang sa pagkapanalo ko, kundi yan po yung pangarap na unti-unti ko na po siyang makamit.
3: Ngayon, may exclusive recording contract siya sa Star Music pati na rin sa Star Magic. Ano ang kanyang mga nilook forward?
4: Siguro abangan na lang po sa mga iba't iba pong updates, paki-follow na lang po ako ng social media accounts po.
3: Inalam din natin kung sino ang mga pangarap niyang makakollaborate.
4: Po si na Sir Eric Santos, Sir Gary Valenciano, Ben and Ben SP19. I hope makikollab na rin po si Miss Sarah Jeronimo, di ba?
3: At ano naman ang maibibigay niyang payo para sa mga katulad niyang nangangarap din na pasukin ang industriya na diagnosed with autism spectrum?
4: Huwag po kayong mawalan ng pag-asa kasi minsan nangyayari po yan. Rejection po is just a redirection po.
2: At yun muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hotels and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Jai Hot Exclusives. Balik sa inyo.
15: Maraming salamat, Jai Ho.
1: Sa aming pagbabalik, mga gawang lokal na nagpapakita ng kulturang Pilipino, tampok sa DDI Wedding Fair 2026.
15: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
5: 92.3 FM Radio.
24: Kavay!
25: Ang lupet!
26: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
25: Ang lupet!
26: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang pagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka ka vibes.
6: Mismo!
26: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR ka vibes.
25: Ang lupet!
7: 92.3 FM Radio
11: ka vibes.
25: Ang lupet!
15: Sa pool sa CCTV ang pagsalpok ng bus sa isang van sa Alicia, Bohol na ikinamatay ng isang bystander at ikinasugat ng 13. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit.
12: Sa CCTV footage na ito, makikita ang isang dilaw na bus na mabilis ang takbo sa bayan ng Alicia sa Bohol. Hindi nagminor pagsapit sa intersection, kaya't nasalpok ng isang van na mabilis din ang takbo. Sa lakas ng impact, tumawid ang bus sa kabilang lane. Dumiretso ang bus hanggang sa bumangga ito sa mga bahay sa gilid ng kalsada. Nakatambay noon ang habal-habal driver na si Alberto Muring sa gilid ng kalsada habang sa kayang-kanyang motorsiklo, kaya't nasagasaan din ng bus. Napahagulgol na lang ang kaanak ng biktima nang lumabas sila sa bahay nang makita ang kinasapitan ni Alberto. Dead on the spot ang biktima, habang 13 naman ang nasaktan, kabilang na ang van driver na nasa critical na kondisyon ngayon. Patuloy pa ang investigasyon ng mga polis habang nasa kustudiya na ng mga otoridad ang driver ng bus na maharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and physical injuries. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. We'll be right back.

0: plano na ba kayong magpakasal? Pwedeng gawing mas makabuluhan ang inyong dream wedding sa pamamagitan ng pagsuporta sa sariling atin na tampok sa DTI Wedding Fair 2026. Alamin yan sa umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
1: Sa maraming engaged couples, normal na bahagi na ng wedding planning ang pag-iikot sa bridal fairs para maghanap ng suppliers. Pero sa DTI Wedding Fair 2026, mas malalim pa sa pagpili ng dekorasyon o souvenir ang mensahe.
2: But we must remember that love should not just be for our spouses, but should be for everyone. That's exactly what the Tatak Pinoy is all about.
1: Mula June 26 hanggang 28, magsasama-sama ang iba't ibang MSMEs mula sa iba't ibang panig ng bansa sa SMX Convention Center Aura sa Taguig City. Mula sa wedding gowns, accessories, souvenirs hanggang sa iba pang wedding essentials, lahat may kwento at Tatak Pinoy. Higit 100 na vendors ang maaring makilala ng couples para sa kanilang dream wedding. Isa sa mga first-timers si Francine na excited nang makakilala ng potential customers at kapwa vendors.
3: Nakaka-proud din, lalo na kapag nagsisend yung mga, may mga brides kasi sinishare talaga nila yung actual photo sa wedding nila.
1: Bukod sa pagpili ng inyong dream supplier, meron ding fashion show, creative exhibits at wedding setups na nagpapakita kung paano pinagsama-sama ang tradisyon at modern designs.
2: This is exactly why we see in our Filipino culture an unconditional, courageous kind of love. It is also because of the excellent designers, the world-class artisans, beautiful destinations, the passionate entrepreneurs who put their heart and soul into every detail.
1: Sa dami ng mapagpipilian ang makikita sa DTI Wedding Fair 2026 na kung minsan ang pinakamagandang inspirasyon narito mismo sa sariling atin. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
4: Arestado ang 3 sa 4 na suspect sa pamamaril sa isang college student na kakagraduate pa lamang sa Pantukan, Davao de Oro. Ang isa sa mga suspect, ex-girlfriend ng biktima. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonia.
5: Nahuli na ng Pantukan Municipal Police Station ang 3 sa 4 na mga suspect na sangkot sa pamamaril sa bagong graduate na estudyante ng Kolehiyo ng Pantukan alas 12 ng tanghali kahapon Hunyo 25. Sa pamamagitan ng backtracking ng mga CCTV footage, nasakote ang mga suspect sa kanilang hideout kaninang madaling araw Hunyo 26. Isang suspect ang sumuko, isa naman ang sinubukang tumakas ngunit nahuli rin at ang isa naman ay hinostage pa ang kanyang anak. Ikinatakot ito ng mga estudyante at mga magulang dahil sa tapat lang ng magnaga-high school nangyari ang pang-hostage. Nailigtas naman ang bata at naaresto ang suspect niyang ama. Patuloy na mga pinaghahanap ang pang-apat na suspect. Kasama sa mga nahuli ang ex-girlfriend ng biktima. Pinaniniwalaan ding gumamit ng illegal na droga ang mga suspect kaya nagawa nila ang krimen. Matatandaan na kahapon habang palabas sa kolehiyo ng Pantukan matapos ang kanilang graduation ceremony ay agad na binaril ng mga suspect ang 30-anyos na biktimang si Rodney Bruce. Tugma naman sa pahayag ng kanyang ina ang motibo ng tangkang pamamaslang. Sa ngayon ay nasa ligtas na kalagayan na ang biktima ngunit patuloy pa rin ginagamot sa ospital. Hustisya naman ang hiling ng kanyang pamilya. Posible rin na mahaharap sa kasong frustrated murder ang mga suspect. Ako si

0: tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba? Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger? Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
0: Sabado, don't miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa Soundtrack ng Buhay Mo. Sabado, don't miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka-vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ KM Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: FMR
3: Favorite Music Radio
2: Ka-vibes
3: Ang lupit!
2: Isang sizzling evening sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world.
3: All over the Philippines.
2: All over the world of the Philippines.
3: Happy maulan na Friday sa ating mga ka-vibes na nakikinig sa atin ngayon. Ako, ingat-ingat po tayo sa daan.
2: Correct.
3: Sa mga chopper natin, sa mga nagmamaneho ng kanilang mga kotse. At syempre, pati na din sa ating mga commuter dyan.
2: Correct.
3: Diba? Kamusta naman ang ating mga ka-vibes na nakikinig sa loob ng jeep? Alam mo, pinakaayo ko yan pag maulan tas sa loob ako ng jeep.
2: Ay, totoo yan. Kasi ano,
3: bukod sa siksik kayo, lalo na ngayon, rush hour, di ba? Parang amoy na amoy mo ang katabi mo, ang katas ng katabi mo, di ba?
2: Ayaw mo nun, di ba?
3: Na-amplify para... lalo.
2: Ayaw mo nun, at least... yung katabi mo, ulam na.
3: Ulam
2: na.
3: Okay, sana kung mabango yung ulam, di ba?
2: Amoy adobo. May ganun na.
3: Nagahalo-halo kasi yung amoy.
2: Oo, mayroon akong nakatabi before. Amoy adobo talaga. Siya talagang magugutom ka sa kanya dahil. Totoo.
3: Okay, sana kung magugutom ang kakalabasan eh, no? Pero ayan, inhale, exhale muna tayo sa ating mga ka-vibes. At kapit lang, syempre, no? Dahil makakarating ka rin sa destination mo.
2: Correct. Nako, it's Friday. Tuloy ba ang Friday night ng karamihan ngayon?
3: June 26 ngayon, so petso de peligro din para sa marami, no? Kaya naman sa mga ka-vibes natin na planong umuwi na lamang for tonight. Ayan, syempre, huwag niyong kalimutan bitbitin ang 92.3 FM Radio Manila, mga ka-vibes. Gamit ng ating app.
2: Mobile app, correct. Uh-oh. Yan. FMR Philippines. At syempre sa mga ka-vibes natin, shoutout muna sa lahat ng mga nasa team bahay. Kamusta sa naman yung inyong mga nilabhan?
3: Mm-hmm.
2: Ay, alam mo, may ganyan
3: yung sabi niya, oh. Hala, maglalaba ako today.
2: Yes, for the
3: mukhang
2: laba.
3: Mainit kasi kanina, in fairness, ha?
2: Uy, in all fairness, totoo yan. Mainit
3: kaso ano
2: talaga.
3: Ang ating weather, pala desisyon siya. Pabigla-bigla.
2: Gusto ko yung lagi kang binibigla. Mm-hmm. Diba?
3: Okay, surprise! Sana, sabi
2: okay,
3: ng,
2: sana
3: ano,
2: kung yung bigla
3: sabi
2: may
3: weather.
2: Pera.
3: Magpaulan na nga, wag ng pera.
2: Correct. Pero ito na nga ka-vibes. Ito ba, uulanin tayo ng ano ba ngayon? Dahil medyo ano rin yan, ha? Yung ating issue for tonight. Nakakakilabot.
3: Kilabot? Paano yung kilabot?
2: Ganon.
3: Hindi naman kilabot yun. Para namang ano yun. Parang para baby goat.
2: Ah, baby goat ba?
3: Sa mga. Hindi ko alam, may kasama pala akong ano dito. Ano yung goat sa Tagalog?
2: Kambing!
3: Ayun! Baby kami!
2: At dahil dyan, ano ba yan?
3: Kakabu!
2: Ano?
3: Kakabu! Dito na tayo sa ating sizzling question of the night.
2: Aba! Bumabawi!
3: Ito na nga ang ating tanong, mga ka-vibes. Kaya mo bang i-handle kung may mga taong lumalaban at nakakagawa ng masama dahil sa bullying?
2: Uy.
3: Alam mo, reason ba, valid reason ba na manakit ng tao dahil nasaktan ka?
2: Hindi, for me.
3: Question mark yan.
2: Hindi,
3: para sa ating
2: me,
3: mga ka-vibes.
2: Pero ikaw, TV.
3: Depende sa level. Charot! As a petty person, I do not condone violence in any way. Pero kasi may mga panahon na naiintindihan ko kung bakit nangyayari. Mm-hmm. Hindi ko sinasabing tama. Sinasabi ko lamang
2: ay naiintindihan
3: mo. ko.
2: Correct. Nako, kaya ka-vibes for sure. Marami tayong samot-saring komento, opinion na naman mula sa mga ka-vibes natin. Kaya aabangan namin kayo sa ating live. Later on yan, mga ka-vibes.
3: Tama, kaya naman i-search nyo na at mag-follow na kayo sa aming mga social media accounts. 92.3 FM Radio Manila, Facebook, Instagram, TikTok, pati na rin sa ating YouTube. Sabay nyo na rin ang ating X or dating Twitter para sa ating sizzling question of the night. I-search nyo lamang 923 FM Radio MNL.
2: Yun. At syempre mga ka-vibes, tuloy-tuloy pa rin ang magagandang tugtugan dahil dito magbabalik pa rin ang sizzling
3: duo.
2: Ako po ang chinitang chika Dora Kim Churava.
3: And ako naman po ang inyong bestie na G Safon at kwentuhan ang nag-iisang DJ ID.
2: Dito lang yan sa programang Too Hot to Handle. At syempre mga ka-vibes, huwag ka na maglipat ng radyo. Dito ka lang
3: sa 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
3: Ka-vibes. Ang lupet.
2: Ang oras.
3: Oras natin. Uy, 6:46 na.
4: Galit ka na naman. Ang lupet.
5: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
4: Ang lupet.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrin! 2.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
4: Ka-vibes, ang oras sa FMR.
5: Oras ngayon, 7:02 ng gabi.
1: Ang lupet!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
7: ACS. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo.
9: Smart 2.
8: Smart Dishwashing Paste ko.
9: Smart 2.
8: Pritong ulam na masebo. Plato, kaldero.
9: Smart.
8: Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
8: Tanggaling-galing mo.
9: Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
11: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS. Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
14: May

0: 102.3 FMR
1: Music Radio
0: Kavibes ang lupit. Oras po natin 7:24 ng gabi. At syempre naman, napapakinggan nyo pa rin ang programang
2: Too Hot to Handle.
0: Kasama pa rin ang sizzling duo. Ako po ang chinitang chikadora, Kim Churva.
1: And ako naman po ang inyong bestie na G Safan. At kwentuhan ang nag-iisang DJ ID.
0: At syempre, ito na nga po ang oras 7:25. Sige, arangkada na natin to. Ano bang issue for tonight?
1: Gusto ko yung talagang arangkada. Kasi arangkada. Medyo malabalita eh, no? At saka heads up lang sa mga ka-vibes natin na nakikinig ngayon na yun. Medyo may pagka-sensitive ang ating disclaimer. Topic ngayon gabi. Kaya naman, sa ating mga ka-vibes, buksan natin ang ating mga tinga.
0: Ayan na.
1: Lawakan natin ang ating mga pag-iisip.
0: Ayan, pag-unawa.
1: Pag-unawa, pag-iisip tuloy. Pag-unawa, your understanding is very much appreciated.
0: Yes, correct.
1: Ay, gabi na ganun.
0: Para ano?
1: Ay, ang arte.
0: Hindi ma-arte
1: yun. DJID. Ito na nga hot headlines natin, mga ka-vibes. Bully.
0: Napuruhan ng
1: biktima niyang nanlaban. O, di ba sabi sa'yo, parang ano eh, parang news tayo for tonight. Medyo, malupit talaga, no, ang ating issue ngayong gabi.
0: Mm-hmm. Kaya so, ano ba yan? Sino ba yarn?
1: Si Noel. Itong issue ni Noel. Si Noel, parang si Mark. Tahimik lang.
0: Iba di.
1: Mabait. At hindi siya pala sagot. Hindi rin siya pala patol na tao. Pero dahil nga tahimik siya, madalas siyang pinagtitripan ng mga bully at ng mga kaibigan nito. Nung una daw, biro-biro lang. Pero habang tumatagal, naging pag-iinsulto na. Pinagtatawan niya ng itsura niya, pati yung mga personal niya na kahinaan. Kahit ilang beses siya na nahimik, parang mas lalo daw siyang ginagawang target. Alam mo yon, yung tipong pagka walang kibo, mas dinadagdagan pa, mas napapadalas pa lalo. Marami na rin naman ang nakakakita dun sa mga nangyayari kay Noel. Pero ang sinasabi lang nila ay, hayaan mo na lang, intindihin mo na lang para hindi na magkagulo. O kaya ay magsumbong na lang daw. Pero hindi kasi ganong tao si Noel. Dahil nga mabait siya, maintindihin. May hangganan din. Dahil nung muli na naman na siyang pinahiya ni Brian, at sa unang pagkakataon, hindi na raw siya nanahimik. Napuruhan na ni Noel ang

0: untong ma-ospital siya. Kasi sa huli, may nasugatan. At hindi raw mababawi yun kahit anong paliwanag. Yan ang issue ni Noel, mga ka-vibes. At ang issue natin ngayong gabi, once again, ang ating sizzling question of the night. Kaya mo bang i-handle kung may mga taong lumalaban at nakakagawa ng masama dahil sa bullying?
1: Mm-hmm.
0: Ano masasabi niyo tungkol sa issue ni Noel? Mainit-init to ha, mga ka-vibes.
1: Mainit-init talaga yan. Grabe ha. Bullying.
0: And may mga iba-ibang klaseng issue tayong nakikita dito sa issue ni Noel. Mm-hmm. Kaya naman i-share nyo na yan sa amin ang inyong mga saloobin, opinion, o mga naman reactions nyo no, tungkol sa ating issue ngayong gabi. Yan, live na live po tayo sa ating social media accounts, Facebook, Instagram, and pati na rin sa TikTok. I-search nyo lamang 923 FM Radio Manila. Ayan mga ka-vibes, mag-comment kayo na mag-comment dahil babasahin namin yan sa ating pagbabalik. Syempre, lahat ng yan dito lang
2: sa 92.3 FMR, favorite music radio,
1: ka-vibes,
2: ang lupet.
1: At ang oras,
0: oras natin, 7:28.
3: Bagong cellphone niya oh, ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Uy, ka-vibes!
2: Oo, ikaw!
0: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
2: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
0: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.

0: Radyo lang, sabat na para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite music radio.
0: Ka-vibes. Ang lupit. Ang oras po natin, 7:42 ng gabi. At syempre sa mga ka-vibes natin, napapakinggan nyo pa rin po ang programang
1: Too Hot to Handle.
0: At syempre, recap lang tayo ka-vibes. Yes. Dahil usaping bullying ang ating issue for tonight. Mm-mm. Disclaimer lang po sa mga may nakakaranas po ng bullying. And yes, of course, baka natitrigger kayo. Kailangan nyo ng support, ng help from a professional. Mm-mm. Pwedeng-pwede po kayo mag-reach out.
1: Yes, ayan. Kung kayo man ay nakaranas ng ganito, no, tulad ng issue ni Noel nako. Sana naman ka vibes, 'di ba? You're in a better place right now, in a better headspace, no,
0: yes,
1: right now din. And syempre sa mga ka vibes natin, huwag po tayong mahiyang humingi ng tulong kung kailangan, lalo na pag naapektuhan na 'yung mental health natin.
0: Yes.
1: All right. Kaya naman sa mga ka vibes natin, recap tayo ng ating hot headlines. Bully, etong si Noel. Napuruhan ng biktima niyang nanlaban. Ayan, yung bully pala dito is si Brian. Tapos napuruhan siya ng kanyang biktima na si Noel. Si Noel kasi naman ay laging binubully ni Brian. Tapos napunutong si Brian at nag-retaliate, kumbaga. Anong nangyari? Na hospital to si Brian.
0: Kumbaga yung bully na naging victim.
1: Oh.
0: Yung victim yung naging bully. Yung naging suspect.
1: Bigla siya naging masama.
0: Yun.
1: Diba?
0: Alam mo, ako naiintindihan ko ha, yung sitwasyon ni Noel. Yung tipong meron kasi talagang pagkakataon sa buhay. At eto ha, dahil napapanahon din yung ano, yung series na Teach You a Lesson. Feeling ko medyo may pagkahalintulad siya doon. Na may mga bata talaga na takot magsalita kasi iniisip nila, kapag nagsalita ako, baka mapahamak pa ako lalo.
1: Mm-mm.
0: Baka pag sinabi ko po yun sa teacher ko or sa mas nakakatanda, baka pagtawanan, walang maniwala sa akin, di ba? Yun yung mga naiisip agad nung kabataang nakakaranas ng ano, ng bullying. Kaya naintindihan ko kung bakit umabot sa point na parang siya na lang. Siya
1: ano
0: na
1: ba muna yung issue na nakikita mo dito, sisi ko?
0: Siguro ang nakikita ko dito, syempre yung bullying itself. Bakit namubully?
1: Yes.
0: Ano bang reason, 'di ba? Ano ba dahil ba hindi pasok sa standard nila?
1: Mm-mm.
0: Yung taong ito.
1: Or parang ano ba, kinatutuan lang ba nila yung mga ginagawa nila sa buhay?
0: At saan nila nakukuha yun?
1: Oo.
0: Yung idea na gano'n,
1: na masaya, na manakit ng tao.
0: Saan, di ba? Totoo. So, nakikita ko dito, baka kulang, sorry po, excuse me lang, baka kulang sa guidance.
1: Mm-mm.
0: Ng magulang or
1: yes,
0: sino mang guardian.
1: Mm-mm.
0: Ng bata. Ikaw ba?
1: And since nabanggit mo na nga yung magulang, mm-mm, bukod nga dun sa bullying, para sa akin, ang issue dito, yung magulang.
0: Yun
1: netong ni Brian. Kasi, balang, parang nandun pa nga sa point na parang sinabi na ano man ang masabi na gawa niya, hindi daw yung dahilan para umabot na puntong ma-hospital siya.
0: Mm-hmm.
1: At this point, I don't feel na nakakaramdam yung magulang din ni Brian na apologetic, kumbaga, dun sa mga nangyari,
0: mm-hmm,
1: kay Noel.
0: Mm-hmm.
1: Yung tipong dinefend lang nila agad yung anak din nila, no?
0: Mm-mm.
1: Dahil sa nangyari. Pero syempre, di ko naman sila masisi. Pag ikaw magulang ka, gusto mong mas protektahan yung anak mo, no? Pero at the same time, the fact na yung anak mo ay bully, it says a lot,
0: mm-hmm,
1: about environment. Yung environment.
0: Correct.
1: Na, diba? Na umabot sa point na naging okay sa kanya yun.
0: Mm-mm.
1: Diba? Kasi sa ang lupalo pa ng mundo, naging okay ang bullying.
0: Never.
1: Para doon lang sa mga tao na kinukonsente yung mga yun, ganong action.
0: Correct. Baka yung ano din, yung nakikita niyang role model,
1: exactly,
0: diba, ng bata eh. Yun, ginagawang
1: so
0: katatawanan.
1: Siya, may deeper ano pa siya, deeper root problems.
0: Meron. Uy, kailangan no? ipacheck yan.
1: Yes. At tong magulang naman ni, ano, ni Brian, siguro mag-reflect din kayo sa inyong mga sarili. Hindi ba kayo, hindi ba kayo naawa doon din sa kay Noel na tiniis yung ganitong ganitong pinagagawa
0: tara,
1: ng
0: treatment.
1: Anak mo? Oo, pagtrato no, mm-hmm, ng anak nyo sa kanya.
0: Tsaka masakit sa magulang na malaman mo na naging suspect,
1: yes,
0: yung anak mo.
1: Oo.
0: Because binubuli siya.
1: Yes. And last na issue nakita ko dito,
0: ano
1: si no, is yung kay Noel naman.
0: Mm-hmm.
1: The fact na hindi niya alam kung paano i-handle itong issue ng mas healthier manner. Kasi nga, diba, nabanggit nga dun sa issue na binasa natin kanina, hindi niya, hinahayaan lang niya. Hindi siya nagsasalita, di rin siya nagsusumbong. Diba? Pinagbibigyan
0: nga,
1: niya lang hanggat sumabot na sa point na sumabog siya.
0: Mm-mm.
1: Diba?
0: Kasi nga baka nga naisip niya na titigil din.
1: Oo.
0: To. Hayaan ko lang.
1: But
0: diba
1: there are many alternatives. Hindi naman many, no? Pero but there are a handful of alternatives na pwede mong i-handle yung ganitong sitwasyon na mas healthy.
0: Mm-mm.
1: Kaya naman
0: yung
1: ka
0: mas
1: vibes,
0: okay.
1: Oo. Ikaw ba, para ba sa'yo, paano ba dapat hinahandle ang pagbubuli? Mm-hmm. Kasi di ba may mga magsasabi, oh, deserve yan ni, ano, ni Brian. Sama-sama ng ugali niya, mm-hmm, di ba? Deserve niya yan.
0: Pero ako bilang tao na naniniwala sa karma,
1: kind of, medyo.
0: Yes, na parang, yaan mo na.
1: Parang, do you honestly think na walang consequences yung actions mo?
0: Meron. Kaya nga, di ba?
1: Yun nga yung sinasabi natin kay
0: karma.
1: Brian.
0: Oh. Correct. Kaya naman, ako pinagpapaano ko na lang yan lagi, pinagpapasa Diyos, nayaan ko na yung karma, di ba? Kapag may gumawa ng masama towards sa akin, nayaan ko na lang, pabayaan ko na lang. Pero syempre, baka kasi itong si Noel, eh parang sobrang little,
1: hindi niya
0: crowded, hindi niya nakinaya, di ba?
1: Yes. Pero sa mga ka-vibes natin, ha, hindi solusyon ang violence, mm-hmm, sa isang
0: pang-violence.
1: Okay, it will never be right. Kaya naman sa ka-vibes natin na naka-experience ng ganito, kung may mga nararamdaman kayong ganitong bagay, may pinagdadaanan kayo na similar nung kay Noel, seek professional help,
0: yes,
1: mga ka-vibes. Diba? Kung kailangan nyo kumausap ng professional, go for it. Mm-hmm.
0: Libre lang ngayon.
1: Oo, kaysa yung mas makasakit ka pa, mm-hmm, at mas lalalim pa lalo yung pinagdadaanan mo.
0: And hopefully, mas maging open na rin yung magulang ni Noel sa kanya. Kasi bakit hindi naisip ni Noel na magsabi sa magulang niya? Yun din, mapapaisip ka dun, diba, Sisi, na, mm-hmm, bakit? Anong reason? So, sana po, mas maging open tayo sa anak nyo. Ayan, mas maging open kayo sa anak nyo. Lagi nyong kausapin yan sa mga mommies, daddies out there, sa mga guardians. Huwag po natin kalimutan na kamustahin yung anak po ninyo kada uuwi galing sa eskwelahan or,
1: yes,
0: kusan man. Diba? Sobrang
1: Napaka-importante din kasi ng environment nyo sa bahay, mm-hmm, no, para mas maagapan yung mga ganitong sitwasyon.
0: Correct.
1: Kaya yan, check on your family.
0: Yes,
1: check on your friends, mm-hmm, check on your families, mga ka-vibes. Hindi nyo alam na baka may pinagdadaanan na pala yan. Tumingin ka dyan sa tabi mo, katabi mo. Oh.
0: Mm-hmm.
1: Tingnan mo sa mata. And sabihin mo sa kanya, hey,
0: are you okay?
1: Kaya napag-alam muna natin ang ating issue ngayong gabi, no? Pero ikaw ka vibes, kung may gusto kong i-share tungkol dito, bukas na bukas ang ating himpilan para sa inyong mga tawag, kaya naman i-save nyo na ang numerong 0954-406-1967. Maraming salamat sa mga ka-vibes natin na nanood sa ating live stream at sabayang nakikinig dito sa radyo. Kaya naman ka vibes, magsama-sama tayo hanggang
0: 9 PM, dito lang yan sa 92.3 FMR,
1: favorite music radio, Ka-Vibes. Ang lupet.
0: Ang oras.
1: Oras natin, 7:50 na.
2: Uy, kachat niya. Ang lupet.
3: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes.
2: Ang lupet.

0: FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Sabidila, two's company, and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibe sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan, at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Kavibes!
3: FMR
4: Favorite Music Radio Kavibes Ang Lupit.
3: Oras natin si Ziko.
4: Oras natin 8:15 ng gabi. At syempre kasama nyo pa rin ako, DJ ID.
3: Kasama nyo pa rin si Kim Churva. At syempre napapakinggan nyo pa rin ang programang
4: Too Hot to Handle.
3: At syempre banata na agad natin.
4: Oo naman, syempre sa mga ka-vibes natin, bukas banata. Na bukas na po ang ating himpilan para sa inyong mga tawag, no? Sa oras, sa last third and last hour natin.
3: Uy, meron na agad.
4: Tatanggap tayo ng live callers, no? Para naman makausap live on air.
3: Yan. Ano
4: tungkol
3: bang numero?
4: Sa ating issue ngayong gabi, ang numero natin, 0954-406-1967.
3: Ayan, at syempre, ano bang sizzling question of the night natin na kailangan nilang masagot?
4: Ang tanong. Kaya mo bang i-handle kung may mga taong lumalaban at nakakagawa ng masama dahil sa bullying?
3: Kaya naman ka vibe, sumagot ka na. Sumagot o tumawag. Tumawag ka na at sasagutin na namin yan. No, sige na, kanina
4: gusto
3: pa
4: tayo yung tatawag sa kanila. Sige ko.
3: ito na. Sagutin na natin sila pala.
4: Hello.
5: Hello, magandang biyernes.
3: Maganda biyernes, Ryan Escorial.
5: Alam kong ang iniisip niyo, gusto nang umuwi.
4: Ay, ramdam mo ba?
3: Ramdam mo pala kami.
4: Sino ka naman, di ba ganyan ang mindset ng marami pag Biyernes? Kasi gustong-gusto na mag-weekend or gustong-gusto na makasama ang family and friends, di ba? Sino ba mga ayaw?
5: Abangan lang ilang oras na alas 9 para lumabas.
3: Kaya, nahuli tayo ni Ryan.
4: Oo nga.
3: O Ryan, huli mo. Ikaw ba? Kaya mo bang i-handle kung sakaling may mga taong lumalaban at nakakagawa ng masama dahil sa bullying?
5: Magsalita na ako.
3: Mm-mm.
5: Pero...
4: Hindi, gusto ko kantahin mo.
5: Bunga nga nito.
4: Pero hoy, Ryan ah!
5: Real talk.
3: Sige, real talk.
5: May pananagutan ka sa batas.
3: Oo.
5: Hindi mabubura yung... Binuli ako yung sugat na nagawa mo kay Brian kasi pag nasa hospital na, hindi na usapang sinong nauna, usapang sinong mas nasakna na.
4: Mm-mm. Totoo yan.
3: So,
5: gawin mo na lang na kahit hindi ka paniwalan, magsumbong.
3: Magsumbong pa rin. No to violence.
5: Walang violente pero hindi lang natiis ni Noel kaya nagawa yun.
3: Mm-mm.
4: Totoo naman. Kasi umabot siya sa point na nasagad talaga siya. Mm-mm. Noy, nasagad yung pasensya niya.
5: Iniipon lang niya yung parang napupuno na ako. Tao lang ako. Walang taong gawing patimbag ko lagi. Lahat may breaking point.
3: Correct. I agree with you, Ryan. Totoo naman 'yan. Eh syempre, 'di ba? Huwag nating ilagay sa kamay natin yung ano, yung batas, 'di ba? Huwag tayong
5: ang bottom line dito, hindi masama si Noel, napagod lang siya maging mabait.
3: Mm-mm.
5: Hindi rin santo si Brian, nagasik lang siya sa gulo ng ano. Ganon ang inani niya. Yan. Nag-hospital siya.
3: Yes.
5: Suntok ganun.
4: Oo. Alam Correct. Mo, tama ka diyan, no? Hindi talaga sagot yung paggamit ng
3: dahas
4: ba tawag
3: doon? Correct, dahas.
4: Sabi ko sa kamao.
3: Pwede din.
4: Naggamit, di ba, ng ano, physical force.
3: Yes.
4: Para...
5: Bueno, ang sakit dito, pinili ng lahat na pansinin lang si Noel nung may dugo na.
4: Exactly, oo. Isa rin talaga yun sa mga issue.
5: Walang nakialam nung may luha pala.
4: Oo, di ba, walang tumulong sa kanya.
3: Correct.
4: kahit na nakikita na nila yung mga nangyayari. Oo, no? Yan yung isa sa mga issue pa dito sa ano nila.
3: Totoo yan.
4: Ni Noel at ni Brian, mm-hmm. yung mga tao na nasa paligid na hindi nakapapansin ng pinagdadaanan ni Noel.
3: Mm-hmm.
5: Pero ang sa akin lang, magagawa ko lang, magsumbong ako kahit hindi ako paniwalaan. Wag lang akong maging violent.
4: Yes. Tama. Tama yan. Palakpakan natin si Ryan Escorial. Maraming salamat, Ryan. Baka naman may isang request ka dyan.
5: Pasubali. By fans ko.
3: Ano yun? Sorry, Ryan. Ano yung...
5: Subali ng Sponge Cola.
4: Subali. Sponge Cola. Sige, ilaline up natin yan dito sa ating playlist for this last hour. Nako, Ryan, baka naman may gusto kang batiin. Last na.
5: Wala na dahil paulit-ulit na lang yung ganap. So, maraming salamat. Good luck sa inyong
4: pahinga. Yes!
3: Ryan Escorial, so walang subali.
5: At binitin natin noong Merkoles. Kahit hindi kita kilala, belated birthday.
4: Maraming salamat. Dahil kahit hindi rin kita kilala, isang malaking thank you sa'yo, Ryan. Gusto ko yung kahit hindi kita kilala. Ryan!
5: Maraming salamat. Maraming thank you sa'yo.
3: Maraming salamat, Len. Ryan, ano bang... Anong gusto mo pang kanta bukod sa subaling ng Sponge Cola? Gusto mo ba yung nakakapagtaka, makapiling ka, puso, tulero? Ano bang kanta ng Sponge Cola?
5: Yung Mr. Suave din, isunod dun.
4: Oh, Mr. Suave.
3: Mr. Suave.
5: Parokya ni Edgar.
4: Parokya ni Edgar. Ayan, I'm sure meron na yan.
3: Yes,
4: sa
3: meron,
4: mga ka-vibes. Thank you so much sa pagtawag. At thank you so much sa oras. No?
5: Maraming Happy Friday!
3: Maraming salamat, Ryan Escorial.
4: Uy, at nakakatawa syempre, naman na masabihan na mag-ingat pa uwi.
3: Diba? Yung may magsasabi sa'yo na ingat ka. Kumain ka na ba? Huwag ka magbabago na, ha?
4: Huwag ka magpapaulan, ha?
3: Kahit walang label.
4: Yes! Natapakan na naman siya. Ouch. Doon lang tayo sa hobby. Ba't nilagyan mo pa ng walang label?
3: Oo, eto na nga, ka-vibes. Mamaya ulit, magkakarinigan tayo at magsasama pa rin naman sa programang
4: Too Hot to Handle.
3: Kung meron pa kayong mga song request, ipadala nyo na yan.
4: Ihabol niya.
3: Yes, correct. At syempre, magbabalik pa rin
1: ang
3: sizzling duo sa programang Too Hot to Handle.
4: Tama, dito lang yan sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes.
3: Ang lupet! Ang oras.
4: Oras natin, 8:22.
1: Ang lupet!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

Mukhang malayo ang iyong pagtingala. Bakay ko lamang na ikay pangitiin. Ito'y aking lambing. Subok na!

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Uy, ka-vibes!
2: Oo, ikaw!
0: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
2: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
0: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready, ka-vibes, sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
2: Let the show begin.
0: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
0: Too Hot to Handle.
3: Ka-vibes!
4: FMR.
5: Favorite music radio.
4: Ka-vibes ang lupet. Oras natin, 8:14 ng gabi. At syempre, ngayon pa lang magpapasalamat na kami ng aking CZ sa pagsama sa aming programang
5: Too Hot to Handle.
4: At syempre, para ituloy ang maiinit na usapan, syempre, susunod na po ang programang
5: Main Event!
6: Kaya naman, happy, happy Friday night sa lahat ng ka-vibes natin. Samahan ninyo ako alas 9 hanggang alas 12 ng hating gabi para sa mainit-init na confession dito sa programang Main Event. Sabay-sabay tayong... Oo, gusto mo sumabay?
4: Sabay! Sabay saan?
6: Alamin, ang ano kabuuan ng confession, di ba?
4: Tungkol saan ito?
6: Ito nga, tungkol sa... kayo, bilang babae, ito gusto ko marinig yung inyong perspective. Kasi may mga babaeng na-offend pag ganito eh. Ano ang take nyo o paano nyo i-handle kung may isang taong kakilala ninyo na pinapantasya kayo? Kasi iba yung adore sa pantasya. 'Di ba parang okay, okay lang naman eh. Kung sa'yo nagagandahan,
4: oh, okay,
6: 'di ba?
4: Yan. Appreciative tayo, 'di ba? Ma-appreciate
6: whether
4: natin.
6: Whether opposite sex man natin 'yan,
4: yes.
6: 'Di ba? Pero 'pag sinabi mo kasing pinapantasya,
4: diba, eh,
6: iba yung feeling eh, 'di ba?
4: Correct.
6: So paano nyo, ikaw DJ Kim, paano mo i-take to? Paano mo i-handle? Tapos kakilala mo pa?
4: Pag nalaman ko, siguro ako iaano ko siya, iko-confront ko siya na ano, wag mo kong, parang hindi ako yung pangpantasya. Tsaka, hindi ko ba nandidire, naiiyak sa sarili mo?
6: Hoy! Bakit nandidire? Wag mo akong pagpantasyahan.
4: Di ba?
6: Di ba? Alam, parang, lalaki din ako dati. Ganon. Di ba? So, hindi tayo talo.
4: At saka, ano, iba kasi yung word na pag pinapantasyan. Oo, parang ako,
5: in-objectify ka kasi.
4: Oo, yes. Parang iiwasan ko na yung ganun
6: parang
4: tao.
6: Very nakaka-awkward at very offend.
4: Offensive
6: para sa ating mga kababaihan.
4: Hindi ko siya kayang i-take.
6: Eh, ikaw DJ ID, paano kung best friend mo pala itong lalaking ito?
5: Ay, syempre, wala na, hindi na, FO na tayo.
6: Ganon.
5: Ano,
6: itatapon mo yung ilang years, kunwari sabi natin, ano kayo, BFF kayo for 10 years. Tapos nalaman mo, ikaw pala yung pinagpapantasyahan niya gabi-gabi.
5: Iba kasi yung ano, iba yung sitwasyon pagka hindi mo kilala versus sa kilala mo. Para sa akin,
4: mas masakit siya.
5: Di, para sa akin, depende rin kasi sa level of friendship. Depende siya sa type ko ba?
6: Charay! Best friend mo eh! Tapos type mo?
4: Uy, may ganun, di ba? May palihim na pag, ano, feelings. Iba talaga ano to palabas.
5: Charot lang yun, syempre. Pero parang ano siya, ma-off ka muna sa simula. Lalo na pag hindi mo rin talaga gusto yung tao.
4: Mm-hmm.
5: Parang, hello! Friends tayo ng sobrang tagal.
6: Oo, dapat pinanghawakan mo yun.
5: Oo, tsaka sana man lang, di ba, na kung meron kang feelings para sa akin, sana sinabi mo na lang kaysa yung malaman ko ng ganyan.
4: Yes,
5: pero hindi siya
6: medyo nakakabastos.
5: Nakakabastos kasi siya na parang all this time tingin ko sa'yo mabuting kaibigan.
6: At saka mataas yung respeto mo sa kanya.
5: Exactly. Tapos all this time yung pala yung isip mo sa akin.
6: Yes.
4: Sa tingin mo feelings yan or baka dahil dala lang siya ng ano.
5: Nadala lang lang.
4: Diba?
6: Pwede
4: rin.
5: Pwede din.
6: Eh, ang hirap ng ganyan. At kahit sinong babae, hindi natin tinotolerate yan. At magagalit tayo,
4: yes.
6: 'Di ba? Kahit ano man ang gender mo, dahil dapat nilulugar 'yan sa tamang lugar.
4: Yes. Correct.
6: Oo, ang dami mo pwedeng pagpantasyahan.
4: Mm-hmm.
6: Bakit hindi mo pagpantasyahan ang career ng kaibigan mo, 'di ba? Mas maganda 'yun.
4: Mag-grow
6: ka.
4: Yes.
6: 'Di ba?
4: Yan yung maganda.
6: Kesa
4: over
6: yung totoo. Kaya naman ka-vibes, samahan niyo akong alamin kung paano ihahan handle ng ating letter sender itong kanyang confession. Mamaya na yan sa programang Main Event, 9pm to 12 midnight. Kasama ang nag-iisang baby ninyo sa Radyo DJ Main.
4: Yan, pagkabangan
5: na. Excited ang Main Confession for
4: talagang
5: tonight.
4: Talagang it's a bang for a Friday.
6: Oo, oh, talagang paiinitin ang inyong Friday. Papasabugin. Wow, ano yung papasabugin? Yung mga feelings ninyo kasi halong-halong ano yan, perspective yan, di ba?
4: Kinakabahan ako sa baka mamaya. Uy, teka lang, baka nasa public transportation ka. Kabibes, ha?
6: Kalma.
4: Kalma lang, ha? Kaya naman sa mga kabibes natin, and next week ulit, magkarinigan tayo sa programang Too Hot to Handle.
5: 6:30 p.m. to 9 p.m. po yan, syempre.
4: At syempre.
6: May gusto lang akong batiin. Nakikinig sa atin. Isa sa ka-vibes natin. Si Boss Mel at yung mga staff niya. Nasan mang kayo, mag-iingat kayo. Huwag mambababa. Eh, minus 10 sa langit yan. At magkita-kita tayo. This coming. Bukas pala yan. Oo, sa Binyan, Laguna. Sa brunch ni Boss Mel. Oo. Magandang gabi. Mag-iingat po kayo sa mga manloloko.
4: Ay, marami yan.
6: At ang nga lang, Mark. Ay, mali.
5: Marami din yan.
4: Marami rin yan. Ang oras natin, ka-vibes!
5: Oras natin!
6: 8:45.
4: Dito lang yan sa 92.3 FM on
5: Favorite Music Radio.
6: Ka-vibes!
4: Ang lupet!
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
7: ACS 92.3 FMR
8: Favorite Music Radio.
7: Ka-vibes!
1: Ang

0: FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Pusong marupok, gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
5: Fine,
4: usap tayo.

0: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit!
1: Kabay. FMR, favorite music radio, kabayas, ang lupit. Oras natin, oras na para tayo ay magmahal. Oras na dahil tayo'y nahilom na, natuto na tayo. Uy, ilang taon na yan, Diyos ko, maawa ka naman. Diba, may lumot na yan, baka ito na ang tamang panahon para pagbigyan mo naman ang iba. O ay, pagbigyan ng makilala mo. Diba, huwag kang matakot, ganun ng pagmamahal. You need to take the risk, diba, para malaman mo kung ikaw ay panalo ulit. Diba, malay mo this time, kung noon, diba, panay talo ka eh, baka this time panalo ka na, sayang naman, diba ka vibes. At speaking of panalo, panalong panalo talaga kayo tonight. Dahil hindi ka mag-iisa sa biyahe mo, sa trabaho mo, even dyan sa inyong tahanan, dahil ako ang makakasama mo hanggang 12 midnight tayo ka vibes. At ito ang programa magbibigay ng init ng leksyon pagdating sa pag-ibig. Main event kasama ng isang baby ninyo sa radyo, ang bagong baby ng bayan, baby mo, baby niya, baby ninyong lahat, DJ Main. Eto nga ka-vibes, may tanong ako sa inyo, total. Mahilig ka sa mga chismis-chismis, diba? Hindi kita papalagpasin kahit hating gabi. Makikipag-chismisan ako sa'yo. Gusto ko marinig kung anong kasagutan mo rito sa tanong ko. Kapag nalaman mo bang pinagpapantasahan ka pala ng taong kakilala mo, tapos nahuli mo siya, magagalit ka ba? DJ Main, hindi! Ay, bakit? Iba ka, ha? Kasi kung ako yon, depende kasi. Oo, depende kung sino yung pinagpapantasya o yung nagpapantasya sa akin. Pero kung bet ko, go! Pag hindi, sino siya, di ba? Paano, at paano niya ginawa din kasi, di ba ka vibes? Kasi yung simpleng atraksyon o paghanga lang, wala namang ginagawang bastos. Eh, bakit ka magagalit? Diba? Dapat nga ma-flatter ka. Kasi na-appreciate ka. Na-appreciate yung beauty mo, yung pagiging macho mo, pagiging sexy mo. Pero kung pinagpapantasahan ka sa maling paraan, sa hindi mo gusto, ito na yung sinasabi ng malalaswa, 'di ba? Tapos nagsisave ng pictures mo. Kumbaga lumagpas na dun sa respeto. Eh valid na magalit tayo dun sa taong 'yon kasi nilabag yung boundaries mo eh, 'di ba? Tapos kakilala mo pa. Eh madalas naman hindi naman yung pagkagusto sa atin ng tao yung nakakainis eh. Ang nakakainis doon kapag nawala na yung respeto at yung pakiramdam na ginagawa kang bagay lang, na parang wala ba akong feelings? Ano? Ginagawa mo akong laruan? Diba? Hindi ganon. Eh ang tanong ka vibes, anong gagawin ng ating letter sender kung siya ang pinagpapantasahan? Eh mamaya natin malalaman yan, kaya samahan ninyo ako, sino ang confess at ano ang kanyang kinonfess. Mapapakinggan mo ang main confession sa programang Main Event. Kaya naman itutok lang ang inyong mga radyo, isagat mo pa para pasok na pasok yung boses ko at yung mga magagandang tugtugin na hatid sa inyo ng 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupit! Grabe! Ang lupit talaga! Dahil oras natin ka-vibes ngayon! Kasing lupit mo! 9:19! Nakatuto ka na ba?
3: Shh! I got you! Main Event.
4: Uy! Kadyat niya! Ang lupit!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.

0: basta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.
0: Kasama ang baby ng bayan sa main event.

0: 90.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Hi everyone! Ako si Albert Martinez with Phil Construct. View available technology options, heavy machineries, and discuss project components face-to-face on the exhibition floor. Magkita-kita tayo on June 25 hanggang June 28 sa SMX Convention Center Manila at sa SM Concert Grounds. Register now!
0: 92.3 FMR.
3: Favorite Music Radio.
4: Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito ang manupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio! FM Radio!
3: Kavai!
1: Ang lupet!
3: Kavai! Ikaw ba ka vibes? Torete na rin ba ang nararamdaman mo sa ka-talking stage mo? Ito yung tinatawag na head over heels na hindi mo na siya maalis sa isipan mo. Gustong gusto mo na yung presensya niya, na-excite kang makasama at makita siya. At pag ikaw ang mag-isa, talaga namang hindi mo ma-explain. Parang nasa alapaap ka, no? Talagang toreteng torete. Sana all torete. Eh, ang tanong ng letter sender natin, Toretti din kaya? Parang Toretti rin siya sa na-experience niya. Kaya siya ay nagpadala ng confession. At para bigyan tayo ng kanyang patikim sa kanyang magiging confession, ito nga ang sabi ng ating letter sender. Ang nangyayari kasi kadalasan, DJ Main, kapag wala ng mga tao, pumupunta ako ng banyo. At imbes na maglinis talaga, nagre-ritual ako kasama si Maria. Sino ba si Maria? Sino ba yan ka, vibes? Hindi ko kilala si Maria. Siguro itong ating letter sender, babaero, no? Parang katulad mo, no? Kung sino-sino yung kasama kahit siya ay in a relationship na. Kaya ang nangyari na Toretti siya dito sa kinakasama niya. Kaya naman ka, vibes, samahan ninyo akong alamin anong ritual kaya ang ginagawa ng letter sender at sinong Maria kaya ang kanyang tinutukoy. Kaya pakatutukan nyo yan dahil susunod na ang ating main confession. Dito lang yan sa programang Main Event kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo. Walang iba yan, DJ Main! Hatid sa inyo ng 92.3 FMR Favorite Music Radio, Kavimes! Ang lupet! Oras natin, baby ko! Ito na! Oras na para magmahalan tayo dahil it's 9:48. Nakatuto ka na ba?
5: Shh! I got you. Main Event.
6: Good mood siya! Ang lupet!

0: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Agbyag kayo amin nga ka-vice dita Baguio. Nalamin ba itata dita? Papudutan tayo iti aldawyo iti nagsak. Kulite, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Baguio.
3: Umaga pa lang nakatutok na sila sa palengke, ang bala nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan pati kabahayan, walang lipatan.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Pusong marupok. Gabing mapanukso.
5: Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
4: Fine.
5: Usap tayo.
6: Okay.

0: manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupit!
1: Time check muna tayo, ka-vibes! Mahal ka pa rin ba ba? Ay, ano yon? Nabubulil pa DJ Vane. O, isa pa. Mahal ka pa rin kaya? Aray! Oras natin ngayon, it's 10:02. Ang lupit!

0: anda pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay!
2: Ang lupet!
3: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confession.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Kavibes. Ang lupet. Ayan, gusto ko mo nang batiin ang mga kavibes natin na always naka-tune in sa ganitong oras. Talaga namang tayong-tayo sila. Wow! Ano, bakit naman tayong-tayo, DJ Man? Eh, syempre mga security guards yan, mga kavibes natin na gusto ko lang batiin ang mga taga-Dreamland. Ang mga masisipag nating security guards dito sa may Mandaluyong, sa labas ha, oo. Na talaga naman sa ganitong oras, aktibong-aktibo sila. Talagang hindi sila inaantok kasabay ng programang main event. At ganun din ang mga kavibes natin dito sa Binmali, Pangasinan, na always nakatune in sa atin. Akalain mo yung alayo na nang nararating. May iba na siyang mahal, hindi na ikaw. At taga-malayo, paano ang sakit nun, no? Pinagpalit yung malapit sa malayo. Aray mo! Eto nga ka vibes. Ang tanong, aaray din kaya ang ating letter sender sa kanyang confession? Kaya naman ito na ang oras para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. Sino ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman ka vibes, samahan ninyo ako sa main confessions.
1: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

0: Dear Teacher Mina, itago mo na lang ako sa pangalang Deo. 30 years old na po ako, pero NGSB pa rin, o no girlfriend since birth. Matagal na akong nakikinig sa programa ninyo at matagal na rin akong may lihim na gustong i-confess sa inyo. DJ Main, hindi ko na pahahabain pa, pero sana huwag niyo akong husgahan sa aking confession. Dahil may pangangailangan din naman po ako bilang NGSB. Hindi po ako kagwapuhan, kaya may mga bagay akong nagagawa na hindi normal sa ibang mga tao. DJ Main, gusto ko lang po sana i-confess sa inyo ang tungkol sa ginawa ko para makaraos. Gabi noon, galing ako sa trabaho. Janitor po kasi ako sa isang bar dito sa may Pampanga. At dahil single nga po ako, palagi kong pinagpapantasahan ang mga kababaihan doon. Tsaka dahil hindi naman po ako kagwapuhan, eh sobrang labo rin talaga na makabingwit ako ng babaeng magmamahal sa akin ng totoo. Dahil nga puro pa sexy ang mga kababaihan doon sa bar, may mga pagkakataon talaga na napapatingin ako sa suot nila. Lalo na kapag nakikita ko yung mga likod na talagang medyo may kurbata. Bakat ang dalawang jolen, tapos sobrang kinis pa. Meron pa ngang nangyayari minsan na kapag inaakit nila ako, hindi ko talaga maiwasang pagnasahan sila. At kapag nangyayari iyon, sobrang nagmamadali na ako pag-uwi. Lalo na kapag oras ng maglinis ng mga banyo sa bar. Marahil nagtataka kayo kung bakit, DJ Main. Ang nangyayari kasi kadalasan, kapag wala ng mga tao, pumupunta ako ng banyo. At imbes na maglinis talaga, nagri-ritual ako kasama ni Maria.
1: Napakalupit naman pala nitong ating letter sender, di ba? Talagang rumiritual. Eh baka relihiyoso kasi kaya sanay na nagdarasal. Di ba syempre after niyang makakita ng makasalanan o nakita niya yung mga hindi niya dapat makita, eh kailangan niya magdasal para bawas sa kanyang kasalanan. Eh minus 10 ka sa langit kasi pag ganyan. Eh pero anong gagawin? Yun yung trabaho niya, di ba? At sino ba tong Maria na to? Nako ha? Mukhang may sinasama pa sa pagdarasal na katrabaho niya. Ang tanong, katrabaho nga ba niya si Maria? Kaya naman ka-vibes, unang yugto pa lang ng confession ni Deo yan. Samahan ninyo akong alamin ang mga susunod na mangyayari. Dito lang yan sa programang Main Event. Habit sa inyo ng 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka-vibes! Ang lupet! Oras natin ngayon, 10:26. Nakatuto ka na ba?
2: Shh! I got you. Main Event.
3: Dismiss na naman! Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Hoy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
4: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
5: Para good vibes buong araw.
6: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: Napinakikinggan 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupet.
1: Kabay. Talagang magka-vibes tayo ngayong oras na ito kasi parehas tayong gising na gising. Diba? Lalo na pag palalim na ng palalim ang gabi, tayo ay tinatawag na nocturnal person. Diba? Hindi kayo mga vampira, no? Pero ito nga ka-vibes at least, diba? Hindi ka na nag-iisa sa ating gabi dahil ako makakasama ninyo at ang ating confession. Kanina natunghayan natin ang unang yugto ng confession ng ating letter sender from Pampanga. Bakit naman biglang may Maria sa confession niya? Sino kaya si Maria? Ayan ba yung isa sa mga babae na katrabaho niya sa bar? At para malaman natin yung ka-vibes, balikan na natin ang confession ni Deo.
3: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

DJ Main, baka po isipin nyo may kasama talaga akong isang babae na nagngangalang Maria. Pero hindi po ganun. Ang Maria po na aking tinutukoy ay ang aking palad. Opo, DJ Main, dahil habang naglilinis po ako ng banyo, doon ko na po sinasabay ang pagpaparaos ko. Sobrang linaw pa sa mga alaala ko, DJ Main. Mga tinginan nila at kung paano nila ako akitin. DJ Main, nung mga oras na ginagawa ko iyon, parang hindi na janitor ang aking trabaho. Pakiramdam ko nga noon, isa akong bartender dahil sa bilis ng aking pag-alog. Hanggang sa umabot ako sa puntong maisaboy ko na lang lahat sa sahig. At saka ko lilinisan ang sahig. Ganon palagi ang ginagawa ko. Kapag gustong gusto ko, gawin sa kanila iyon. Imbis na gumawa ako ng masama, pagpapantasahan ko na lang sila ng palihim. At iyon ang akala ko. Dahil darating din pala ang panahon na may makakahuli sa akin. Isang gabi habang naglilinis ako ng banyo ng bar, at katulad ng madalas kong gawin, may isang taong hindi ko inaasahang makakakita sa akin. At siya yung babaeng madalas mangakit sa akin. Sa sobrang hiya ko nga, bala ko na sanang magbihis. Pero imbes na mataranta rin siya kagaya ko, iba ang nangyari. Unti-unti niya akong nilapitan para asarin. Hindi ko na sana papansinin nang bigla kasi niyang inagaw ang atensyon ko sa pamamagitan ng kanyang cellphone. Kinukuhaan niya ako ng video, DJ Min. Walang saplot at tayong-tayo kong alaga ang nakasilip. Sinabihan niya ako na ituloy ko lang daw ang ginagawa ko. At kung hindi raw, ipapakalat niya ang video. Halos hindi ko siya matingnan sa mata ng diretso. Ilang beses akong nagmakaawa na wag na. Gusto ko sanang tumakbo papalabas. Pero dahil sa takot at pagbabanta niya, napilitan akong ituloy kahit sobrang nakakawala ng dignidad. DJ Main, nilaro ko ang aking alaga sa harapan niya. At kahit may takot at pangamba, medyo ginanahan din ako. Dahil siya kasi talaga ang madalas kong pagpantasahan sa trabaho. Tapos ngayon, nasa harapan ko na siya, pinapanood kung papaano ko laruin ang aking halaga. Hanggang sa matapos at noong mapansin kong napakagatlabi siya, parang may naramdaman akong kakaiba. Hindi ko namalayan na sasabog na pala ang inipon kong gata. Nagtalsikan nito sa kanya. Ewan ko kung bakit pero dahil siguro sa pagnanasa ko rin sa kanya. Matapos kong ang gawin iyon, parang bangungot ang nangyari. Wala siyang sinabi at kusa lang siyang umalis. Kaya naman noong pauwi na ako, paulit-ulit kong inaalala. Yung nagawa ko, yung kahihiyan sa harapan niya. Pero wala rin naman kasi akong magagawa, DJ Main. Napilitan lang din ako dahil sa takot. Eto na nga kinabukasan na, parang iba na ang mga titig sa akin ng ilang tao. May suspecha na ako kung bakit. Yung babaeng pinagpapantasahan ko ang nagpakalat. Kaya naman simula noon, nawala na ang kumpiyansa ko sa aking sarili. Kapag may kumausap sa akin, pakiramdam ko, pinag-uusapan nila ako. Kapag may tumatawa, pakiramdam ko, ako ang pinagtatawanan nila. Kaya tuloy imbes na maging magaan ang pagpasok ko sa trabaho. Parang araw-araw akong may dala ng takot. Takot na mawala ng respeto. Takot na pagtawanan. Takot na kumalat ang kinuha niyang video.
Kaya heto ako ngayon, DJ Main. Sobrang bigat ng dinadala. Bumapasok ako sa trabaho na kasama ang babaeng bumaboy ng aking dignidad. Hindi ko naman pwedeng bitawan ang aking trabaho dahil nga sa hirap ng buhay. Hindi ko lang talaga alam ang gagawin ko, DJ Main. Kaya sana matulungan ninyo ako. Dahil hindi ko naman siguro kasalanan kung sobrang nadala ko ng aking emosyon. Mali ba ako sa ginagawa o ginawa kong iyon? Mali ba na pagpantasahan ko yung taong gusto ko? Kaya naman, hanggang dito na lamang po ang aking confession. Maraming salamat sa pagbabasa at sa oras. From Deo.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka Vibes
2: mismo.
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka Vibes.
1: Ang

0: 19.3 FMR.
1: Favorite music radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet.
0: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
3: Okay.
0: Kasama ang baby ng bayan sa main event.

0: favorite music radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Ka vibes.
3: Kapag nalaman mong pinagpapantasyahan ka pala ng taong kakilala mo, tapos nahuli mo siya, magagalit ka ba? Yan ang ating question of the night at pinost natin yan sa aring ex o dating Twitter. Ito ang sigaw ng mga ka-vibes natin dyan. 0% sa if di, sinasadya, ayos lang. No! Hinahayaan lang o hahayaan lang, 0%. Ito, 100% sa yes, bastos mo naman. Eh, totoo naman yan, pero depende kasi yan, di ba? Kung ano naman yan, yung pagnanasa niya, eh hindi naman siya nakakasakit at para sa kanya lang talaga, 'di ba? Eh keep it to yourself, at least wala kang naargabyado. Pero 'yung pagnanasa mo talaga at harap-harapan mong ginagawa dun sa taong kakilala mo na ang tingin niya sa iyo karespe-respeto, tapos siya ganun 'yung tingin mo, ganun kababa. Eh talagang magiging ibang usapan, 'di ba? Lahat naman tayo may desire, lahat tayo may fantasy. Pero dapat alam pa rin natin 'yung boundaries and limits at 'yung respeto natin dun sa tao, dahil may feelings pa rin naman 'yung tao, 'di ba? Tulad nito nangyari dito kay Deo. Pero parang kabaliktaran, bumalik sa kanya ang mapaglarong tadhana, 'di ba? Sa ngayon, ang ginawang laruan. Tama ba 'yung ginawa nung babae sa kanya? Well, mamaya ibibigay natin ang ating payo para kay Deo. Kaya naman pakatutukan nyo yan, ka-vibes, dahil hanggang 12 midnight pa tayo. Ito ang programang Main Event, habit sa inyo ng 92.3 FM Radio Manila, ka-vibes. Ang lupet! Oras natin ngayon, 11:21.

0: basta-basta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.
0: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
2: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

Huling oras na para sa programang Main Event. Siyempre, kasama niyo pa rin ako, nag-iisang baby ninyo pagdating sa radyo, DJ Main. Nako ka vibes, baka ikaw ha, pumapantasya ka din ngayong oras na ito ha. Pinagpapantasyahan mo ang masarap na pagkain. Diba, ganitong oras talagang yung cravings natin talagang kakaiba. Kaso masama kumain ng sobra, tandaan ka vibes sa. Pero kung hindi pa naghahapunan, kailangan mo yan, di ba? Para pampa-energy at deserve mo yan sa buong araw na ikaw ay nagtatrabaho. At ito nga ka vibes, deserve ba ng ating letter sender ang ginawa sa kanya? Ng kanyang kasama sa trabaho na babae? Kasi ang naging confession natin para sa mga kaka-tune in lang, ito ay galing kay Deo ng Pampanga. Siya ay nagtatrabaho sa Pampanga sa isang bar. Siya ay no girlfriend since birth at bilang isang tao, syempre may pangangailangan tayo. So sa tuwing nagre-release siya ng kanyang init, ang pinagpapantasahan niya yung mga babaeng kasama niya doon dahil nga ito ay nakasuot ng mga sexy na talaga namang temptasyon kung temptasyon. Kaya ang ginagawa niya kapag siya ay nakuryente, diba? After ng trabaho, syempre maglilinis siya dahil janitor siya sa CR. Imbis na maglinis, yun na, nagre-release siya. At ini-imagine yung mga babae at may isa siyang pinagpapantasahan na babae. Yun lang, sa isang gabi na nangyari na nagpabago sa kanya, pumasok itong babaeng ito. Tapos nakita yung ginagawa niya. Although wala namang nakita na pruweba yung babae o pictures na pinagnanasahan siya, pinagpapantasahan siya. Ang ginawa niya, video niya itong ating letter sender ng hubot-hubad. Tapos ang masakit pa niyan, after na mga nangyari, kinalat nung babae kaya pinag-uusapan na itong letter sender sa kanyang trabaho. Kaya ngayon ang kanyang tanong, mali ba ako na ginawa ko iyon? Yung ginagawa niyang pagre-release? Mali ba ako na nagpapantasya ko yung taong gusto ko? Iyan ang katanungan niya ngayon. Alam mo Deo, lahat tayo may sariling laban, sariling kahinaan at sariling paraan kung paano natin hinaharap yung pagiging mag-isa. Tulad mo, no girlfriend since birth. At naiintindihan ko yung pangangailangan mo bilang isang tao. Lalo na kung matagal ka ng single at may mga nararamdaman ka rin. Normal lang na magkaroon ka ng atraksyon, magkaroon ka ng pantasya. At maramdaman mo yung desire na tinatawag. Pero hindi naman ibig sabihin no, pag naramdaman mo yan, masamang tao ka na agad. Ang mahalaga kasi, kung paano mo hinahandle yung nararamdaman mo, paano mo ito nakoko.

control? May naapektuhan ba? At kung marunong ka bang rumispeto sa sarili mo at doon sa ibang tao? Pero itong nangyari sa'yo, itong ginawa sa'yo, yung kinuhaan ka ng video nang wala kang pahintulot at ginamit iyon, di ba, para takutin ka pa, eh yun yung mali. Hindi yun tama. Kasi walang kahit sinong tao ang may karapatan na ipahiya ka, kontrolin ka, o gamitin yung kahinaan mo para ikaw ay saktan. Ang nangyari doon ay hindi lang naman tungkol sa hiya eh. Tungkol din yun sa respeto at boundaries. At hindi naman din nabawasan yung halaga mo. So gusto ko rin tandaan mo ito at ilagay mo sa puso't isipan mo. Dahil sa mga nangyaring iyon, binidyo ka, kinalat, nakita ang iyong pribadong katawan, kung anong ginagawa mo, hindi mababawasan ang halaga mo doon. Kasi hindi nasusukat ang pagkatao ng isang tao base sa itsura niya, sa status niya, o kung ilang beses siyang nagkamali sa buhay at itong ginawa mo. Pero kung mababa ang tingin mo sa sarili mo, doon magkakaroon ng kakaiba. Kasi mas madali kang maniwala sa ibang tao na wala kang halaga. Tulad nga ng sinasabi mo, di ba, sa iyong confession, talagang gina-justify mo na hindi ka gwapo, na parang imposibleng may magmamahal sa'yo. Eh mali iyon. Tandaan mo, hindi lang naman mukha ang dahilan kung bakit minamahal natin at nagugustuhan ng isang tao. Diba? Marami, oo, attraction, mauuna. Pero, hindi ka naman siguro ganun kasobrang pangit para sabihin mo yan, lalo naman kung may personalidad ka naman na maganda at mabuti, diba? Kasi marami pa rin taong nagiging espesyal dahil sa kanilang character, dahil sa kanilang personality, yung pagiging responsableng tao nila, yung pagiging maalaga, at kung paano nila pinaparamdam sa iba na importante sila. Yung confidence mo sa sarili mo. At tungkol naman doon sa babaeng gumawa sa'yo ng ganito, pinahiya ka, kinalat yung video mo, eh huwag mong hayaan na siya ang magdikta kung paano mo titingnan ang sarili mo after ng mga nangyaring iyon. Kung may nagkamali sa'yo, eh hindi naman ibig sabihin na habang buhay, dadalhin mo yung kahihiyan na yan, di ba? Na siya naman ang gumawa. At kung patuloy ka namang matatakot pumasok sa trabaho kasi pakiramdam mo pinag-uusapan ka, pakiramdam mo pag tumatawa sila, ikaw ang pinagtatawanan nila, eh subukan mong huwag mong sarilinin. Ibig ko sabihin dyan eh, maghanap ka ng kaibigan mo doon, for sure meron ka, yung mapagkakatiwalaan mo, yung makakapag-open up ka, yung makakausap mo, para kahit papaano hindi mo kinikim-kim yung bigat. At kung may pagbabanta pa rin itong babaeng nag-video sa'yo, may karapatan kang humingi ng tulong sa professional. Kasi hindi tama yung pananakot at yung pagkakalat ng pribadong bagay nang walang pahintulot tapos ipapahiya ka, maling-mali yun. Diba, pwede mo siyang kasuhan. Kaya huwag kang matatakot na dapat siya ang matakot, diba? Kasi kung ano man yung ginagawa mo dun sa CR na yun, wala naman siyang ebidensya na siya yung naapektuhan dun, diba? Para i-video ka niya. At itong nangyari sa'yo, sana maging wake-up call mo ito. Sana mas kilalanin mo na this time ang sarili mo. Kasi hindi mo naman kailangan ikulong yung sarili mo sa pagiging lalaking walang chance o lalaking walang magmamahal. Eh baka panahon na rin para ayusin mo yung tingin mo sa sarili mo. Wala namang perpektong tao para maging deserve sa respeto at pagmamahal. Pero sana, Deyo, ay matutunan mong respetuhin muna ang sarili mo. Nang sa ganun,
respetuhin ka din ng ibang tao kasi doon yun magsisimula sa'yo. At tungkol naman dito sa tanong mong, maliban na pinagpapantasahan mo yung tao, to be fair naman sa'yo, bilang isang tao, mapababae man o mapalalaki, eh normal lang na magkaroon tayo ng atraksyon at pantasya. Lalo na, syempre tao ka, may nararamdaman ka. Di ba kaya may pumapasok sa isip mo at may mga bagay na nakakaakit mula sa ibang tao. Pero ang pinaka-importante dito, Deo, ay yung tinatawag na respeto. Kasi magkaiba yung pagkakaroon ng pantasya at yung paglabag sa boundaries ng ibang tao. Kung nasa isip mo lang siya, hindi mo siya sinasaktan, hindi mo siya ginagalaw, at hindi mo naman siya ginagawa ng bagay na hindi niya alam o ayaw niya, eh ibang usapan yun. Pero kailangan din natin bantayan kung paano natin tinitingnan ang isang tao. Dahil yung taong pinagpapantasahan mo o natin, tandaan mo, tao rin yan. May sariling feelings. May sariling respeto. At hindi lang sa isang bagay na nakikita natin base sa itsura niya o suot niya. At ang pagiging attracted sa isang babae ay hindi yan mali. Ang pagkakaroon ng desire ay bahagi ng pagiging tao. Pero ang sukatan, ang tunay na sukatan ay yung respeto. Yung kaya mong kontrolin yung sarili mo at piliin ang tama kahit may nararamdaman ka. At sa mga nakikinig ngayon sa atin, eh sana huwag agad tayong manghusga. Tandaan natin, sa likod ng bawat tao, may kwento tayong hindi natin alam. May mga taong tahimik lang, pero may dinadalang bigat araw-araw. Kaya nga, sinasabi, diba? Choose to be kind. At ang pagkakamali ng isang tao ay hindi yan buong pagkatao niya. Ang mahalaga ay yung marunong tayong matuto sa bawat mali, magbago. At piliin natin mas mabuting version ng sarili natin after all ng mga problema, sitwasyon na hinarap natin. At bawat pagkakadapa natin ay maging matapang tayong tumayo ulit. Kasi kung pipiliin mo magbago, walang tamang oras dyan. Kung ngayon mo naramdaman yan, go ahead. Laging may chance to change and to be a better person. And Deo, sana dumating din yung araw na hindi mo na titingnan ang sarili mo bilang taong kulang, hindi deserve ng pagmamahal. Sana makita mo yung sarili mo na may halaga ka rin. Dahil lahat tayo ay may karapatang maramdaman na importante tayo. Having desires doesn't make you a bad person. What defines you is how you choose to respect others and control your actions. Ang lupet! Kaya sana huwag kang matakot, Deo. Sabi ko nga eh, dapat siya ang matakot dahil siya ang may ginawang mali sa'yo. So at least dito sa mga nangyaring ito, eh may natutunan kang leksyon. At kapag patuloy ka pa rin tinatakot nitong taong to, pwede ka nang lumapit sa mga professional, di ba? Kasi maling-mali na ang ginagawa niya. Niyuyurakan niya na yung pagkatao mo. At take note ha, pribadong katawan mo yun ng walang pahintulot. Rights mo yun. Di ba, rights mo yun na dapat may privacy ka. At dito sa pagpapantasya mo,
walang masama dyan. Kasi wala ka namang hinawakan, wala ka namang binastos. Pero sana, nilulugar mo. Pwede mo namang gawin yan sa bahay nyo eh, di ba? Kesa dun mismo sa trabaho. Kasi dun yung pagkakamali mo. Naging unprofessional ka. Bakit naman kasi doon? Pwede naman pag-uwi na lang, di ba? At least, wala kang masasagabal at wala ring makakakita sa'yo. Kaya ito nangyari sa'yo is lesson learned to. Pero hindi naman ito ang magde-define ng iyong pagkatao. At huwag kang magpapakain sa takot na ginawa sa iyong pananakot nitong taong sumira ng iyong dignidad. Kaya tapangan mo lang, Deo. Maraming salamat, Deo, ng Pampanga. At sa lahat ng mga ka-vibes nating nakatune in sa Pampanga. Magandang gabi rin, Ezekiel Salakop, Jasper Lazaro, Ron Estrella, at sa lahat ng ka-vibes nating security guards dito sa may Dreamland Mandaluyong, dito sa De Ignacia Place, mga bangko, mga convenience stores, mga lady guards, ang mga tindera natin dito sa may Baclaran, ang mga jeepney, oo, mga EV taxi, mga bus drivers natin. Kayo po ay mag-iingat at maraming salamat sa pag-tune in. At ganun din yung mga nasa kanilang tahanan. Maraming salamat din, Yuri Sid. Herdy Culture by Carl Dana. Imprint Customs, FKM Motorcycles. AF Lux Aesthetics. Zebra Helmets, Shiva Tires and Speed Metal Oil. At sa lahat ng ka-vibes natin dyan, pwedeng-pwede nyo ako i-follow sa lahat ng social media accounts ko. Lahat iyan ay pare-parehas na menu henyo at dito sa favorite ninyo. Facebook page, YouTube, Instagram, TikTok at X. 92.3 FM Radio, Manila. Tayo ay magkakarinigan na next week na ka-vibes. Kaya naman, happy weekends po sa inyo. At ngayong Friday, mga lalabas, hinay-hinay lang ha. Rumaratsada ka na naman. Tapos bukas, iiyak ka na naman. Diba, may nakilala ka lang. Akala mo, pag-ibig na agad. Diba, kaya dapat be smart sa pakikipag-usap. Diba, walang masama kung single ka. Sige, kilalanin mo. Pero, huwag mo munang ibigay agad-agad. Diba? Mas maganda ini-enjoy natin na, alam mo yung slow down para mas nai-enjoy nyo every moment. Mas napapahalagahan nyo yung bawat isa at mas nakikilala nyo ng malalim ang isa't isa. Diba? Dapat na uuna muna yung emotional connection bago ang intimate intimacy. Ganon yon ka vibes ha? Samahan ninyo ako Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Para sa programang Main Event, hatid sa inyo ng 92.3 FMR, Favorite Music Radio, The Vibes, ang lupet. Kasama ang bagong baby ng bayan, ang nag-iisang baby ninyo pagdating sa radyo. O walang iba yan, DJ Main. Na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat mo dahil meron nang magsasabi sa'yo na good night baby, I love you. May mga bagay talaga sa buhay na kahit masakit kailangan pa rin nating harapin. Minsan hindi naman dahil mahina tayo, kaya tayo nagpapatuloy. Kundi dahil may parte sa atin na naniniwalang may mas magandang bukas pagkatapos ng lahat ng pinagdadaanan natin. Kahit may sugat, kahit may pangamba, pipiliin pa rin nating bumangon at magpatuloy sa buhay.

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan.
3: Babalikan!
2: Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo! Tunog na walang gubas! Vibe Rewind! Vibe Rewind! 92.3 FMR Sepet VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!

0: 小鸭。
1: Hechos.

0: Danilo Pet.
1: Good vibes.
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavibes, ang lupit. Magandang umaga po sa inyo mga Kavibes. At syempre, it's a Saturday, it's a weekend. So mga Kavibes natin nakatulog sa atin, magandang umaga po sa inyong lahat. Nagbabagulit ang inyong programa, ang Vibe Rewind. At syempre kasama rin po inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Nagbabalik po sa inyo ngayong napakagandang umaga. At syempre ngayong weekend, ako po ang manggigising sa inyong Saturday. And of course, mga kabais natin, napapakinggan tayo sa buong Metro and Mega Manila. At hindi lang yan, napapakinggan din tayo sa mga probinsya katulad po ng 102.3 sa Bacolod, 102.3 sa Baguio, at 97.5 Jensen. Kumusta po sa inyo? Sana okay lang po ang inyong umaga. Kung nasa bahay kayo, nagpapahinga. Siyempre, ang sarap pa ng tulog ng mga kabais natin dyan. Happy tuning in po sa inyo, yung mga kabais nating bagong gising. At yung mga kanina pa gising, nag-aantapay sa ating programa, ang Vibe Rewind. O di naman kayo mga nagkakape na, nagpapainit ng sikmura. At yung mga kabais din nating baka may mga weekend getaway, nasa biyahe, o di naman kaya ay nasa destination na nila. Naku, enjoy po ninyo ang pakikinig sa inyong programang Vibe Rewind. And we get to play, mga kabais, ang iyong mga favorite hits from yesteryears. Kayo mga kabais natin gustong mag-request ng inyong mga songs, pwede rin po mga kabais. At syempre mga pagbati, all you guys have to do ay ipadala sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Babasahin natin lahat yan mga kabais. Kaya syempre magkakarinigan tayo ng hanggang alas 9 ng umaga. You know, masaya na naman at kumpletos ricados ang inyong weekend dito lang sa 92.3 FMR, Baby Music Radio, Kavibes, ang lupit. Aras natin, 4:44.
3: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan.
4: Babalikan!
3: Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kupas. Vibe Rewind.
0: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!

0: Buntis ka na naman.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 5:00 PM. Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ah!

0: favorite music radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. The vibes.
1: Ang Lupet.
2: 92.3 FMR. 7th Vivi Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet.
2: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan.
3: Babalikan.
2: Para sa good vibes na Sabado mo. Tunog na walang kupas. Vibe Rewind.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Kavimes ang lupit. Ayan, here comes the sun by Sandy Farida. Ang gaan-gaan lang pakinggan, di ba? Yung sobrang relax. At yan naman talaga yung mensahe ng kanta na kahit gaano kahaba o kabigat ang pinagdadaanan natin, mga ka-vibes, darating din ang panahon na liliwanag ulit ang lahat. Minsan kasi kailangan nating maghintay ng konti, maging matyaga at maniwala na may mas magandang araw na paparating. Kaya kung medyo mabigat yung linggo mo or yung araw mo, sana kahit sa pamamagitan ng programa natin ay mapapangiti ka ng sandali, di ba? Dahil dito lang sa Vibe Rewind, marami pa tayo maawitin o kantang hindi lang masarap pakinggan, kundi may mga kwentong pwedeng baunin araw-araw. At syempre pagdating sa mga kwento, huwag kayong mag-alala dahil marami po tayo mga awitin na maraming kwento ang ipahatid po namin sa inyo. Kayo mga ka-vice natin, tumutok lang all the way till 9 o'clock. 5 oras, mantakin nyo yan ha, 5 oras tayong magkakasakasama. Kayo mga ka-vice natin dyan, enjoy natin ang inyong Saturday morning. And of course, mga pagbati muna, mga ka-vice natin maagang nagpapadala ng mga pagbati. And syempre, maagang nakikinig kay Kuya Totoy. Batiin muna natin si Mary Dulay. Sabi niya, hello, good morning Kuya Totoy. Happy Saturday weekend. Take care always. Good health. God bless. Alright, maraming salamat kay Mary Dulay. Nakikinig sa atin. If I'm not mistaken, nakikinig sa atin all the way from La Union. Ayan. And of course, kay Giovanni Ardalas. Good morning po, DJ Kuya Totoy. Pabati po ang lahat ng mga solid Kuya Totoy family. Pa-request po ulit ng Boys Do Fall In Love by Robin Gibb from Giovanni Ardalas, your solid Kuya Totoy counselor. Alright. And si Altesa Herrera Cine Cruz. Hello Kuya Totoy. Mapagpalang umaga. Have a blessed Saturday and weekend. And okay, maraming salamat sa iyo, Altesa Herrera Cine Cruz. Kay Coach Everyday, good morning DJ Kuya Totoy. Blessed Saturday and to all FMR DJs and FMR squad. More power daw sa 92.3 FM Radio Manila. And syempre, nakikinig sa atin si Randy Artiaga Santisas. Mabuhay ka po! Si Jessame, blessed Saturday morning. Kuya Totoy. And masaya na naman daw siya dahil weekend, mapapakinggan yung mga programa. And also sabi ni Altesa, ang gaganda daw na place. Maraming salamat! And of course, pabati daw ang FMR Angel, especially kay Mary Lou Sally Jolly. And ang Totoy, oh, solid Kuya Totoy family, kay Jessa, Mary, Aida, Claudio, Chinita, Malu, Teresa, Mali, Di, Giovanni. Maraming salamat sa iyo, Altesa. And sabi ni Jessa May, good morning mga ka-vice. Tara, makinig tayo kay Kuya Totoy ngayon, Saturday morning sa 92.3 FM, our favorite music radio, Ka-vice ang lupit. Okay, maraming salamat. And syempre, pag gusto niyo magpabate, pwedeng-pwede dahil babasahin natin lahat yan. Ipadala lang ang inyong mga pagbate o kaya mga anything. Baka may mga wild reactions kayo. Pwede rin naman mga ka-vice. Ipadala sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Hanapin lang yung picture ni Kuya Totoy. Mag-comment kayo doon. Mababasa natin lahat yan. For sure. Anyways, gusto ko lang palang batiin mga ka-vice natin yung mga taxi drivers. Happy tuning in po sa inyong lahat. And syempre mga in-drive, ayan, yung nasakyan natin kanina, in-drive taxi. And also mga Grab drivers, mga bus drivers na syempre nakatutok sa atin, nakikinig, dinatraverse nila yung mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila. At hindi lang yan, yung mga ka-vice natin, basta yung mga nagbibiyahe, ingat-ingat kayo. And also, enjoy ninyo pakikinig kay Kuya Totoy sa Vibe Rewind. Yung mga guards din natin, ha, yung mga security guards na nakikinig sa atin, lalong-lalo yung mga nagbabantay sa mga 24-hour na mga business establishments. Happy tuning in po sa inyo. Siyempre, yung mga ka-vice nating mga security guards, kung minsan ang, hindi lang minsan, most of the time or all the time, ano ba talaga? All the time, mga ka-vice, nakikinig sila sa mga music and isa sa mga favorite nila, ang 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vice, ang lupit. Oras po natin, 5:23.
1: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang gubas, Vibe Rewind! Vibe Rewind!
2: Chismis na naman, ang lupet!

bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.

0: Danilo Pet.
1: Vai.
2: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Kavibes, ang lupit. Ayan ang love is the answer. Alam nyo, ang ganda ng mensahe. Minsan, sa dami ng problema sa paligid natin, may mga misunderstandings tayo, mga magsing-irog dyan, o kayo mag-asawa. Pero normal lang naman yun, di ba? Yung may mga pagkakaintindi, hindi pagkakaintindihan sabi. O kaya naman yung may galit, o mga pagsubok sa buhay, o di naman kaya tinatarget ka ng mga marites. Hindi lang yan. Kuminsan, yung simpleng lambing ng asawa mo, eh ayaw mo, di ba? Lambing na nga yan eh. Anyways, yan, yung parang hindi ka masaya sa mga ginagawa ng mga nagmamahal sa'yo, di ba? O di naman nakalimutan na natin ng simpleng, alam mo yung pagbate, yung good morning, mga ganyan. Nakita mo si kapitbahay, good morning. Yung, alam mo yun, yung pag-unawa o kabutihan, yung pwedeng maging simula ng araw mo. Ayan. Kasi kung lahat, nagmamahal ng tunay, nagmamahal ng todo, may pagbabago. Di ba? Hindi man ito masolusyonan agad. Pero malaking bagay kapag marunong tayog magbahal at umunawa sa isa't isa. Tandaan nyo ha, habang nagpapatuloy ang araw natin, dapat we are constantly being reminded na ang pagmamahal ay dapat nandun lagi sa mga iniisip natin o kaya mga sinasabi natin o kaya ginagawa natin. Yeah, hindi puro pait. Pangit kayong pait. O di naman kaya yung malaking bagay na kapag marunong tayong magmahal at umunawa sa isa't isa. Kaya sana, minsan, love is the answer. Kapag nakita mo yung kaaway mo, ngitian mo, di ba? Parang start mo sa sarili mo na, alam mo yun, love is a better place kapag meron ka. Ayan, kasi kahit kaaway mo, niningitian mo. Pero huwag yung ngiting huwag yung ngiting aso, huwag yung ngiting buhaya. Kasi syempre, mas lalong magagalit sila. Anyways, yan po mga kapais, kahit anong problema mo sa buhay, alright? Kahit anong bigat ng nararamdaman mo, lalo na kapag may mga trials o may mga struggles, magmahal lang tayo na nagmagmahal. Okay? Ayan, dahil dito lang sa Vibe Rewind, marami ba tayong mga awitin, mga kantang talagang magpapalabas ng pagmamahal na emosyon sa inyong mga puso. Kaya mga kabais natin dyan, pwede po magpadala ng mga pagbati. Pag gusto nyong batiin yung mga kabais ninyo, yung mga minamahal ninyo sa buhay, pwede po. Official Facebook page po natin, 92.3 FM Radio Manila. Babasahin natin yan. And speaking of which, batiin muna natin si Claudio Gascon. Happy and blessed Saturday morning, Kuya Totoy. Kumusta ka? Okay naman tayo. Ayan, God is good. Ingat ka lagi, DJ. Nakatune in sa programa mong Vibe Rewind dito sa Tagudin, Ilocos Sur. Thanks, DJ Kuya Totoy, and God bless. Maraming salamat sa iyo, Claudio Gascon. Ayan, naimbang agsapa tayo amin dito. And syempre, binabata rin natin si Dennis Fernandez. Good morning, Kuya Totoy, ka-vibes. Ang lupet. Uy, si Dennis Fernandez. Kumusta ka? I hope you're doing fine. You're doing good. You're doing great. Mabuhay kayo dyan. At syempre, maraming salamat sa pakikinig sa atin. Alright, sige, mamaya, basahin natin yung mga pumapasok na mga pagbate. And of course, ito pa rin po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang Vibe Rewind sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio, ka-vibes, ang lupit. Alas natin, 5:48.
3: Ang all-time important hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kupas. Vibe Rewind! Vibe Rewind!
4: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!

0: Gutom ka na naman? Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 6:00 PM! Ang lupet!
1: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil 3 malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
1: Ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
3: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
1: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan.
4: Babalikan!
2: Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kupas. Vibe Rewind.

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet! Ang lupet!
1: Ka-vibes.
3: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet. Nako, hindi kompleto ang Sabado ninyo kapag walang magandang musika. Kaya nakakatuwang makasama na naman kayo dito sa ating programa Vibe Rewind. Gawin nating mas masaya pa ulit ang susunod na mga oras. At syempre, sa pamamagitan ng mga kantang, alam natin kapag narinig ninyo, kusa ka nalang mapapangiti o kaya mapapasabay sa pagkanta. Tama ba ako? Ayan, tama ka dyan. Kaya tara, enjoy lang natin. Samahan niyo ako sa isa na namang rewind ng ating mga paboritong awitin. Alam niyo kung bakit special ang Vibe Rewind? Dahil sa bawat kantang pinapatugtog natin, siguradong may isang taong mapapangiti o di naman kaya ay maaalala o baka may pusong muling kikiligin. Yun ang gusto natin, yung magmahalan tayo. At ngayong Sabado, gusto namin maging bahagi ng mga simpleng sandaling yan. Kaya maraming salamat syempre sa pagsama pa rin sa ating programang Vibe Rewind. At ngayong Sabado, gusto namin maging bahagi ng mga simpleng sandaling yan. Kaya lahat ng mga kabes natin, hayaan nyo na lang na ang musika ang gigising sa inyo. Okay? At magkukwento habang sabay-sabay tayong mag-rewind. Ayan. Nag-rewind din yung ating dila. Kailangan na nating magkape, sabi nga. Anyways, happy tuning in pa rin po sa inyong lahat. At ito pa rin po inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupit.
4: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang gubas. Vibe Rewind.
2: Uy, kachat niya. Ang lupet.

0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: haciendo pet.
1: Good vibes.
2: 92.3 FMR, Favy Music Radio. Good vibes, ang lupet. Alam nyo, nakakatuwa. Lalong-lalo na lahat tayo minsan nung umasa sana tayo ng pagkakaroon natin ng swerte sa pag-ibig. Pero maganda sa buhay mga ka-vibes, hindi karera ang paghahanap ng pagmamahal. Bakit kanyo? Dahil kapag dumating yung tamang tao, mararamdaman mo na lang. Kaya habang hinihintay natin yung tamang timing, tamang pag-ibig, samahan niyo muna ako dito sa programang Vibe Rewind. At syempre, balikan natin yung mga kantang may alaala at may special meaning sa ating mga buhay, sabi nga nila. Ayan. And of course, mga ka-vibes, mga pagbati muna tayo, lalong-lalo na mga nagpapadala ng mga pagbati sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Si Lawrence Manipo, sabi niya, good morning po sa lahat ng mga ka-vibes, pati na rin sa ating kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Nakatatapos ko lang po kumain. Uy, sana all. Ulam niya itlog na may kasamang meatloaf. Naku, ang sarap. Parang gusto ko tuloy kumain ng breakfast. Tama mga ka-vibes, kumain kayo ng breakfast dahil sabi nila, breakfast is the most important meal of the day. And speaking of, babatiin ko po lahat ng members ng FMR Squad, especially kila William Mortel, Paolo Zalamea, kay Felix Valdez, Coach Everyday, kay Will Ilagan, na katatapos lang mag-birthday. Siyempre naman, batiin natin ng belated happy birthday si Will Ilagan. Ang saya. And of course, pinabati rin natin, lalong-lalo na si DJ Jaja. Ayan, yung favorite DJ ni Lawrence Manipo. Nax naman. Sabi niya, we heart you po and see you again soon. Para, ano yun, para ako lang kinilig ha. Pero maraming salamat, Lawrence Manipo. I'm so happy for you. Sino ba yung mga nagpadala naman pagbatid? Ayun, si William Mortel, ganang umaga po sa DJ Kuya Totoy at sa buong FMR squad na sobrang malupit. Listening daw siya sa Cubao, Quezon City. Thank you so much kay William Mortel. And of course, binabati ulit natin si Claudio Gascon. At naku, lumabas ang ating ka-vibes na si Lerma Shari. Good morning and happy Saturday, Kuya Totoy. Good morning din sa lahat ng FMR squad officers and members. Good morning din sa lahat ng FMR staff and FMR DJs, lalo na kay DJ Sigel. Wow naman. Talagang kilig na kilig ha. Kilig to the bones. Pati natin si Dennis Fernandez, Randy Artiaga Santisas. Siyempre, binabati din natin sila Jessamay Aquitania and siyempre kay Mary Dulay, Altesa Herrera Sino Cruz, John Vincent Sagrado. Isang masayang morning po DJ Kuya Totoy. Pabati po ako from Sagrado family ng Tansa Cavite. Always po nakikinig sa programa ninyo. Thank you so much. And sino pa ba? Yung mga hindi pa natin nabasa. Si Claudio Gascon, good morning Kuya Totoy. Ayan. Narinig ko siya ng Staying Alive ng Bee Gees. Thank you so much DJ and God bless. And sino pa ba? Si Juan Miguel Gamosha, happy tuning in. Maraming salamat sa pagtutok. And syempre pakikinig. Si Gerald Michiano, good morning po DJ Kuya Totoy. Happy Saturday at sa lahat ng Solid Kuya Totoy family from Barangay Santa Lucia, Pasig City. Ayan. Kuya Totoy, pabati po sila Mama Arlene, Papa Danny at yung mga kapatid ko sila John Daryl Jansen and Joyce at pabati na rin sa buong Solid Kuya Totoy family. Especially sila Vice President na Altesa Resuna Cruz, Ate Mary Dulay, Secretary, kay Councilor Giovanni Ardales, Ate Mary Lou Cavero, Ate Aida Chiu, Chinita Malu, Teresa Manlidi, Jolly Vizilaran, Claudio Gascon at Lerma Sari. From Solid Kuya Totoy President, si Jessa May. Thank you! Okay, sino ba yung mga hindi natin na basa? Ayun. Kuya Totoy, kumain ka na ba? Ako hindi pa. Kain tayo, breakfast ko, daing na dilis. Uy, sarap niyan. Gusto ko pag ganyan, may kamatis. Ayan, may kamatis, suka, and or sinigag, ay sinangag. Sinangag na kanin. Ang sarap. Tapos magkakamay tayo. Makakadami tayo ng pagkain yan. Anyways mga ka-vibes, magbabalik tayo sa ating programang Vibe Rewind. Kasama pa rin po ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Dito lang sa 92.3 FMR, Favy Music Radio, ka-vibes, ang lupit.
3: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo. Tunog na walang gubas. Vibe Rewind. Vibe Rewind.
0: Uy, kinikilig! Ang lupet!

0: Magbabayad ka na? Ang lupet!
1: Ito na ang inyong ka-vibe sa Sound Trip 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, diba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod.
3: Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit.
2: I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo, pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
3: Radyo lang, sabat na.
2: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 7 impunto. Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
5: ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart 2.
3: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
4: Smart.
3: Tanggaling for every day.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS 92.3 FMR.
8: Favorite music radio.
7: Ka-vibes.
9: Ang lupet! Ang lupet!
8: Ka-vibes.
10: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes. Ang lupet! At syempre, nakikinig pa rin po kayo sa ating programa, ang Vibe Rewind. Kasama pa rin po ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. At mga ka-vibes natin kanina pa nakatutok, maraming maraming salamat. Mabuhay po kayo. Napapakinggan tayo sa buong Metro and Mega Manila. At syempre sa mga probinsya tulad ng 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio at 97.5 Jensan. Maraming maraming salamat sa pakikinig sa atin. Alam niyo mga kabayos, may mga bagay talaga tayong mas masarap pakinggan. Lalong-lalo na kapag hindi minamadali, di ba? Tulad ng pagkukwentuhan, pagre-relax. At syempre, pakikinig sa mga kantang alam nating may espesyal na lugar sa puso natin, di ba? Kaya ngayong umaga, tara, samahan po ninyo ako mag-rewind sa Vibe Rewind. Wala po kayong gagawin kundi balikan yung mga awiting tumatak sa bawat yugto ng buhay ninyo. At syempre, kasama na ako dun. Ayokong exclude yung sarili ko. Alam nyo, may mga kantang sa ngayon, kapag narinig ninyo, yung mga may moment na kapag narinig nyo yung isang kanta, tagal ko na hindi naririnig yung kantang yun ah. Yung mga moment na gano'n, ang saya lang kapag naririnig mo yung mga kanta. And syempre, yan mismo ang mangyayari sa ating programa. Yan mismo ang saya ng ating pagsasama. Parang mag-asawa. Jokey, jokey. Anyways, yung mga kabayos natin dyan, ako ha, enjoy, enjoy lang dahil magkakarinigan tayo all the way till 9 o'clock. Kasama pa rin po ang inyong mga yesteryear song, mga oldies but goodies na mga kanta na talaga namang makakagiliwan ninyo. Alright, anyways, yung mga kabayos natin dyan, let's settle in, enjoy the music. Patuloy pa rin ang mga Saturday Rewind hits dito lang sa 92.3 FMR. Favorite music radio, kabayos ang lupit. Alas natin, 7:24.
11: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan.
12: Babalikan!
11: Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kubas, Vibe Rewind! Vibe Rewind!
9: Naglalambing siya, oh! Ang lupet!

0: diciendo Fer.
1: Vai.
2: Super freak. Alam nyo, kahit ilang dekada na yung lumipas, iba pa rin talaga yung napapakinggan may mga ganitong klase ng kanta. Napaka, alam nyo yun, napaka catchy. Ayan, yung tipong pagpasok pala ng baseline, parang kusa ka ng mapapaindak. And mapapatapik sa manibela mo kapag ikaw yung nasa biyahe. Uy ha, happy-happy tuning pala sa lahat ng mga kabes nating nasa biyahe, lalong-lalo na kapag ikaw ay papuntang weekend getaway. Ayan, papuntang beach or kahit saan. Basta importante, nakikinig kayo sa atin. And ingat-ingat sa pagmamaneho, ingat-ingat sa biyahe. Sabi nga nila, arrive alive. Yun naman eh. And ganun na magic na isang tunay na classic song. Hindi naluluma at bawat pakikinig parang unang beses mulit naririnig. Di ba? Kaya pag-usapan naman natin yung super freak. Alam nyo, nakakatuwa yung kanta dahil it talks about someone na hindi natatakot na maging totoo sa sarili at hindi nagpapadikta sa sasabihin ng iba. Alam niyo sa age natin ngayon, wherein napaka-prevalent yung influence ng social media, hindi natin may kakailan na marami sa atin nagkukumpara sa sarili natin sa ibang tao. Nakikita natin yung parang post ng mga iba with regard success nila sa buhay, yung mga nakukuha nila or yung mga achievements nila, and also yung physical attributes sa isang tao, parang maganda siya, guwapo siya, and you get to, you know, like compare yourself to them, which is not, you know, hindi naman talaga maiwasan, di ba? Pero kung talaga magdi-duel tayo doon, doon na lang nakabatay yung worth natin sa sarili natin, hindi siya maganda para sa atin. Lalo-lalo na, ang hirap ma-achieve, di ba? Kasi kapag sa Instagram, or kapag sa TikTok, or kapag sa, basta sa social media, lahat gwapo, lahat maganda, di ba? Kaya hindi mo na alam kung sino yung totoo, hindi mo na alam kung sino yung genuine, malilito ka talaga. Pero kapag ikaw yung tipo ng tao na wala kang pakialam, basta gawin mo lang yung, basta magpakatotoo ka, di ba? Gawin mo lang kung ano yung magpapasaya sa'yo. And alam naman natin, may kanya-kanya tayong uniqueness. Hindi na natin kailangan gayahin yung iba para mapansin o kaya matanggap. Minsan, ang pinakamagandang version ng sarili natin yung totoo lang tayo. Di ba? Ayun naman, no? At ganun din ang musika. Bawat kanta may sariling character. May mga awiting pampakilig, may mga awiting pampaiyak. At syempre, nagpapasaya sa atin. Yung mga kantang gaya nung Super Freak na nagbibigay ng energy at nagpapaalala na minsan, kailangan nating bitawan sandali yung mga problema, yung mga stress. Enjoy lang natin yung music. Enjoy lang natin yung moment. Kaya maraming salamat pa rin sa patuloy na pagsama sa atin sa ating programang Vibe Rewind. Kaya kung kanina ka ba nakikinig sa atin, ako, enjoy mo pa. Tuloy-tuloy lang tayo sa mga kantang naging bahagi na ikangan ng mga iba't ibang henerasyon at hanggang ngayon, kaya magbigay ng ngiti at magbalik ng mga magagandang alaala. Yun ang maganda. Marami ta... Siyempre marami pa tayong mga pagsasaluhan ng mga timeless hits. Kaya dito lang po kayo sa ating programang Vibe Rewind. Kasama pa rin po yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. At 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavibes, ang lupit. Aras natin, 7:46.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.
4: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan.
5: Babalikan.
4: Para sa good vibes na Sabado mo. Tunog na walang gubas. Vibe Rewind.